0: may kupit ginaya, no? In the term of SOP, oh, niya SOP niya kay mayor, ini SOP ni kay congressman, ini SOP niya sa amo ni nga panimalay kay sila ng mga laggo dra nga mga tawo, ini SOP ni for, no, SOP standard operating procedure, may budget for, ha, those kinds of things. It's in the system. Mm. So kung tani bala, ang gusto matabo ni Representative Toby Tiago nga ini nga kwarta di inagadtom nakalista o ginhatagan 1 million si mayor, ginhatagan 1 million si gobernador, ginhatagan 1 million si amuni, no. Galing kay ti syempre, di mo na gusto mo balaan eh. Na, kung ikaw congressman, ikaw nag-uyat sa budget, hindi mo na gusto mabalaan kung hindi kagadto ang kwarta. Kahit ti, siyempre, hindi ka makapagusto gasto eh. Okay? So, the First Amendment would have required the House to publish quarterly, okay? Amo ni dapat eh. Quarterly breakdowns sang spending sang chamber kag may ara annual report sang kada expenses sang kada congressman sa ilang official website. Amo ni dapat eh, the First Amendment nga gin-propose ni Toby Tiago. Okay? Ang ikaduhang amendment, mga bayanan, amo nga dapat i-publicize ang itemized list, quote-unquote, sang tanan ng mga public works projects within congressional districts nationwide. Kanami tani, no? Ha? This is really perfect kuntani para sa Pungsod Pilipinas knowing our problem. Okay? This should have been perfect, mga kabiyanan. This should have been the best. Galing kay, it's him against all of the 300 House of Representatives. Biskan sino, guro, nga representative, no, nga may ginahimo nga kamalamalahan sa background kundi inagadto ang kwarta. Hindi niya magpasugot. No. So two amendments ang ginapangita sining proposal kun tani. May quarterly breakdowns sang ilang gingasto. No. Kag may ara annual report sang kada distrito, sang kada congressman. So ilang official website. Nga ma-check public ha. Public itemization sang list nga ma-check sa biskansin o nga Juan de la Cruz, nga biskansin o nga Tarpulano kag Tarpulana. Amo ni dapat tigaling kay siling ni Toby Tiago, quote unquote siling niya, if we demand transparency from the executive, we must be prepared to demonstrate transparency ourselves. Sino ning executive? The executive branch, amo ng presidente, law enforcement, tanan, okay? Tanan nga mga kabinete, amo ng executive branch, okay? While on the other hand, ining aton House of Representatives, they are on the legislative branch ng aton nga gobyerno. Again ha, tatlo kasangay sa gobyerno ng mga kabiyanan. Executive, amo ng presidente, padalo, mas sa mga polis, mga army, mga kabinete, mga budget, mga sekretary sa mga churba-churba, kung ano na. Mga DILG, mga kung ano naman na da. Executive na sila. Okay? Ang legislative, on the other hand, the Congress. Oh, sila ng legislative. No? The Senate, no? Kag ang lower house, ang House of Representatives, ang lower chamber, ang House of Representatives, mga kabiyanan. Oh. Kag may katatlo, amo na ang judicial, okay, amo na ang Supreme Court and so on. Okay? So siling ni Tiago, kung nag-demand kita ya nga ang mga executive branch from the president, vice president, tanan nga mga secretary, tanan nga mga sa kabinete nga maging transparent sila. Dapat kita man nga ara sa kongreso, nga ara sa legislative, dapat maging transparent man kita. Nga? Kay ining house spending plan, mga kabiyanan, repeatedly halin sa una sa subong ang ilan ning paghimo bala sang budget na nga nagakuha sang atensyon naton. Okay, so una sa tanan, no, si Tiago, siya ni ang nagtulod nga Dapat ang allotment sa chamber, ang allotment sa House of Representatives, nga magpangatubang sing standard scrutiny alongside pareho bala sang ginahimo sa executive agencies. Nga dapat may ara budget watchdog. Anong watchdog? Ido nga nagabantay nga nagagurumuro. Nga magabantay tani nga examinon ang budget sang legislature. Kag dapat ma-question alang tawon blahaw. No, this is very important tani sa Pilipinas eh. For example, next year mga kabiyanan, ang allotment sa house was 17.2 billion. Kag ang aton niya nga mga mambabatas, mga lawmakers, nagdugang extra 5 billion pesos, no? After the budget amendments review subcommittee, sang nagligad pagid nga mga sinimana, which was adopted, sang nagligad nga simana mga biyanan. For example, si Representative Micaela Swansing or Mika Swansing sa Nueva Ecija, mamutong ang Malco Kagina, 3 billion plus ng iyang Okay? Nga siya ni ang ulo subong, siya ni nagapanguna sa House Appropriations Committee. Nga amo nang ginuyatan sa una ni Saldico. Together with House Speaker si at that time si Romualdez. So anong natabo? Grabe ang kurakotay ito galing natabo, no? No. Grabe ang kurakotay ito natabo. Okay? Si Romualdez kag si Saldico. So, si Micaela Swansing subong. Siling ni Representative Chanko mga benan, ang iyang request for quarterly publication sang house spending, it falls under the purview of the Commission on Audit. So, i-publish ang Commission on Audit ang ilang mga reports. Kagtani, may ginitani mong, no? Galing kayo ito, siyempre, maapektuhan ang imuyang tanan ng mga tanan nga mga monkey business . Tanan nga mga monkey business tanan nga mga congressmen. Okay? So, wala gid na aprobahan mga biyanan. Okay? Wala gid na aprobahan. By the way, ang aton nga budget for next year nga naaprobahan na sa House of Representatives is 7.2 trillion pesos. Again, not billion, but trillion. 7.2 trillion pesos, mga binan. Okay? Now, antes kita magpalayon pagkit sa dugang sininga mga detalye, kagdugang pagkit natin nga suryahan, mamati kita na sa pipila ng mga panumdom. Diba lang katimaliin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Sa pagpili ng pagkain, iwasan ang tatlong sobrang maaalat, mamantika at matatamis ng pagkain. Tulong ito upang maiwasan ang hypertension at mga sakit sa puso. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
2: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabati.

0: Atractivo Público. Horas Nada Filipinas.
1: Hablé con Horas Nada Filipinas a las 7:17. Mabianan na si Ling ni... Hindi ko galing mabasa ang pangalan. Siling ni ma'am, dapat gani na dulao na lang nga congressman na magiging legislator. Amo na lang ang vice governor, isa lang ang swilduhan. Actually, kadamo na ni ma'am yan, damo na ni ma'am, no? Gin-propose dito sa Pilipinas. Isa sa mga nagligad ng mga gusto gini matabo si then-former President Rodrigo Duterte. Gusto yung kakson ang congressman, ang mga congressmen. Galing, may mga pros and cons, mga bena. Now, if you want to remove the House of Representatives, pwede ba, no? Galing kay, it would require a total overhaul siyang amendment, no? Sa aton nga 1987 Philippine Constitution. Hindi mo siya makakas basta-basta. So, kinanglan mo, anay, amindahan ang Constitution. So, kinanglan mo, kon-kon. Or kinanglan mo sing charter change or something, chat-cha, kon-kon, kung ano na da. At yung isla ang nakabutang sang Philippine Constitution. And it would take a lot of time. Now, butang naton na aprobahan nga makakas through a constitutional or through a charter change, may constitutional amendment ka ginimo in regards sang provision sa House of Representatives. Nakakas ang House of Representatives. May pros and cons. Okay? May pros and cons. Number one, let's talk about the pros, mga kabiyanan. Kung makakas ang House of Representatives, maka-save ang aton yung gobyerno. Okay? Maka-save ang aton yung gobyerno sang kwarta. Ang mga proponents ini nga idea nga kakson ng House of Representatives or pag streamline sang Congress naton sang for example may ara sila mga idea like alternative unicameral or the executive technocratic proposals amo niyang ara nga nag-exist as of now ay lang argumento nga ti maka-save kita ya hundreds of billions of pesos annually. Okay man tanan ina ginaswilduhan madula nang ginaswilduhan mo nga mga congressmen o pila na kabilog 300 kabilog tagpila nang ilang sweldo man hindi na magnubo guro sang 200,000 ang bulan salary of congressmen PH butang naton 293, congressmen, members of the House of Representatives in the Philippines earn a gross monthly salary ranging from 293,191 to 334,059. Ang ilaning classification is in salary grade 31. So kung gusto mo, amo nang mabaton mga sweldo, 300,000, lagan ka, congressman. Hindi ka gidya mapubri kung congressman kaya. Ha? Ini pa lang na, wala palabot sang mga additional allowances. Aside sang monthly base salary mo mabiyanan, may mga naglain-lain pa nga mga government-mandated kag mga office allowances. May rata. Representation and transportation allowance. May pera, personal economic relief allowance. May mga bonuses, may mid-year, may year-end bonuses. May mga cash gifts, may mga performance-based bonuses. Nga kung magbutar ka sa money, may 2 million ka. Sample, sinablaho. Kag iban, pag hindi ka gindi mapubriya kung congressman ka, mapungko-pungko, biskan wala ka tumahimuon. Isa ka tuig, pila na ka tuig ang ilang anuman. Ang ilang pagpungko man ng congressman. Tatlo ka tuig. Tatlo ka tuig, pungko-pungko, biskan mabaton ka lang 30,000 kada bulan. Hindi ka gindi mapubri eh. Inaya kung makadaog ka. So, makakas na tanan. Kung madula ang House of Representatives, makakas na tanan. Butang na ito na, napurbahan, naamindahan ng itong konstitusyon. So, dako ang savings ang gobyerno eh. Hundreds of billions of pesos. Kag, mga pork barrel, makakas na. Yung mga pork barrel. Pork barrel mo na gyapon, inalain-lain lang ng inalang pangalan. But it's still the same pork. Ha? Inalain-lain mo. May mga appropriations, may mga kung ano na mga... Ha? It's the same pork, mga kabiyanan. Okay? Oh. The sorry sa pagid, siling sa mga argumento, by removing a bicameral legislative, oh, mahimo na unicameral senate na lang, ah, mas hapos ang decision making. Kasi Senado na lang dayo na ma-decision eh. Okay, subong niya, when you make a law, dapat may ara House of Representatives, oh, dapat may ara sa Senate, ah, and then they will read it, they will read it 1, 2, 3, kag kung maprobahan, oh, sa Kongreso, maprobahan sa Senado, mahimo sila ya bicameral conference. Okay? Kagdira nila i-intertwine, that's the term. Dila nila kaslon, the two will become one. Kag makapasara sa bicameral session or conference, amo pa na pagpasa dito sa presidente, kumpirmahan niya, kung hindi, kung i-veto niya, whatever. Now, without the Congress, without the House of Representatives, mga kabiyanan, hapos na lang. Kaya kung makapasa na dayon, kay Kis Abi, makapasa si Senado, hindi makapasa sa House of Representatives. Oh, so liwat na naman. Oh. Now, kung isa lang, di mas hapos ang decision making. Kay Senado lang eh. Oh. So, one of the pros. Ay, kadua, reduction sa mga patronage politics nga ginatawag. Madismantle ang mga localized political dynasty kag ang ginatawag naton clientelism. Kaya mga klinti-klinti na wala. Kaya muna naka... Muna, di, posible, wala na muna eh. Muna gani nga damo reklamo dito sa bakulod. Nga an amunin na tabo sa amunin, nga amunin na tabo sa amuna. Isa sa mga... isa sa mga... Amunin na ginatawag nga clientelism. Nga, tied specifically sa mga legislative districts. So, these are the pros, mga kabiyanan. Now, how about the cons? Kung kakson ining Congress aton House of Representatives, mga kabiyanan, may mga cons at the same time. Okay? Now, gin-discuss natin. Kaya interesante ni ang ginhambal ni Mami, kakson na lang Vice Governor na lang tani. Oh, may mga cons. Number one of the number one cons gid yung mga binang pinaka cons ang loss sang local representation. Now if you think about it, kada district may representative. For example, sa Negros Occidental, pila kita ka distrito dere, di ba? Damo. So kada distrito may panginanglanon, no? Kag kada distrito may representative nga dapat makabalo sila kung anong kinanglan sa ilang distrito. So amo na itong ginapadala na dito sa House of Representatives para sila ni mga bala, sa among distrito ya wala kami dagat. Sa among distrito ya wala kami suba pero may tulay kami. Kinanglan naman magpatukod jang suba. Wala patukod kami dagat kung ano jang kinanglan, So entire legislative districts madulaan sa ilang direct voice in national debates, in budget deliberations, sa mga congressional oversight, so on and so forth. Amo ning matabo. Now, what if ang senador na lang? Ang senador na lang dayon. Each of the senators are local representatives. Well, may representation niya po, no? Now, ang pamangkot with this con, the loss of local representation, does this problem or does this idea outweigh the corruption? Diba? Amo naman ang ato ni balance. Cons number two, disruption of checks and balances. Kaya kung dulaon ng House, mga kabiyanan, it will weaken the legislative branch's ability to check the executive power or mag-initiate sa ginatawag natin nga ilang crucial constitutional duties. Like for example, mga impeachment proceedings. Nga ang initiator sini ang House of Representatives eh. So madula na ang mga checks and balances. Now again, does this outweigh the corruption? Ikatatlo nga cons. Tatlo-tatlo lang anay kay hindi ito sobraan. May ginatawag kita nga constitutional crisis kag legal hurdles. Now, if we dissolve a core pillar sa aton nga government, ha, hindi niya mahimo via a simple law or via a simple executive order. Kung masiling kita layi, di ba, ma-submit layi ang layi, ito ginambar ko kagina, from the House, from the Senate, then to the President. Or executive order, pwede man nino, ining executive order, pwede ni mahimo layi, but it can be overruled by another executive order. Okay? So, ang executive order, nga ang presidente mismo, magambal, executive order number, nga sugod subong. For example, isa sa mga example sa mga executive orders nga na-overrule, nga nabaliskad, ang paghimo sang NIR, nagligad, di ba? During the time of, Pinoy ito, no? Ang NIR, dito ito nagsugod, 2015, I think. No? Pagsulod ni President, but it was just an executive order. Okay? So, but silingon, desisyon sang presidente. Okay? Nga nahimo layi, nga mahimo NIR. But then, kung ang executive order lang, pwede na siya ma-overrule sa isa na mag-executive order. So, pagsulod ni President Duterte, nadula naman liwat ang NIR, kaya ging kakasya. Kaya wala budget eh. So, kung may NIR kita, wala budget, lo kwarta, wala. But then, the latest NIR, hindi na ni sa executive order, kundi layi na gid through the natural process. Oh. But then, kung i-dissolve na ito ng isa ka core pillars ng government, hindi na siya makakas by a simple law or by a simple executive order. It demands a major constitutional transition nga pwede mag-destabilize sa aton nga national government governance. This is one of the greatest cons. Oh. Ano matabo? Oh, charter change. Oh. May constitutional amendment nga matabo. Pero antes kita makaalambot dito sa constitutional amendment, how about the process? May linaway pa na tanan. So, again, kabudlay mang gyapo. Ha? Kabudlay gyapo ng mabiyanan. Ha? Galing kay, oh, amo lang ang bali. Ha? Ara na, tanan nga pangurakot eh. Ha? Siling ni Pastor Nyiri, dako ang budget sang Pilipinas sunod nga tuig 2027, but we need a Joseph of the Old Testament to face the forecasted El Nino. For the meantime, Billy Baldi mo na. Amo itong ambaldi. Amo itong ambaldi. Ni BBM. Oh, bakal lang mo siyang baldi. Kaya maka salon ka mo kung mag-ulan, ha? Para ano ang sa El Nino na ton. Dumuon yung bakal baldi, ha? Sa balay, oh. Damo na ko itong baldi ng gintago. Kaling kay damo man buka. Anyway, mamaya na anak namin, ipagita na ipalabaon ni atong discussion sa siningaga. Pero ang atong oras, naubos na. So, hasta lang ta, Drianay. Kag antista manamilit, mga moyo tanay. May naman nga lingit noon, Diyos naman bala, nagadayo, nagpasalamat kami Ginoo sa sining adlaw. Salamat sa imo katutom, salamat Ginoo sa imo pagpakamayo. And thank you Lord for this privilege and opportunity. We can enjoy another day of our lives. Ginoo, tagay kami kusog kabakod sa pagkatubang Ginoo sa mga challenges, sa mga responsibilities namon. And give us the strength Ginoo to face our fears, our inhibitions Ginoo sa among tagsa ka mga buhi. Lord, we pray for our government. We pray for our leaders, you know, nga kabay Ginoo, somehow may tagaan sila kaalam, tagaan mo sila kadlok, Ginoo. Kagkabay ng himuon nila Ginoo, insakto lang gid nga mga bagay para sa pungsod Pilipinas, para Ginoo sa mga Pilipino. Kagkabay Ginoo, ultimately, ikaw gid madayo. Lord, buligi kami, kinahanglan gid naman Ginoo yung mga pagbulig. Kinahanglan naman Ginoo yung mga presensya sa among tagsa mga buhi. Lord, upti kami, bilog adlaw, kabayin ka, huwag may mga hashtag sa namang kabuhi. Tanang ginabon, absalamat, in Jesus' name. Amen. Mga mianan, halindri sa itong studio, kaupo na ito si partner Bonard Carmona sa itong controls, and si partner Joe Ridula sa itong live stream once again. Iningin yung abiyans kanginan, Jigs Nilyang, Regisling, Life is short and simple. Don't make it complicated. Yun yung oras na Pilipinas. Dito sa 12:33 Radio DYBS. Hanggang sa muli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye. Bye-bye.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Shalom! Ako si Marie Chris Sandoval ng Israel, kaagapay ng Serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW!
3: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito ang programang Serbisyong OFW Sagot Kita Tuesday Edition. Kasama inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy po, para maghatid sa inyo ng mga kasagutan sa mga katanungan inyo po ipinapadala sa amin dito po sa aming himpilan sa 702 DZAS. Inyo rin po kaming napapakinggan sa iba't iba pong stasyon sa buong Pilipinas. At tune in lang po kayo, and we invite you to like and to share our program this morning. Kasama na po natin si Pastor Joe Biasong. Partner, kumusta ka dyan?
5: Hello. Good morning. Yes, good morning Pastor Rene at sa lahat po ng ating mga nakatutok na ngayon sa ating Tuesday edition ng Serbisyong OFW. Humihingi po tayo ng paumanhin ngayon at hindi tayo nakikita. Anyway, narinig niyo po ako at marami sa inyo na nakatutok din sa radyo at sa YouTube, FB Live. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta. Ito po si Pastor Joe, sasama sa inyo isang oras po ito. Kaya samahan niyo po kami at matuto sa mga kasagutan na at doon galing sa mga tanong na inyong pinapadala at bibigyang sagot tugon namin ni Pastor Rene Bunsoy at ang inyong lingkod po. Magandang araw po sa inyong lahat, partner.
4: Salamat, partner, at pa sa ating pagpapatuloy. Tayo na dapat sa gabay mula sa salita ng Diyos na ating matutunghayan dito sa Proverbs chapter 18 verse 21. Ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Sa Tagalog po, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang nagsasabi ng mga bagay na ito ay kakain ng bunga nito. Kaagapay, words are powerful and they can heal our heart. Ang ating mga salita ay may bigat, kaya maaari itong magbigay buhay o magdala ng sugat. When we speak encouragement, ang ibig po sabihin niyan, we plant seeds of hope. Kapag naman po tayo ay naglalabas ng careless words sa ating mga bibig, it can actually destroy relationships. How many times have we done this? Lalong-lalo na kapag spur of the moment at lalong-lalo na kapag mainit ang ulo ay nakapaglalabas ka ng mga salitang galing sa iyong bibig na actually nagmumula sa iyong puso. At imbes na ito yung makapag-build up o maka-encourage, ito po yung nakaka-destroy at nakakalamat ng ating mga relationships. As followers of Christ, we are called to speak life. Kinakailangan po tayo ay gampanan ng ating mga roles na tinawag tayo bilang pumili ng mga salitang nagbibigay buhay. Kagapa, itong mga ilang hakbang na pwede mong gawin para maiwasan natin ang magsalita ng mga hindi kaaya-ayang mga salita at sa gayon tayo makapag-build up. Number one, pause before speaking. Huminto muna bago tayo magsalita. Think about the words that will build up or tear down. Kung minsan, kailangan din nating tanungin, how is my heart? Is my temper controlling my emotions right now? And therefore, ito yung lalabas sa aking bibig. Pangalawa, pray for wisdom. Idalangin po natin ang karunungan araw-araw po. Ask God to guard your tongue, especially when you know that you are prone to speak na very sharp words or sharply sa iyo pong mga kausap. Pangatlo, fill your heart with scripture. Punuin po natin ng salita ng Diyos ang ating puso. Magagawa po lang po natin yan kung araw-araw tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. And because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ang habit to affirm and uplift others, whether it is your spouse or your sibling or your children or your parents or your co-workers, co-pastors, co-workers in the vineyard, practice, always practice, always say something that would encourage someone. That way, we are speaking what the Bible says, no, we are speaking life to them. Number five, at panghuli, seek accountability. Magkaroon po ng isang tao na pwedeng katuwang sa pagpapaalala kung tayo po ay merong kahinaan sa area na ito. Allow your trusted friends or confidant to lovingly correct you when words become careless. Sa ating pong pagninilay-nilay, kailan po ba, when was the last time your words gave life to someone? Meron bang mga bahagi sa iyong buhay na nasaktan dahil sa pabaya mong salita? How can you intentionally use your words today to bless others? And what or which of the preventive steps that we read this morning do you need to apply most in your life? Pag-apay, kailangan po natin ay to speak life because there's power in the tongue. Tayo po ay manalangin. Lord, help us, Lord, to guard our tongues. May our words bring life, hope, and encouragement, and teach us to pause, to pray, and speak with wisdom. Let our speech reflect your truth and love. Nawa, yung aking pananalita ay sumasailalim talaga sa iyong katotohanan at sa iyong pag-ibig. Patubayan niyo po kami sa aming broadcast this morning. In Jesus' name. Amen at amen.
6: Amen. Praise God.
4: Amen. Meron ka nababatiin. Yes.
6: Yes. Napakaganda ng devotion partner ngayon. Ano? Kaya maganda yung pagpili talaga ng mga sasalitain dahil kung minsan hindi na natin napoprocess, no? Yung sa isip. Tapos lalo na kung emotionally medyo galit at hindi makontrol, no? Kaya mag-ingat po tayo. Magandang paalala, partner. Okay, so babatiin ko lang, partner, nung Sunday itong mga estudyante, no, ng City of Malabon University ay nagkaroon ng pumunta sila para mag-interview ng mga anak ng OFW at babatiin ko lang sila, ang mga social worker intern. Sila Sydney Nadirazay, Zoe Bautista, Cherry Rose, Mary Ann o Ann Manzano at Juliana Ligaspi at ang panguli ay si Andrea Ginelle Goson. Kaya maraming salamat itong mga kabataan ito. Fourth year student partner ito. Ang intention nila ay malaman at anong mga common mga challenges ng mga anak ng OFW. At yun, we're able to provide a few young people at naroon din ang mga nanay nila, in-assist ng mga nanay. Kaya congratulations. Ilang fourth year na ito. Kaya next year, graduate na ito. Ang aking panalangin ay patuloy kayong makapaglingkod sa ating bayan na may karangalan. Kaya congratulations din sa City of Malabon University. At binabati ko rin, partner, kasi kahapon, nung Sunday, ang daming may birthday sa gawain ng Panginoon. Sister Nitz Tan, kilala mo ito, asawa, wife ni Pastor Apollo Tan. Nagdaos ng birthday kahapon. Ayan. Si Claire Sigobia, birthday rin kahapon. At si Alpea Sapin last week. Kaya congratulations mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At isang OFW din si Annalie Katigtig ng Kainta ay nakadalo rin kahapon. At yung mga taga QC, Malin, Ednalin, and Arlene. Hindi ko man kayo nakikita. At least hopefully narinig nyo itong greeting sa inyo. Yan partner.
4: Partner, lumabas din lang sa aking feed. Alam mo bang kung birthday kahapon ni itong si sino nga yung asawa ni Pastor Apollo Tan?
6: Nitz Tan.
4: Oo. Aba, ngayon lumabas sa aking feed lamang birthday ni Pastor Apollo Tan today.
6: Oh. Actually, magkasunod. Tama ka. Magkasunod.
4: So birthday niya in heaven right now. No?
6: Oo, birthday niya. At masayang-masaya siya. Napakadaming blessing ng pagkain. Siguro mahigit ko lang 40 na mga kapatiran ay naroon para makigalak. At naku, masayang-masaya siya dahil first time na makapag-celebrate sa amin dahil ito ang aming worship leader sa OFCMI eh. Sister Nitz. At maraming salamat sa buhay mo, Sister Nitz. Alam ko nakikinig ka ngayon, nanonood. Yeah. Palain ka ng Panginoon.
4: Maraming
6: pinagpapalang mga kapatiran dahil sa iyong buhay na naglilingkod sa Panginoon. Napaka-humble niyan, Pastor Rene. Yan ang lead ng panahon ng Aegis sa Japan. Yan ang band leader ng Aegis sa Japan, Pastor Rene.
4: Wow. Magandang kumanta ito. So, happy birthday, Sister Nitz. O man din, ibabati din. Binabati ko si Sarah Evangelista Recio Cruz. Ito ay kasamahan at her friend for a long time since our days sa Campus Crusade. Siya po ay nagsiselebrate ng birthday niya. Siya po ay asawa ni Dr. Mark Recio Cruz. No? At happy birthday din kay ito, another pastor that I haven't seen for a long time. Pero lumabas siya sa aking announcement dito, no? Si Pastor Rocky Rodriguez Diaz. Pastor Rocky, happy birthday po. Matagal tayong hindi nagkikita. But if you hear this, happy birthday po. And appreciate you for your ministry sa buhay namin doon po. No, kayo po ay nagmi-ministry sa Brookside Hills Subdivision sa amin, mga Bible study, and you have been so much a part of my life at sa aking paglago bilang isang Kristiyano. Mabuhay po kayo, magpalaan po kayo ng Panginoon. Ayan. At isa pa, si Minda, no? Minda McDon. Ito ay
6: taga Batangas yan, partner. Batangas.
4: Batangas City, yes. Isa siyang misyonera at taga Batangas yan, pero siya ay now located or based na sa kanyang sa I think Tacloban City, no? Okay, Pastor Ed McDon, no? At happy birthday, sis. Yan. Partner, baka meron pa. Meron dito sa ating mga napasahin ko na lang si Marites.
6: Sige,
4: Mateo.
6: Please.
4: No, Marites Mateo, God bless your mission, OFW. Shout out po from RJCM, North Caloocan, under supervision, Pastor Robert Bongato. Si Emmy Pagyo Chodoro, Ati Emmy. Good morning po sa inyo, Pastor Rene, Pastor Joe, watching from Linwood, Washington State. God bless po sa lahat. Good morning po, sabi ni Garcia Vincent, watching while at work. Cynthia Sabala Chavez Valencia. Have a blessed day, both of you listening here in San Jose del Monte Bulacan through Radio DZAS. Si Faustina Frankie Habla, good morning po, Pastor Rene. Pastor Joe, blessed Tuesday, kaagapay, listening to AM radio every day. Thanks po and God bless. And si Sylvia Silayan, good morning po sa inyo. Ayan, partner.
6: Okay. So, partner, dahil ngayon ay Tuesday, may mga tanong tayo siyempre na gusto nating mabigyan ng kasagutan. At magbibigay ako ng una. Alam ko, ikaw ay meron ding, baka meron kang pwedeng pag-usapan dyan at mga katanungan. Mauna na siguro, dahil hindi naman ako nakikita ngayon, ako na magtatanong, then sasagutin natin, boss, no?
4: Alright.
6: Una, kahapon ay may mga bagong dumalo. Yung isa ay naka second time na, which is yung kapitbahay ko na OFW na na-assist natin na makuha yung kanyang financial assistance. Ito yung not financial assistance kundi ginaid natin sa kanyang money claims. And she was able to claim at least 2 digits na amount ano dito sa POA pa lang, partner, POA pa lang. Kaya nagpapasalamat nung Sunday dumating siya at nagpasalamat sa Panginoon. Ang question niya ito, ako po ay naka-avail naman nung para sa hindi binayaran at saka yung mga amount na kapalit ng mga gamit ko na hindi ko nakuha. Kasi ang ginawa nito, partner, na pag-usapan natin ito, na idiniretso siya sa airport na sabi nga niya walang takip yung pandibdib niya at naka-stepin lang siya, partner. Walang kaplano-plano, ha? Walang kaplano-planong akala niya dadalhin lang siya sa isang bahay. Yung pala, idiniretso ng airport, partner. Mm-hmm. So talagang matindi yung dinaanan. Tapos pagdating sa airport, wala siyang kapera-pera. Mabuti na lang may tumulong sa kanyang kababayan na nagbigay sa kanya hanggang nakarating sa Pilipinas. Actually, ito ay nagko-communicate na before pero hindi nag-communicate na pauwi na siya. Kaya hindi namin nasundo sa airport. So, ang tanong niya ito, nakabail po ako doon sa galing sa agency dahil nag-file ako ng kaso. Ako po ba ay qualified pa na maka-avail ng livelihood? Pangalawa ay action fund. Ayan, yun yung tanong niya. Nakatapos naman ang kontrata pero may pinagdaan ng hindi maganda no doon sa kanyang employer at ang agency niya na hindi responsive doon sa kanyang concern. Yun ang tanong niya, partner. Qualified pa ba since nag-file siya ng kaso at nag-grant naman yung kanyang doon sa hearing nila sa DLW conciliation, qualified ba siya na mag-avail ng action fund at livelihood ng DMW?
4: Okay. Sasagutin ko na, partner.
6: Sige, go ahead.
4: Okay, unang-una, siguro pataanan na rin natin na may violation ba si employer. Kung ganyang bigla na lang hinatid, may abiso, wala. Sinabi lang sa kanya, may pupuntahan sila.
6: Yes, normally ganyan, okay. Partner. Oh, may pupuntahan kayo, magbihis ka. Akala niya, may pupuntahan lang na bahay. Yung pala, diretsyong airport. Kaya walang preparation. So lahat ng gamit niya, partner, naiwan. Mga alahas, mga singsing. Kumbaga yung dala niya sa galing Pilipinas, danala doon at damit na mga, siyempre, mga binili din. Kaya ang hinahabol niya that time, nung ginaid natin, kasi nagpunta sa help desk natin yan, dito sa OFCMI, kung paano mababawi yung mga yon. So sabi ko, sige, magfa-file tayo ng reklamo sa legal division at yun nga, naka-isang hearing lang, second hearing, inopera na siya, sa bagay, pwede naman sabihin, partner, hindi naman nating kilala, hindi naman kilala ng iba, inopera na siya agad ng 60,000 at tinanggap naman niya based doon sa computation niya na hindi malayo doon sa kanyang sa naiwan niyang gamit.
4: Okay, sige partner. Eh balikan natin kung tinanong ko kasi kanina, mabuti sinabi mo 'yan na ganun nga ang nangyari, bigla na lang hinatid sa airport. Ang tanong ko, hypothetically, meron bang violation ng employer? Ang sagot ay oo. Maari pong pwedeng i-complain diyan. Anong pwedeng gawin? Eh ano to eh? Pastor, illegal termination or constructive dismissal. No? And ito ay isa ilalim din ng kanilang batas ano po. Kasi bakit ganoon? Eh hinatid mo na lang basta. At ang tanong ko pa diyan, partner, sino sumagot ng kanyang ticket?
6: Nung tinanong natin 'yan kasi siyempre 'yan ang unang tatanungin natin eh, yung hinatid ka, hindi ka inform. Ang tanong, sino ang sumagot? Ang sagot niya sa tanong natin, sino ang nagbayad? Hindi daw niya alam kung employer niya or agency niya ang nagbayad.
4: So, ibig sabihin, partner, inabot sa kanya yung ticket tsaka passport.
6: Ah, yes. Inabot sa kanya nung pauwi na siya, nung palabas na ng bahay. Kaya nagduda na siya nung una eh, kung saan ako kami pupunta, bakit inabot ng ticket. Nakita, alam na niya na,
4: right,
6: na hindi siya pa ibang bahay lamang, kundi talagang pauwi. Kaya nagulat siya, hindi nakapaganda. Right. Mabilis.

0: hindi naman siya inilipat ng ibang employer, pero hindi na tatanggal ang obligasyon ng employer kung matapos na yung kontratang dalawang taon. Kundi,
1: tama.
0: Kasi ang katumbas ng dalawang taong partner doon sa obligasyon, doon sa stated sa contract, ay dapat mapauwi mo yung worker na yung kanyang mga benefits ay maibigay. At yun nga, ang bagamat may ginawa pa kasing hindi maganda itong employer na inutangan siya partner ng pera, inutangan siya ng pera, then after na mautangan ay binayaran naman sa dulo, no? Bago siya umuwi, binayaran naman. Pero ito ngayon, nung magfa-file na siya ng kaso, ito'y kaduktong narito na sa Pilipinas, nung nag-file siya ng kaso, nagulat yung agency bakit nag-file. Tinuturuan daw siya, hindi natin babanggitin yung agency, tinuturuan siyang magsinungaling ng case officer ng agency na para mapunta yung reklamo sa employer ay idagdag doon sa complaint niya na sinisingil niya yung perang inutang pero alam naman niya na bayad na siya. Ito, nakakalungkot, partner, yung larawan na yan na kailangan pang magsinungaling para ma-divert, partner, yung problema doon sa employer kaysa sa agency dito. Eh, ganun din naman, partner, eh. Kahit sabi mo, ituro mo ang employer, di ba? Yung joint solidary liability, pareho pa rin. Sila pa rin ang mananagot, yung agency pa rin dito sa Pilipinas. So yun yung ano, yun yung nangyari diyan. Nabawi naman niya yung inutang at nabayaran naman bago siya umuwi. Pero yun nga, yung mga gamit na hindi niya na nakuha, yun ang kanyang pinasisingil doon sa employer.
1: Partner, hindi pa rin tama. Kahit na may utang, pinayaran naman, pero the fact na pinauwi nga siya ng walang valid ground, violation pa rin siya. No? Talagang nadinig ko na to kay Pastor ni. Yung basta ka pinauwi, no, walang sabi-sabi, involuntary repatriation yung ginamit niya dito eh. No, yung bigla ang pagpapauwi. And dahil dito, just sa tanong, qualified ba siya sa DMW Action Fund? If base doon, ay oo, qualified siya sa DMW Action Fund. No? Kasi biglaan nga siyang pinauwi, wala namang valid na termination ground. Tapos sabi mo nga, nakatapos ng dalawang taon, tatlong buwan pa. No? At distress ito, partner. Kahit walang termination letter to. No? Dahil nga pinauwi yung ganun-ganun eh.
0: No? Okay. Partner, maganda yung binanggit mo kanina na ito ay kategory ng distress. Ano? Kung makikita mo yung kababayan na ito, ay nung umuwi, sobrang payat talaga to. Kasi hindi tama ang mga pagkain. Talagang hindi sapat yung pagkain. Payat na payat nung dumating ito. At ngayon, nagkaroon na ng laman yung mukha niya, mataba-taba na ng kaunti kasi ilang buwan na. Kagahapon nga ay nagsabi siya, Pastor, aabutin ko kaya kung mag-file ako ng action fund, kasi sinabi ko at titingnan natin may possibility na ikaw ay maka-avail. Ang sabi niya, Pastor, aabutin ko ba kasi nag-a-apply na ako ngayon palabas ng bansa uli. Yan ang medyo nalungkot ako sapagkat dapat nagpahinga muna, 'di ba? Ilang buwan pa lang, partner, since I think September lang yung kanyang pagkapanalo niya doon sa conciliation. Anyway, ikarapatan naman niya ng ating mga kababayan. So, ang sagot natin, partner, maibalik lang na yes, pwedeng mag-apply ng action fund, kasama na dapat diyan yung livelihood reintegration na worth 10,000 pesos para sa mga distressed workers. So, ang pinag-usapan, partner, hindi nakatapos lang ng kontrata, kundi ang situation ay distressful.
1: Yes, of course. Oo. At total, siya naman pala ay nagkaroon na ng conciliation na meeting at tama lang na ibigyan siya ng katumbas na

0: talaga nung sinabi niya mga naiwan niyang gamit. Pero dapat hindi pa matapos doon. So dapat mapanagot si employer at the fact na binanggit mo kanina yung solidary liability and I hope dito natin sana no sana kasama si Pastor ni Kuya Kaloy na na-discuss niya sa atin itong solidary liability. Ibig sabihin eh merong pananagutan ang foreign agency, local agency, pati yung employer. Eh tanong ko dito, partner, nag-ano ba siya? Nag-file ba siya ng disciplinary action against the employer? Para hindi na ito
1: makakapagawa. Tinanong ko yan, partner. Tinanong ko yan sapagkat dapat kasunod yan. Magkahiwalay kasing reklamo yan, partner. Eh. Yung
0: yes, partner.
1: Administrative at money claims, magkaibang reklamo yan. Bukod pa yung itong filing ng disciplinary action against employer. Separate pa yan. Ano, na pwedeng pagkatapos nitong conciliation na nagkaroon naman ng settlement, eh, hindi ibig sabihin noon na tapos na doon sa disciplinary action. Mm-hmm. Pwede pa rin siyang mag-file ng reklamo para habulin, pero hindi na monetary purpose, kundi para sa disciplinary action para hindi na makakuha o madisiplina itong hindi magandang employer sa accreditation niya doon sa Philippine, sa ating migrant workers office para hindi na makakuha ng worker. Yun ang pwede niyang gawin, partner.
0: All right, mas magandang madinig niya at doon sa ating mga nakikinig ay hiwalay po yung pagfa-file ng claims, money claims doon sa disciplinary action na pwedeng ipataw dito po sa ating employer. And siguro sa akin just a thought no. Sana sa protocol diyan po sa legal, sana po ina-advise na rin yan eh ng taga DMW. Yung bang kapag alam na nila ganun yung kaso, kung ako yun sa DMW, kung ako ay talagang isa sa buhay ko ha, in principle yung tahanan ng OFW, abay ako yung ito sa legal, sasabihin ko din na alam niyo po bang meron din ho kayong karapatan na i-file ng complaint yung employer para ho siya ay mabigyan na ng disciplinary action. Something to that effect. Something na pwede nilang sabihin, a voluntary suggestion or kumbaga instruction na pwede nilang gawin yung nakarapatan ng OFW. Ano masasabi mo dyan, partner?
1: Hayaan mo, partner. Kakausapin natin si Director Romel Abang at si Director Eric na kunin ka dyan sa conciliation.
0: Hindi. Ibig ko sabihin kasi minsan, hindi natin ito nandinig. Yeah. Although most of the time sinasabi rin nila na huwag ho kayong papayag, huwag ho kayong makikipag areglo. Meron tayong mga ganyang mga abogado dyan sa legal eh.
1: Maganda yung point of view na yan at saka dapat talaga una sila ay may tungkulin na sinumpaan. Lahat ng mga empleyado dyan nag-out yan sa kanilang office at nangangako yan. Binabanggit lagi ni Secretary yan yung tahanan ng OFW mula kay Secretary Tutsople na naging slogan na ngayon ng DMW. May pinanggalingan yon kung bakit tahanan.
0: Right.
1: Sapagkat ang tahanan ay dapat ikaw ay relax. Dapat ikaw ay napagsisilbihan o dapat ikaw ay itinuturing na pamilya ng sinuman na nasa loob ng DMW. Kaya alala ko tuloy, partner, yung sinabi ni Secretary Toots na dapat hindi kayo masungit at kayo ay makalinga sa ating mga OFW. At kung hindi kayo ganyan, ay baka hindi dito kayo para sa DMW at pwede kayo maghanap na ng ibang trabaho.
0: Right.
1: Patunay yan, partner, na sincero at desidido. Ang kailangan lang ay paano yan isa sa buhay ng mga empleyado ng DMW. Alam ko ngayon may mga nanonood din sa atin diyan sa DMW, especially NCR, na nagmo-monitor din sa atin, isa sa mga employee niya, no? At sinishare kasi din natin itong ating discussion si Brother Samuel, no? Brother Samuel, staff ni personal assistant ni Director Ace Milliar at ilang pang mga abogado diyan na kasama ni Director Ace. Kaya ang sinasabi lang natin, partner, tama yung kaisipan at i-implement na, na dapat mag extra miles, no? Yung kahit hindi yun lang, man tinatanong, partner, sabihin na.
0: Yun lang yung punto ko doon. Do the extra mile. Kung talagang patutunayan natin na yan ay tahanan ng ating mga OFWs. Partner, oras natin ay 9:03 na umaga. Magbe-break lamang po saglit ang serbisyong OFW makalipas lamang ng ilang sandali.
1: Diyan lang po kayo.
2: Servisyong OFW. Aminin natin, marami tayong hindi naiintindihan, lalo na pagdating sa kung bakit ba talaga kailangan pang mangibang bansa tayo. Natawag nga tayong bagong bayani, pero natawag na rin tayong bagong biktima. Ang laki nga ng ipinapasok natin na dollar remittances sa Pinas. Pero tingnan mo naman ang nangyayari. Marami sa atin, maayos ang trabaho, mabait ang amo, mataas at on-time ang sweldo. Pero marami rin naman ang 3D ang trabaho. Difficult, dirty, dangerous. Pwede pa nating dagdagan ng isa pang D. Demeaning, nakakasira ng dangal. Basta't ang pinangahawakan natin, nagtatrabaho tayo para maiangat ang pamilya natin. Kaya todo kayod kahit pagod, todo tiyaga kahit minumura, todo tiis kahit uwing-uwi na. Paalala ko lang, kabayan, huwag makakalimot sa binitiwan nating pangako na magtatapat sa pamilya. Huwag padadala sa karangyaan ang host country natin. At lalong huwag magpapaanod sa takbo ng materialismo at maling prinsipyo ng kahit paanong lahi. Kaya natin ito, kabayan, sa tulong ng Panginoong Diyos.

0: Serviço OFW.
1: Nagbabalik po ang servisyong OFW kasama inyong mga lingkod, Pastor Rene at si Pastor Joe. Partner, merong mga reaction sa ating pinag-uusapan. Kasi pag-uusapan, binasa ko, mukhang similar doon sa kwento ng ating binasa ngayon morning. You know? Sabi niya, good morning po. Sabi ni Sylvia Silayan. Good morning po. Ganyan din po yung ginawa po sa ate ko na OFW. Hinatid din po siya sa airport. Sabi po, magpa-inject po sila para sa COVID. Kasi yun daw po requirement para makauwi na po siya. Dahil tapos na rin yung contract niya. Kaya wala po siyang dalang gamit, kundi yung suot niya lang po. Mga alahas at pera niya na naipon niya na po, nasahod niya, nasa 58,000. At dalawang box na bagahe niya, niya po, hindi niya po nakuha. Nag-file rin po ng reklamo sa agency niya, kaso wala rin pong nangyari. At may karugtong pa siya, sabi niya, dahil din po sa kakulangan ng financial, pamasahe din po sa paglalakad dahil nasa province po yung ate ko, kaya hindi na po niya pinaglaban. Naku, napakasaklap nito. Partner.
2: Okay. Tanong lang natin diyan, partner, kung ilang taon na simula nung nag-file. Kasi ang prescribed period, baka pwede pang mahabol yan eh, partner. Pwede pang mahabol yan. Kung wala pa yung 3 taon, pwede pang habulin, COVID. Partner.
1: COVID, partner eh. COVID.
2: 2021. Oh, medyo nakalampas na. Pero partner, ang bilang kasi dyan, yung 3 years na yan, yung hindi ka nag-file. Pero kung nakapag-file ka na, nai-extend na yung kanyang prescribed period. Yun ang ating masasabi. Kaya kung pwede po kayong humingi ng advice o may pagpatuloy kung anong probinsya po yan, kung saan NLRC, sa region, pwede pong ipagpatuloy. Bubuhayin lang, partner. Bubuhayin lang. Ang mahalaga dyan ay nakapag-file ng reklamo. So baka pwede natin makausap siya, partner. Pwede mong makausap. Or ako, ma-advise natin si ma'am yung nagbigay ng tanong kanina. Nag-comment.
1: Oh, actually, sumasagot siya. 2020 pa po doon ito.
2: 2020. Kasi 6 years na, partner.
1: At according to her, nag-file yung kanyang ate.
2: No, saan nag-file lugar kaya nag-file? Meron bang information siya?
1: Kung nakikinig ka na, and I think you are responding kung saan lugar. Kasi it matters kung kayo po ay nasa region, dapat sa region po ninyo. Hindi na kailangan pumunta dito sa Metro Manila.
2: Mm-hmm. No? Mm-hmm.
1: At pero ganun pa man, sabi nga natin, partner, yung DMW kasi was created in 2022. So yung central o decentralization dito nangyari actually ngayon pa lang nangyayari, and they're still at the young stage of their operations. Kita natin, very evident na kulang pa. Hindi pa masyadong bihasa yung ibang mga staff doon sa regions.
2: Pero partner, sa ngayon kasi, ang alam na sa nasubaybayan ko na ngayon, ang mga regions, established na ngayon, nakalatag na sila ng 17 regions. At na-observahan ko din na siguro mga 24 to 25, mga 24, no, ay nakapaglatag na sila ng mga regions, regional director. At ang mga director partner, ha, mga lawyer. Ha, dati kasi hirap na hirap tayo noon na ang mga region ng POEA, kasi 3 region lang dati meron eh, 3 regions. Tapos ang mga empleyado lang that time ay ilang tao kasama na ang guard. Ay minsan tatlo lang, kaya ng Kalamba, yung region 4A. Pero ngayon, partner, lahat ng mga regional offices, abogado na ang mismong director. Kaya maasistehan talaga kayo Hindi kagaya nung araw na hirap na hirap kumuha ng lawyer, walang nagpapayo, kaya dinidirekta dito sa central office. Pero ngayon, hindi na yan ganyan. Ngayon ay bawat region, meron na kayo sariling director ng Department of Migrant Workers.
1: Right. At well, ang sa akin, ang crucial learning dito, partner, is that yes, nagkaroon ng challenge si kabayan na dahil nga siguro ang assumption ko nito, dito sila nagpa-follow up sa Metro Manila. Uh-huh. At sa akin, crucial learning dito is that meron ho kayong pinaglalaban, huwag nyo hong basta bitawan, kasi iyon ang paraan mapanagot ang mga ganitong mga agencies, no? Sabihin natin na agency to eh, kasi this falls under the responsibility of the agency under the kumbaga the principle of solidary liability, na dapat na panagot po yung pati yung employer na gumawa nito. Kasi sinong tao, isipin na lang natin, ano, sinong tao, anong klaseng tao ang gagawa nito, na despite the fact that na yun ay during panahon ng COVID, nagkakagulo, nagmamatay ang mga tao, ang mga mahal sa buhay, ay ang iisipin mo pa ay makalamang ka pa. O kumbaga ma-release yung sarili mo sa responsibilidad na nakaatang naman sa iyo dahil kinuha mo na katulong yung aming kababayan, tapos ganun ang ginawa. Pati partner, yung mga hard-earned money, yung mga box na dapat pinipare niya para pauwi, ay hindi niya na nakuha. Ano po?
2: Kaya partner, yung mga ganyang employer nung araw na nasa GFM pa ako that time, di ba? Mga 2021, ay ano yan? Yan yung mga nagpanic na mga employer na hindi mahawa o natatakot na magkaroon ng COVID, kaya pinauwi pero hindi na pinadala. Hindi ko alam kung yan ay ginawang pagkakataon para, sabi mo kanina, makalamang o makuha yung mga gamit, bagamat alam natin na yan ay hindi lang sa pera kundi mga bagay na inipon, may puso yan eh, yung mga bagahe na yan para sa kanyang pamilya. Kaya bagamat another concern ako diyan, partner, dahil 2020 yan, kung 2020, tama ba partner,
1: 2020? Oo.
2: So 2022. Nung naipasa yung 1161 Republic Act ng creating the Department of Migrant Workers, so hindi papasok diyan yung Action Fund kasi 2021 correct lang na approved ng December 30, 2021, ang implementation na yan ay January 1, 2022. So kaya yun, pero yung pagpapile ng kaso sa employer at saka yung pagbawi doon sa mga bagay na dapat, kagaya nung kinikwento nating kapatiran o itong OFW na ito na binabanggit ko kanina, ay nabawi niya, hindi man bagay kundi yung total amount, no? Total amount. Mm-hmm. Kaya parang hindi naglalayo doon sa kanyang concern, di ba, partner? Parang parehong-pareho. Yes. Iba lang ang employer. Kaya pwede pa po, pwede po kayo makipag-ugnayan. Titingnan po natin kung pasok pa doon sa prescribed period o pagpapatuloy ng kaso, pwedeng buhayin yan para mabigyan naman dyan ng hustisya yung iyong kapatid.
1: So kay Sylvia, Silayan, kung inyo pong gustong ipakausap ang iyong ate sa amin, okay, Pastor Joe, ay mag-message po kayo. Kita niyo naman yung aming pangalan dito. Hanapin niyo kami sa Facebook or kumontak sa amin directly. para po mabigyan ng linaw kung according to our partner si Pastor Joe ay baka pwede pang mailapit ito at mapanagot pa rin ang agency nito, assuming na itong agency nito ay buhay pa dito as Pilipinas. Partner,
2: okay.
1: Meron ka pa bang i-discuss?
2: Sa akin, nakita ko na yung mga ganyang sitwasyon, yan ay paulit-ulit. Sana
1: yes.
2: naman ay matutunan din po natin na yung karapatan natin ay huwag isusurrender, bagamat may challenge talaga, kagaya ng Malayo, kaya nga may mga regional offices na rin. Pangalawa, magka-separate po ang money claims at saka administrative case na pwedeng i-file. Pwede pang sampahan ng disciplinary action. Ang dami niyong karapatan. Kaya lang, kapag ang karapatan partner ay tinulugan o hindi inaksyonan, nagtatapos din yung karapatan na yon. Kasi
1: yes.
2: dahil yung tao naman na kanyang sinasampa ng reklamo, may karapatan din sa kanyang sarili sa ilalim ng ating batas at maging sa mga pulisiya ng Department of Migrant Workers.
1: Yan. Okay. Siguro, dyan muna natin tapusin. Sa akin, isingit ko lang ito, partner. Dahil dun sa recently na nangyaring pagbomba dun sa Riyadh, ano, partner, kung saan merong mga nasugatan, and I believe meron na rin na namatay, may mga Pilipino tayo na recorded dyan sa balita na sila ay mga nasugatan. And there were, merong isa na I think na okay na, yung dalawa I think nasa ICU pa. Ngayon, ibabalik lang natin sa information para sa ating mga kababayan. Kapag ka ganitong may kaguluhan sa Middle East o saan man, ano ba ang mga protocol ng DMW, ng MWO, pati ng OWA, ano yung mga nakahandang crisis protocols nila? No, magandang maiano natin to, partner. Mai-review natin ng sandali. Halimbawa, sa DMW, may crisis alert sila, partner, eh, pagka ganito.
2: Okay.
1: So,
2: yes.
1: Assuming na ganito na, partner, merong nagbombahan na, at ano yung mga alert levels, no? Alert level 3 and 4, maaring nasa ganyang sistema na ang ating mga kababayan sa Middle East. Ano yung alert level 3? Yung level 3 po, voluntary repatriation. No, ibig sabihin, kung palagay mo ikaw ay in danger na, you can avail of the voluntary repatriation. Makipag-ugnayan lamang po sa ating MWO. Pagka namang level 4 na, partner, ito na yung mandatory repatriation. Where, obligado na po o mandatory na po. No? At sa ating mga recruitment agency, ito ang palagi natin binabanggit, partner. Ano ang role ng recruitment agency pagka ganito? Obligation po ninyo ang pag-monitor sa kalagayan ng inyong mga OFWs na dineploy dyan sa bansa kung saan mayroong krisis. No? At partner, hindi ko alam kung ginagawa ito, ha. Dapat nagsasubmit sila ng welfare reports at contingency plans. Partner,
2: okay.
1: Mayroong nadidinig sa ganito.
2: Ang partner, dagdag pa natin na ang sumasagot ng repatriation nila, hindi directly government, hindi dapat gobyerno agad, sapagkat ang lalo na mga first deployed at yung mga na bagong deploy lang, sinasagot dapat ang repatriation cost ng agency sa Pilipinas o agency sa ibang bansa. Pangalawa, just in case hindi nagre-respond o walang pagtugon yung agency, yan, pumapasok ang ating pamahalaan na sila muna ang nag-a-advance ng repatriation cost. Pero yan ay pababayaran sa agency. Kasi insurance yan, partner, eh. May insurance yan.
1: Right.
2: So sila muna ang magsasagot pansamantala at yan ay babayaran ng ahensya. Ngayon, pag hindi binayaran, partner yan, kasi bibigyan ng letter yan, papadala ng email, Pag hindi yan nabayaran, pagdating sa kanilang license renewal, doon magkakaproblema sila at hindi makaka-renew as long na hindi settled yung ganong obligasyon.
1: Okay. Magandang information yung binanggit mo dahil yung ibig sabihin nito, walang kawala ang mga agencies kasi kung minsan parang ang nadidinig natin hindi sagot ng gobyerno yan. Parang palaging palusot no?
2: Nakikita sa ano yan, partner, sa record kung first deployment yan at mamomonitor yan. Kasama yan sa napag-usapan namin noong right. Nakaraang mga buwan tungkol sa obligasyon ng agency.
1: So, mga kaagapay, no, nadinig niyo po, ulitin natin, ha? Sagutin ng mga recruitment agency sa panahon ng crisis, lalong-lalo na't mandatory repatriation, ang gastos. It's either yung flight na mismo nila, kung merong rerouting na mangyayari, kung merong mga rebooking, halimbawa, hindi umubra. No, pa-flight na sana pero hindi na umubra yung flight. Rebooking po. Yan lahat. Pagka may mga flight cancellations, sagutin po yan ng recruitment agency. Kaway-kaway po sa ating mga recruitment, local recruitment agencies. Hello po, ito po'y paalala para sa inyo. Okay. Meron pa bang kaunting panahon? Tama. Sa migrant workers office po, yung mga nasa embahada, ang ginagawa po niyan, no, supposedly, naka-monitor na po sila 24/7 at nakikipag-ugnayan po yan sa iba't ibang Filipino community leaders na nando doon sa bansa para coordination for possible repatriation. So, ang migrant workers office po, sila po ang nagpa-facilitate ng exit visas during that time at travel documents. At sila din po, no, sana ito ay nangyayari. I believe nangyayari naman ito. Nagbibigay din po sila ng temporary shelter at evacuation support.
2: At hindi lang yan, partner, ha? Mayroon ding financial assistance yan dahil hindi lang nagtatrabaho yan.
1: Yes.
2: Hindi makakapagtrabaho, mayroong assistance na binibigay nila. Sa kailangan lang po, coordinated po kayo sa ating migrant workers right. office, puntahan po ninyo yung kanilang website o even na hindi na website, kahit mismong Facebook page, doon po mag-PM kayo kung kayo ay nagde-desire ng repatriation, magre-response right. po agad yan sila.
1: Yan, at yan yung sinasabi mong financial at reintegration aid, yan naman ay bahagi na ng OWA yan. No, sa OWA on the spot doon po dapat siya po ay doon po sila dapat nagbibigay ng anong tawag doon ng immediate assistance, yung pagkain, yung lodging, yung transport, tapos sa financial aid yung emergency cash grants, mga livelihood partner, at kung minsan kasama na rin kung halimbawa gusto nang lumipat sa ibang sa ibang bansa. Nagja-job matching program yan, partner, no? Kaya ulitin natin, ito yung mga protocol kapag ka ganitong may emergency katulad nung nangyari dyan sa Riyadh, no? Crisis alert system, merong on-site consulate support, at merong sa OWA ay welfare and reintegration support. Yan po ang nangyayari ngayon dyan sa bansang yan. Partner, wala na tayong oras, maikling panalangin mula sa iyo, partner.
2: Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay may control ng lahat ng bagay. Nilalapit namin ang nangyayari ngayon sa Saudi Arabia. Panginoon, bigyan niyo po sila ng kapanatagan at kaligtasan sa mga pambobomba, Panginoon, na ginagawa ng kalaban ng Saudi. Panginoon, gabayan niyo mga kababayang Pinoy. Ingatan niyo po sila. Yan po ang aming panalangin at ganoon na rin sa mga nag-aalalang pamilya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Amen at amen. Patuloy po kayong magbigay o magpadala ng inyong mga katanungan na pwede po nating masagot dito po sa serbisyong OFW Sagot Kita. At pansamantala muna po kaming magpapaalam. Ito po si Pastor Rene Bunsoy.
2: Ito naman po si Pastor Joe Biasong sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr. nagsasabing, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning,
1: Magandang
2: Pastor.
1: Magandang araw po sa inyo. Good morning, Pastor.
0: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
2: Kadamping mo.
1: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
2: Kadamping mo.
1: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
2: Kadamping mo.
1: Ari na ang
3: Kadamping mo.

0: natin na ano po yung mga crimes na dapat po nilang dapat aware po sila, yung reminders niyo po about sa mga crime incident po.
1: Ngayon pong maskara, inaasahan po natin na marami pong taong dadalo. At kapag po maraming taong dadalo, meron po hindi natin maiwasan dyan na crowded po at possible po na magkaroon tayo ng pickpocketing po. And pinapayon ko lang po yung mga festival goers natin na maging alert po tayo sa bawat oras po at huwag po tayong magpapakampante sa paligid natin kasi hindi natin alam kung paano mag-isip ang mga criminal po, ang mga kawatan natin.
0: So yun na nga po, no, 'di ba? Bali reminders ni Ma'am sa ating mga bisita na ano natin, maging alagaan natin or maging aware po tayo sa ating paligid at yung mga personal belongings po natin. Anuhin natin, tayo na po yung, let us be responsible of our personal belongings. Kaya, this one, Ma'am. How does your team coordinate with other units, augmentation personnel and other law enforcement partners to prevent and respond to criminal activities during the festival? So, paano po kayo nakipag-coordinate po sa ating ibang unit po?
1: So, prior po ng ating Maskara Festival, nagkaroon po kami ng inter-agency coordination meeting po para po maging handa sa mga possible na mangyari sa pagdirimang po ng ating Maskara Festival. Tsaka, meron din po kaming critic po every after events upang malaman po ang mga dapat gawin at sa susunod na mga events at kung alam po, para po malaman kung ano yung mga dapat paglawigin sa ating mga interagency po.
0: Okay, so maraming salamat, Ma'am. So, ito, Ma'am, para sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, kung itong sitwasyon na mangyayari, Ma'am, kung ang isang tao ay naka-witness ng crime or parang may nanotice sila ng mga suspicious activities or parang biktima sila ng mga crime incidents during festival yan, Mama. Saan sila pwedeng lumapit at anong mga detalye ang dapat nilang ibigay sa mga responding police officers? So, pwede mo bang sabihin?
1: So, in case po na magkaroon tayo ng emergencies po, ang mga festival goers po natin ay pwede po silang lumapit sa ating mga kapulisan na naka-deploy po sa ating area po. At meron din po tayong mga nakatalagang ECP po sa mga festival sites po.
0: Okay, so para sa ating mga viewers, lumapit lang po tayo sa pinakamalapit na kapulisan na naka-designate po. In case nga may suspicious activity kayo na na-notice, tapos kayo ay naging biktima po. So, konting oras na lang po. So, let's have our shout out po. So, good morning po sa lahat po ng nanonood. So, shout out po kay Edward Anthony.
2: Oh, proud MPO family.
0: And of course, kay Ma'am
1: Rosa Bulaka.
0: So, thank you also for watching Bacolod City Police Office MPU and kay Ma'am Grace, good morning po. And kay Sir Gadnat and kay Sir John Philip Alexis Regidor Bok, good morning Bok, our classmate. And for the for my Snappy na kasama, no, sa Bacolod City Police Office PIO, Sir Kwaising, good morning po. And for Bella Marie, good morning. And shout out sa napaka-snappy na Comrel Secretariat, si Sir Raymar Sena Jimeno, good morning, sir. And kay Ma'am Merla Montalvo, good morning po. So, I guess wala na tayong oras na natitira. So, that's all for this morning. Thank you so much, Ma'am. Police Lieutenant Venus Prado, for joining us this morning. And Maraming salamat po sa ating mga viewers and listeners, and this is Police

0: Ano ang dapat buhaton pagkatapos sang paglupok sang bulkan? Una, magpabilin nga alerto kag magpangandam. Ikaduwa, maghalin lamang sa evacuation site sa mando lang sang otoridad nga patud na ang seguridad. Ikatatlo, magsuksok sang masks samtang nagapanglimpyo. Ikaapat, kuhaon ang nagatambak nga abo sa atop para malikawan ang pag-collapse sini. Katapusan, uyugon ang mga abo sa mga pananom bag-o ini bunyagan. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, Kagsang 1233, DYVS.
1: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga Banglid, nangin banwas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahe na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa eroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city, kag most business and friendly city sa bilog nga pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka-the best chicken in asal kag seafood. Kadto sa Palapala kag Manukan Country, sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero, kag ang world famous Mascara Festival kada Oktubre ang amon ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton nga Bacolod nun, ang iban Bacolenyo, pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod, tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real as in real na real here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: 106 at ang time, diri sa DYVS Abian. Good morning! Welcome, gid, sa Real Time with Lea. It's October 13. Salamat, gid, for today. Ngagin taga naman kita sa ginoosang ining opportunity nga makaupdinay sa aton nga programa today, Real Time with Lea, diri sa 1273 Radio DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan, FEBC Radio. We are a member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Salamat gid sa imo pag-upod abiyan sa radyo or ukon sa online via Facebook or sa fbc.ph. So abiyan, kamusta ang imo trabaho dira? Kabay pang damo karon na sa mga natapos no nga mga ulobrahon mo dira, ay ha no, nagapulo pa huway no. Salamat gid sa Ginoo sa kusog nga ginhatag niya sa aton subong abiyan nga makatrabaho kita no, kag sa salamat gid sa guidance kag kaalam ang ginhatag man sa Ginoo sa aton nga makahimo kita no sang mga solusyon abiyan no, sa aton nga mga challenge or ayhan ginaatubang nga mga kasakuon, mga deadlines. So, salamat gid sina no, mga reminder sa aton ah. Sir Alberto Loreno, kamusta ka dira, sir? Mga biyan sa Talisay, good morning. Nondolping Villarenia, sa may Silay, dira sa may Patag. Kabay pa nga okay ang signal sa DYVS dira or makadabuot aton signal. Tita Virgie Salgado, maying aga Sir Emmanuel Salgado and family. Salamat man sa kay nay Mercedes Nanit, kag Sir RV Nanit dira sa Gimaras. Kamusta ka mo dira? Kag subong man, ginatamyaw naton si Tita Dimple Baldonado. Maying aga man kay Tita Florita Ong. Subong man sa kay Mamaya Chu. Ginatamyaw ko man si Sir Allen Del Carmen. Manay Gloria Versosa, good morning. Ginatamyaw man naton si Dario Tapol, no, maying aga sa inyo. Kag Isagani Mitano, Ronnie Mitano, Mitoy Llamas, si Guyang Jesse Hagulino, tanan nga pumuluyo sang Hope GK dira sa may Kabatangan, Talisay City, good morning. Salamat gid Sir Alberto Loreno. Sir Ronnie Elbore, good morning gid, happy Tuesday morning gid everyone. Salamat gid sa inyo nga pagpanamyaw sa aton nga mga abyan. Ginapasalamatan man aton si Rosario nung Rex Custodio kag happy birthday today October 13 kay nung Josel Olivares. Nung Josel, happy happy birthday, enjoy your celebration kag pakamayuhon kapag gid no sang Ginoo. Salamat gid nung Josel sa imong kabuhi kag ginatamyaw man aton si Sir Arwin Peñafiel, happy birthday. Subong man Pastor Steve Indino, happy birthday Pastor, kay Sir Joey Ornillo, kag sa kay Toto RR Torichilla, happy birthday. Kag belated happy birthday sa aton nga mga abyan, Stephanie Sagal, Steph, belated happy birthday. Si Vin Jacobo Sarnate, si Nang Roda Descalzota, Nang Roda, God bless you, by pang healing sang Ginoo. Ma-experience mo gid this time. Nang Roda, God bless you. Enjoy pagid no sa imong kabuhi. Si Abyan Mir Garganchel, belated happy birthday Mir, God bless gid sa imo kag sa imo family. Si Inday Trisha Trico, belated happy birthday. Kung may mga greetings sa pagidira, padala nyo lang diri sa DYVS sa aton nga program Real Time with Lea. Stretching dira anay Abyan kay alas 10 na or water up abyan. Kag subong man mag-break dira anay sa imo nga trabaho no, kun sa mga estudyante pa mag-recess anay dira no, kag mag-recharge gamay para nga may ara naman kita sang kusog or energy nga makapadayon sa aton trabaho. Maying aga dira sa mga binaton nga mga call center agent nga bag-ulang nakapuli no, graveyard ang ilang shift abyan, pagka nagpulaw sila trabaho gyapon, pero maing aga lang dira sa inyo kag recharge anay mga abyan nga mga ano pagid no, mga virtual assistant nga mga abyan naton. Maing aga lang dira sa inyo kay Ma'am Connie Doreza, good morning Ma'am Joy Agarado, mga taga CF nung Kasim Kanyada, Pastor Gerald Janjutay, good morning Pastor Rodrigo Niere dira sa La Carlota, salamat gid. Of course no, ginapasalamatan man naton ang mga abyan naton dira sa may Binalbagan, good morning gid sa inyo. Ang Hilvoligaya family, good morning. especially sinong Juji kag si Mark kag sa inyong family, maing aga gid sa inyong atanan. Mga pahibalo naton abyan, sa sinina nga Webes, no, October 15, ang Christian Foundation for Persons with Disabilities supod ang Achieve IT Center for the Blind. Magapatigayon sang AI Accessibility Training sa CFPD Office, Mabolo Street, Villamonte, Bacolod City. So, ginaagdagan ang tanan ng mga eskwelahan kag mga organizations to join sa sininga AI for AI Accessibility Training. October 29, abiyan on this rock concert upod ang Praise and Psalm in celebration sa Maranatha Christian Academy's 40th anniversary. For details, contact lang sa 0942-0954038. Ang Arise Bacolod Missions Conference sa October 31 at Ictus Church, 66 Lacson, Mandalagan, Bacolod City. Contact lang si Sir Jaime Chua sa 0933-275-4991 for more information. Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, 78th Pastors and Workers Institute, October 26 to 28, Doan Baptist Bible Institute Incorporated, Iloilo. Contact lang si OG Laison for more information, 0918-4500-484. October 23, abyan. Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas. Contact lang diri sa DYBS sa detalye, no? So invited kita tanan. Bonifacio Run takbo para sa bayan November 29 4 AM, wala pa sang venue abyan or to be announced pa. Contact lang ang ining mga ang ining number 0966-376-0700 for more details. Kag pahibalo sang PhilHealth abyan, hindi kita mag click sa mga link, no, nga nag-require sa aton nga mag-process ang aton nga replacement sang ID. So wala sang amo ni nga proseso subong ang PhilHealth abyan. This is fake. Kag contact lang kamo, no, sa PhilHealth nga Facebook page, no. Kung may mga concerns pagid kamo. Kag subong man abyan ang aton nga bag-o nga programa The Word Between Us every Sunday with Pastor Bong De La Fuente sa Northside Baptist Church, 7:30 AM every Sunday ini abyan. Kag subong man padayon kita sa pagpangamuyo for healing sa kay Ma'am Leia Solinap, Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninet Pisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lilis Lofranco, Lucas Baldwin, Timbol, kag kay JP Castor. Please pray gid for healing kag financial provision sa aton nga mga abyan. Kag gumayara kapag gidira abyan, no, mga prayer request, padala mo lang diri sa DYVS at 0998-842-2130. Ma'am Connie Doreza, ginagreet naton ang Doreza family sa Haniway, Iloilo, Nanay Connie Doreza, Tatay Ben Doreza, Doktora Gracia Marie Lofe, Daniel Bendik Lofe, Baby Diana Lofe, kag sa City of God members, Pastor NN Ambid and family, Mami Kleng Kaskalya, Daddy Sammy Kaskalya sa Batangas. Halin kay Ma'am Connie Doreza ang greetings. No? Salamat kid Ma'am Connie Doreza. Kag ang aton nga pag-istoryahan sa sininga aga abyan, excited kita kay ang gin-announce ko to kagina, mention naton ang Papuri Salmo Acapella album launch abyan sa October 23. So muna siyang aton i-discuss ano bala ang papuri, no, kag let's learn more about sa sininga concert. Before kita mag-break abyan, ginatamyaw ko lang si Ma'am Christina Cosino Ral, Ma'am Jocelyn Hainga. Good morning, Ma'am Jo. Ay Pastor John Hainga, salamat gid. Also si Sir Billy Buenafe, good morning gid Sir Billy. Tita Ofelia Tutika, maing aga man sa Eulogio family dira sa Tangob. Hello gid sa inyo nga tanan. I'll be right back abyan. Stay tuned.
1: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
2: Ayaw mo na ba?
3: Ha? Ano ba sinasabi mo?
2: Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil.
4: Kaya, kanin ay huwag sayangin.
5: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
6: Real Talk. Real Talk.
0: 10:16 at on time diri sa DYVS sa Biyanaga Pamatikaw sa Real Time with Leia. Antis pa man nga nagsikat sa Pilipinas, sabihan ang mga praise and worship music sang mga kilala nga international worship leaders, no? Mga worship leaders, no? Do may nagasulod, no, nga lain nga ano sa aton nga line, no? May nagasulod nga lain nga. Okay. So, i-check na nato, no? So, Abiano, again, kumayara kadira mga greetings today or mga prayer request, padala mo lang diri sa DYVS. So, antis pa ba lang ang nagsikat sa Pilipinas ang mga praise and worship music?
7: So, Abiano,
0: no,
7: again.
0: Ang mga kilala ng international worship ng mga leaders, no? Sino ang mga kilala, no? Sila ni Don Moen, Abian, ag iban pa, sang unang part, no, sang dekada 90, na-launch na ni Abiano ang papuri sang 1989 ang mga Salmo songs nga naging pundasyon sa mga papuri songs Abian nga ano gidya sariling atin gidya no kagang ini nga mga kanta Abian naging part na sang aton nga pagtubo man pag sang aton nga journey no sa aton nga faith kag nakabulig ini sa spiritual formation sang madamo nga Kristiyano kag lain-lain nga mga kongregasyon sa bilog nga Pilipinas mga kanta balanga na anda na naton ginakanta sa mga simbahan nangin upod naton sa aton nga pagbiyahe no kag event journey naton sa Ginoo kag diri sa DYVS mo ina laban no mabatian so sa sining October 23 Abian balikan na naton liwat no kag ma-refresh kita no sang mga wala gid kupas nga mga ambahanon sa isa ka concert Abian nga feature na ma-feature ang mga ina nga mga ambahanon mga kag mga guest choirs kag upod man dira Abian ang special nga gabi no ining special nga gabi ang officially man no i-launch ang papuri Salmo a cappella today no we are privileged Abian nga makaupod no ang isa sa mga papuri artist kag currently strategic lead no for papuri music kag ang aton nga kapamilya diri sa Far East Broadcasting Company Philippines ang aton nga network voice of course wala na sang iban pa si Kuya Larry Ilagan. Kuya Larry, magandang umaga po.
8: Hello, magandang umaga. Am I clear? Malinaw ba?
0: Clear na clear po, no? Good morning po ulit, Kuya Larry, and excited po kami na makasama kayo ngayon.
8: Yeah, for the end time, good morning, Leia, sa ating mga tagapinig. Sa 1233 DYVS Bacol. O, yan ha, may sample yan na lang ng station voice.
0: Yun nga.
8: At dito sa Manila ay maaraw. Although kumukulimlim, talagang nag-weather report ka agad. Eh, no? Sana maayos din ang panahon dyan. Thank you for having me, Leia. At ako'y eager to share about what papuri music is at kung ano ang ating pinagkakaabalahan ngayong buwan ng Oktubre. Yan.
0: Wow. Napakagandang intro at saka napakagandang tinig, no? Kuya Larry, yung tinig nyo ay baon-baon namin araw-araw dito
8: Salamat
0: sa DYVS sa Bacolod. Sounds familiar, mga tagapakinig. Yung address po namin, Kuya Larry, sa ating mga listener ay Abian, no? Or kaibigan.
8: Abian. Kaibigan.
0: Yes.
8: Okay. Abiat. Tatandaan ko yan. Learning. Dialect learning.
0: Kuya Larry, excited po kami sa launching, no? So, pwede niyo po kaming mabigyan ng background, no? Sa mga not so familiar pa po pala papuri, no? So, can you share po yung konting background lang with this
8: konting background
0: group?
8: Sige, pilitin natin paigliin. Ngayong darating na October, ang Papuri ay magdiriwang na ng kanyang 48th year anniversary. Kung 78 ang FEBC, 48 naman ang Papuri. At nagsimula ito noong 1977 kung saan ang karamihan sa mga Abyan, tama ba, natin, ay hindi pa pinapanganak. Pero okay, pinanganak na. Kung saan nagmandato ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na magpatugtog ng dalawang awiting Tagalog o Pinoy sa istasyon ng mga radyo noon, kasi noon namumutawi ang mga Bee Gees, ABBA, Carpenters.
0: Yes, so.
8: At isa sa unang tumugon dyan ang FEBC, pero hindi pa papuri yun. Ang pinatugtog natin noon ay mga translated hymns na translate noon ng ating American missionary sina Gordon England, ang nanay ni Kuya Junji Marcelo na si Ate Celia Marcelo, kasama pa ang ibang mga team noon sa tinatawag nating hymnody department. Yan, hymnody department. At isa tayo sa tumugon yan. And a year after that, napagkaisipan ng 15-man team kasama si Gordon England at ang ating Kuya Efren Palyurina na siyang nagpangalan ng Papuri sa Papuri, na maglunsad tayo ng mga sariling Kristiyanong awitin na sariling atin. And on October 26, 1978, ay ginanap ang pinakaunang Papuri concert sa Philam Life Theater.
0: Wow.
8: Papuri 1. Okay? So, dyan po nagpasimula ang Papuri at naging tatak na rin tayo, na tayo na rin ang nagpasimula ng original Filipino Christian music sa ating bansa. Yung mga awitin na familiar kayo noon, yung Pagkat ang Diyos Natin, Diyos ng Pag-ibig, Papuri po
0: yes,
8: yan.
0: Yes, oo.
8: Yan, so, at yan po, at nasundan yan ng Papuri 2, 3, 4, higit dun sa main album or flagship line ng Papuri, nagkaroon din ng tinatawag nating mga ancillary albums. Nandyan yung Sari Likha, nandyan ang Papuri Choral Collection, Kasalan, meron kaming Pagdayaw, meron na mga dialect albums, at isa sa ancillary albums na dyan, ang Salmo. Nauna nating inilunsad noong 1989. At kung mapapansin ninyo, ang construction ng mga awitin ng Salmo compared sa ibang awitin, like for example, kung Heartline yan o Sari Likha, mostly mga awitin ng pagtuturo higit sa praise. Ang Papuri line naman natin, mga awitin pwedeng ipang special number, at recently, ginagamit na rin bilang praise and worship songs. Pero ang Salmo series, talagang pag nakita mo yung litreta niyan dun sa cassette tape dati, maiikli lang yan, paulit-ulit, verse 1, verse 2, din kanta, din talagang parang pattern sa Psalms ni David. Yun talaga ang ating, tayo ang nagpaumpisa niyan. So, yung mga awiting, ako'y magpupuri sa Panginoon, napakaligaya at kahanga-hanga. Yan, saka yung mga kamangha-mangha, oh Diyos, yan. Mga Salmo songs yan. At ang ating Salmo Song series ay umabot hanggang volume 8. So from 1989, at yan ay hindi naman taon-taon nangyayari, seasonal yan, pero umabot tayo dyan hanggang 1996. Doon sa ating ikawalong Salmo na tawag ni Yahweh, kung saan medyo featured ang ethnic music. At dahil dyan, mamaya ikikwento ko yung ibang bahagi, pero dyan muna tayo titigil. Bahagi ng Salmo a cappella ang mga piling awitin na i-feature natin sa Salmo Papuri Salmo a cappella launch on October 23. So from Salmo 1 to 8, pumili tayo ng mga 10 awitin para gawing choral a cappella arrangement.
0: Wow.
8: Yeah.
0: Salamat po Kuya Larry, no, sa mga trivia natin, no, about Papuri, at saka parang ano, no, yun pala yung napaka meaningful po talaga ng pagsimula ng Papuri, at saka historical na rin Kuya Larry, di po ba, no,
8: yung hindi kasi alam ng pamunuan ng FEBC noon na napuputok ang musika ng papuri.
0: Oh,
8: I mean, nobody didn't even know na it will become so big na halos ngayon lahat ng mga kapastoran natin, lalo na kaming mga Gen X at yung iba naman mga baby boomers, sabay kinalakhan namin ang musikang iyan. Kaya gamit na gamit sa ating pananambahan.
0: Napakabuti talaga ng Panginoon kasi for 48 years no yung existence at saka nag-thrive talaga yung papuri at saka sabi mo gamit na gamit talaga hindi lang sa on air but sa mga churches no sa mga concerts
8: on the ground,
0: no
8: yeah.
0: Ang galing talaga no pero ngayon Kuya Larry yung sa Wagas na Pag-ibig Mo concert, ano po ba yung nag-inspire para ma-organize
8: para
0: ito?
8: Ang isa sa veterano nating kompositor na si Soc Villanueva, siya ang composer natin siya sa napaaraming papuri hit songs. And at the same time, binayayaan din siya ng Panginoon na magkaroon ng mga awiting sumikat sa ating mainstream music industry. So kung naaririnig nyo sa mga iba't ibang radio station yung kantang Kung Ako Na Nang Sana Ang Iyong Minahal, yan, gawa po niya yan,
0: wow,
8: ni Soc Villanueva. Siya po ay, actually itong project na ito ay nagsimula sa kanya dahil parang legacy project niya ito for Papuri in celebration ng kanyang ika-senior year. Senior year. So parang pasasalamat niya sa Panginoon na umabot siya sa ganung edad. Kinausap niya si Kuya Arnel De Pano, nakilalang otoridad pagdating sa choral groups. Na sinabi niyang gumawa tayo ng album, gawin nating acapella kasi wala pa tayong acapella album. At in the past years, yung ating mga medleys, mga remakes, karamihan galing sa Papuri flagship albums natin, yung 1, 2, 3 hanggang 25. Ito naman, iniba nila. Kunin natin sa Salmo para eksaktong magamit ng mga choral, ng mga choirs ng simbahan. Kasi sa ngayon, parang ayoko mang sabihin, pero bibihira na yung nakikita kong choir na kumakanta sa mga simbahan. Kung hindi, ano na lang yan, mga singing groups. Pero yung talagang choir na kinagis na natin noon. Parang itong proyekto na ito ay para din ito sa mga sa kanila, sa mga koro ng pananambahan. So doon siya nabuo. Nagsimula namin itong gawin late 2024, natapos ng mid 2025, and eventually we are actually releasing it ngayong October 23 sa concert at magiging available na rin sa lahat ng digital platforms pagdating ng 12:01 ng madaling araw ng October 23. Yeah.
0: So, yun pala yung story ng Sa Wagas na Pag-ibig Mo concert. No, 2 years in the making, Kuya Larry, hindi po basta-basta yun. No?
8: So, yung Sa Wagas na Pag-ibig Mo is a title ng isang awitin sa ika-anim na Salmo.
0: Okay.
8: Kaya namin pinili yung kanta na yan, meaningful sa amin, kasi nung nirelease ang ika-anim na Salmo nung mid-90s, yung lead singer niya, nakabatch ko sa Papuri, si Cheryl Cometa, na ngayon ay Cheryl Cometa Bacalya, ay umuwi na sa Panginoon noong January 2025. So bilang pagpupugay sa kanyang contribution sa Papuri, yung awitin na kung saan siya ang naging lead singer noong original version, yan ang ginawa naming carrier single. Nang ang title ng album mismo ay Papuri Salmo Acapella, quote unquote, Sa Wagas na Pag-ibig Mo.
0: Wow, inspiring po talaga yung story nitong Sa Wagas na Pag-ibig Mo. At saka syempre busy po kayo sa preparation for the concert. Ano po yung pagkakaiba nito sa ibang mga concert ng Papuri? Or kahit na po sa ibang musical or worship presentations?
8: Well, unang-una, yung mga concerts natin before, minus one, live band, ito talagang wala. Talagang boses lang ang maririnig. At we will be blessed with the harmonies na maririnig natin, hatid ng ating tatlong grupo. Unang-una dyan, ang world-renowned, nasasabihin ko na kasi nanalo sila sa maraming competition at naging partner din ng FEBC Papuri sa mga past Papuri albums, ang Los Cantantes de Manila sa pangunguna at ni choir leader nila na si Darwin Vargas. Sumunod dyan ang Light of the Nation Singers na pinamumunuan naman ni Mark Gregory Isip. At yung pangatlo, syempre, papuri song, dapat may papuri choir. Uh-huh. So meron tayong papuri ensemble na binubuo ng mga papuri singers. Ilang kaibigan at kasama natin sa Kamuning First United Methodist Church at ilang membro ng BPI Voices Chorale at isa pang sikat na university choir na hindi ko muna sasabihin. So, sanib-sanib po yan sa kami dyan. Tatlong awit, tatlong choir upang maghatid ng mahigit 10 awitin o 15 kasama na doon yung 10 songs mismo ng ating album na i-launch.
0: Wow, no? Exciting at interesting po talaga yung at may mga sorpresa pa, di po? Kuya, yung
8: abay, oo naman. Siyempre, itong album na to ay unang papuri production at launch ng ating tagapamuno na si Kuya Lucio ay makaka under his administration to. Kaya excited din ako na makita siyang magsalita doon sa event na iyon. So, yun lang. Going back to your original question, Leia. Talagang ang pagkakaiba, walang instruments, a cappella. Maybe there will be a few songs na kakantahin ng minus one, pero it will all be choral singing, group singing. Kaya ang activity na ito ay welcome na welcome sa mga choir conductors ng iba't ibang simbahan. Isama nyo na ang mga section leaders ninyo, ng bass, soprano, alto, tenor, yan, mga leaders nila para makita at mapagmasdan ninyo yung ating pinaka bagong alok mula sa Papuri Music Ministry. At itong Salmo or Papuri Salmo a cappella, magsisilbi itong parang bagong ancillary line. Yan. So may Salmo, diba? Tas Salmo a cappella. Mapapasama na siya dun sa Pambatang Papuri, Pamaskong Papuri, Kasalan, Papuri Choral Collection, Sarilikha, Heartline Series, ang dami pa, no? Hindi ko na matandaan yung iba eh. At yan, lahat namang nabanggit ko na albums na yan ay available na sa ating digital platforms.
0: Salamat Kuya Larry, no? For the teaser na rin. Kuya Larry, curious lang ako, since 1978 po nag-start, or 77 yung Papuri, when po kayo nag-start or ano na po yung album kaya na po po yung nag-start po kayo?
8: Yan ang bagay na hindi ko pwedeng sabihin. Hindi, joke. Hindi, 1977 yung mandato ng KBP. Pero yung nagsimulang mag-conceptualize ang na bumuo ng grupo at mga awitin 1978. At ang unang concert ng Papuri 1979. Pero we are marking 1978 as the start. 1978, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I was only 7 years old or 6 years old. At nakilala ko ang Panginoon when I was 12 on March 23, 1984. Tanda-tanda ko pa yon. So, noong 1984, I think Papuri 3 na yan o Papuri 4. My first Papuri cassette tape was a Papuri 7 album. At ang unang involvement ko sa Papuri, nakasama ako sa recording, is already Papuri 17. That is way back 1999. Pero, ang inyo pong lingkod ay isang Bachelor of Science in Industrial Psychology graduate na nagtrabaho sa iba't ibang kumpanya bilang HR. Pero talagang tinawag ko ako ng Panginoon into the music ministry and naging broadcast for some reason. At ako yung nagsimulang pumasok sa FEBC noong March 1, 1998. So half of my life has been here. Pumasok ako dito. Ako ay 26 years old. Ngayon, I am 6 years short of retiring. Kaya, purihin ng Panginoon. At marami akong natutunan sa Papuri from being a recording artist sa backing. Nagkaroon ng solo in Papuri 19 and now has been involved in producing albums and managing the music ng ministry na I will not get tired doing dahil ito yung musika kong kinagisnan. At alam ko na, alam mo, pagdating sa langit, Leia, wala nang visitation ministry doon. ang mayroon nilang ministry talaga noon, kanta. Kaya mm-hmm. magkakantahan tayo. So
0: wow.
8: So ano, it's my passion to sing mm-hmm. and to be of service in the ministry ng Papuri. Siyempre kasama ko diyan si Ate Ruby Poyos na nandun. Nagtatrabaho siya ngayon at malaking tulong din siya sa ating mga Papuri concert production. Mm-hmm. So
0: yes, Kuya Larry, thank you for sharing no ng heart mo at saka of course ng talent no for the Lord no at talaga very inspiring po talaga at encouraging yung story ninyo. So Kuya Larry, may mga ano pa po ba no syempre a cappella ito. So sa mga hindi po pamilyar no sa a cappella music, pwede niyo po kaya ma-share yung style na ito, anong unique sa style na ito? Walang music, tama po ba? Walang musical instruments, no?
8: Yung ating ilo-launch na album, yung 10 songs, walang accompaniment music yan o minus one.
0: Mm-hmm.
8: Pero ngayong panahon kasi, marami ng forms ang a cappella.
0: Mm-hmm.
8: Yung ibang western forms na naririnig natin ngayon, meron na silang beatbox, so ganun-ganun na sila.
0: Mm-hmm.
8: Minsan sila rin yung trumpeta. Tumutunog-tunog.
0: Mm-hmm.
8: Yung sa atin, purely voice tayo, traditional Filipino a cappella. Magandang harmony na base sa ating four voices, soprano, alto, tenor, bass. At syempre, yung arreglo niyan ay Tatak Arnel De Pano kasi siya yung creative producer ng album na to. So makakarinig tayo ng Papuri song a cappella na Tatak Pilipino. At dahil ang tono na pinagbasihan ito ay yung mga tono nung unang nilabas ang mga Salmo albums, eh talagang mayroon itong tinatawag na Papuri identity. So para malaman nyo yan, lalo na kayong mga nandyan sa Bacolod na gustong lumuwas, abay pumunta kayo. At yung mga nasa Manila naman na patuloy naming ina-announce ang programang ito, come and worship with us. It's not a show, Lea, no?
0: Yes,
8: it may be a presentation of music, pero it is really a night of worship and singing gamit ang mga boses ng mga tinig nating mga singers. Isipin mo how much glorious would that be if we are in heaven and listening to all the angels and the saints singing. So ngayon, bibigyan natin ng patikim ang mga tao sa musikang makalangit na merong mensahe na kahit noon pa ginawa ang kanta, hindi nagbabago ang mensahe, applicable pa rin sa ating panahon.
0: Hearing that, Kuya Larry, no? Parang sinasabi natin na ano no, no yung mga papuri natin like even yung earlier na mga versions so classic talaga no. Yun yung ano yung inaabangan natin no, parang siguro mabibigyan ito ng ibang taste, same na parang sa kung sa food ba same menu pero different na ano na na taste no. Yo, no?
8: A cappella music is a genre.
0: Mm-hmm.
8: Hindi siya kagaya ng R&B, mm-hmm. mga may kulot-kulot. Although, ito ay isang genre ng music na noon pa man, isa sa earliest forms ng genre ng music ang a cappella. Kasi you're actually singing just using your voice and providing harmony na nag-develop na through time at nagkaroon ng sariling hulma ayon sa kultura ng bansang ginagalawan nito. So, sa ating Pinoy, ito yung ating Papuri Salmo a cappella brand. Yan. No?
0: So, ano po ba, Kuya Larry, hindi po ba kayo nahirapan kasi walang assistance ng mga instruments, no? Puro boses lang.
8: Hindi naman, kasi although ako I do not read notes, pero I do sight reading na susundan ko. Nakadepende tayo dun sa ating overall album and creative producer na si Kuya Arnel.
0: Wow.
8: Kasi siya ang talagang magtuturo. So, ito, when we recorded it, may rehearsals muna kami sa mga simbahan para mapamilyar at makita yung movement ng pyesa. Tapos pagdating sa studio, we will sing it by sections, recorded by sections. Bass muna, tenor, alto, soprano, depende kung ano yung magiging pundasyon ng takbo ng kanta. At in our case, ginawa namin na sabayang tenor and bass, after nun, soprano and alto recording.
0: Wow, yun pala yung mga parang behind the scenes, no? Sa concert na ito. And sabi nyo kanina, Kuya Larry, na hindi lang ito basta concert or presentation or to entertain somehow. So, paano po kayo ano pa po yung mga ibang mga preparation ninyo sa concert na ito? Para yun, it's not only music but somehow yung message talaga.
8: Like any other events, busy ang ating CCRD kasi sila ang moving force. Booking the venue, GCF, managing all the registration kasi ngayon, nasa 1-5 na ang nagre-register. Minus or plus, sana malamang yan. Hopefully, sana magpunta lahat. At ang konsyerto nga na ito ay libre at handog ng FEBC. Pero before that, syempre may mga journeys ang lalo na yung mismong performing team. We do rehearsals every Wednesday, yung Papuri Ansam. Nagsimula kami last month pa. So, sa rehearsal, we give mold to the song. We memorize the notes hanggat kakayanin para tingin kami sa ating conductor. At yung Los Cantantes and Light of the Nation, which is a more bihasang group dahil talagang koro sila na magkakasama, they do their rehearsals as well. Pero kaming mga nasa Papuri Ansam, dahil first time naming makasama ang ibang mga grupo, we really need to bond musically. And at the same time, nagkakaroon din ng fellowship and bonding. So we do our rehearsals every Wednesday. Other preparations, like any other event, syempre, mga committees naghahanda. At lalo na, we're 2 weeks away sa ating... Ano. Pero bago yan, meron pang isang Papuri event, if I may, na gaganapin sa Center for Community and Transformation sa CCT Tagaytay. Ito yung October praise nila. So, we will be there on October 16. Kasama ang iba't ibang grupo, malayang Pilipino, sina Pastor Romel and Susan Guevara. Ang jazz artist na si City Navarro, abay, kapatiran na yata natin ito. Nandyan din ang isang praise and worship team ng Victory Worship Tagaytay. So, gaganapin ito on October 16 from 2 p.m. to 9 p.m. Mahaba, ano? Ng gabi. Kasi nga, kilala natin, Leia, na ang October, sinasabayan ng Oktoberfest. Alam mo na kung anong nangyayari sa Oktoberfest, di ba? So, ito naman, sinabayan nila ng October Praise. Yan. Para naman meron tayong, kung nakisabay man tayo sa isang monthly culture celebration, ito naman ay medyo religious at talagang sa Panginoon. So, yan.
0: Salamat sa another gig nyo yan, Kuya Larry, no? So punong-puno pa talaga yung October ninyo. So it's God's grace.
8: It's anniversary month kasi ng Papuri o kaya ganun. Normally doon nangyayari karamihan.
0: So yung title sa Wagas na Pag-ibig, very powerful po ito, no? Na title. It speaks of God's unfailing love. So Kuya Larry, na-mention niyo na yung time ninyo sa pagpa-practice, nagiging fellowship and bonding nyo na rin, no? So so how has God's love po na experience ninyo sa journey ninyo sa group na ito, no? With your group or with other groups?
8: Sige, I'll put it this way, Leia. On a personal perspective, hindi na din ito bago sa akin, considering the many albums and music production and concert launches na ginawa namin sa Papuri since I became on board noong 1998. Pero, ang isa sa magandang gusto ko lang i-share, nagkataon lang na nasa Papuri ako, a music ministry that is public and known, pero yung experience ko dito is it's not very different, kagaya din sa simbahan when I prepare praise and worship or special numbers sa GCF Ortigas, yan ang aking pananimbahan. It's a matter of always being committed sa gawain ng Panginoon. Regardless kung Nagbago ang mga kasama mong singers, na mahirap ang sitwasyon, iba't iba ang sistema ng panahon. The fellowship will always be there bilang magkaapatiran. You will learn new things, lalo na kung mga kasama mo ay skilled singers. You will have the opportunity to teach naman if yung mga kasama mo naman ay mga bago sa music ministry. Pero yung commitment and yung passion of doing music for me as a personal experience, yun yung palagay kong hindi ko ititigil hanggang sa kunin na tayo ng Panginoon. So that's my short sharing of it.
0: Oo, amen to that, no? Kuya Larry, salamat po, no? So yun yung nangyayari or ginagawa ninyo sa behind the scenes or during may mga practices kayo. How about po yung goal ninyo, no, for the audience, or I mean sa mga mag or sa pupunta, no, sa concert na ito? How in what ways po do you hope na ang concert na ito will touch the hearts of people, na somehow siguro may mga pinagdadaanan din sa buhay nila?
8: Siguro I'll go a higher notch dun sa pagsagot niyan. My goal will always be the goal of papuri. The goal of papuri under FEBC. Walang ibang layunin kundi i-promote ang music ng papuri. On one aspect, when we promote the music of papuri, when we stream and download, nakakatulong din ito sa kabuuang ministeryo ng FEBC Philippine. Kasi we actually receive earnings for that. Pero on the other side naman, ang salita ng Panginoon kasi makapangyarihan na yan, eh. Hindi mo yan kailangang dagdagan, bawasan, ipresenta mo lang yan sa pamamagitan ng anong kaparaanan, sermon o awit. Kikilos ang Panginoon doon. So the question of God's moving sa gabing iyon, I will not doubt it. I'm sure may mapapagpala, merong marirekindle ang music sa marirekindle ang interest sa choral singing. Maaring may kausapin ng Panginoon na, oh, sumama ka na sa music team. Mukhang may talento ka naman. O kaya, oh, magbago ka na. Eh, ang pag-ibig ng Panginoon ay wagas. Ikay paulit-ulit ka ng lagi na lang, pabalik-balik sa maling gawi o kung ano man. So, malinaw yon na hindi yun mawawala. Pero my personal goal aligns with what FEBC has. Yung to promote the music of papuri, dahil proud ako sa ating music which is theologically correct. At the same time, isang music genre na institusyon na. Dahil how many decades? 80s, 90s, almost four. Magpa-five decades na ng music ang ating hatid. Isipin mo, Leia, ang isang hymn, para matawag na hymn o magkaroon, maging royalty-free, is 50 years plus. After the composer dies, 50 years plus, yan. So, sa tagal ng panahon, ano na yan? Institusyon ng papuri, and I will always be proud to be part of the papuri music ministry. So, yun. Yung sa akin, of course, I have my own expectations, pero ano, I will go to what, as a company or a ministry, ina-expect nating mangyari, syempre.
0: So, Kuya Larry, salamat po sa mga for inspiring us, no, sa mga pag-share niyo. So, being an artist at the same time, Kuya Larry, no, minister, music minister somehow, no. So, may mga pwede po kayong mag-share na mga tips kaya sa mga katulad ninyo na mga artist, lalo na sa mga Christian artist, no, na kailangan, no, to really to be focused talaga, no, sa goal natin, no, or somehow na share ninyo sa goal ng FEBC, no, to really glorify God, no, paano nyo po na sa separate parang somehow may nasa-separate yung ganun for just being an entertainer. Oh, yes, no. Kay may mga ganong kayang mga moment, Kuya Larry. Oo.
8: To set the record straight, I've always seen myself as a gospel artist. Hindi po ako entertainer. Nagkataon lang na hinahayaan ng Panginoon na gamitin ang aking talento sa ibang mga venues na akin pa rin pinipili at hindi magbaviolate sa aking spiritual conviction, kung saan ako naman din ay nabibiyayaan ng earnings. So, Leah, your question is gearing to a different topic. Siguro, pag-usapan natin yan one time. Pero, as a musician, mainly ako as a singer, sa akin, sa inyong mga nakikinig, kung meron kayong desire sa music, gusto niyong mag-pursue into music, make sure na you have the gift, number one. Meaning, nasa tono kayong kumanta, nakakanta kayo, nakakasabay kayo, nakakanta kayo ng solo. Then after that, you learn. Never stop learning. Even in my age, I don't stop learning.
0: Yes.
8: Lalo na pag umiedad, lalo na mga singers, pag umiedad tayo, our musical facilities deteriorate. Boses, tatawan, papagod, puyat, bababa ang boses. So, make sure you take care of yung gift ng Panginoon. Continue to learn, continue to sing, and continue to be of service sa gawain ng Panginoon. That's how simple I will put it.
0: Salamat for clarifying that, Kuya Larry, no? And somehow na i-inspire kami, no? Towards sa mga goal natin, especially when it comes sa music. So Kuya Larry, yung niyo na lang ngayon, no, yung invitation ninyo, no, na mention niyo na yung capacity ng GCF, no, may na mention kayo na parang 15 kanina.
8: Yung mga nagre-register na ay 1500 pero
0: nasa 15 na, ha.
8: When we really go into full at maraming dumating, may overflow contingency naman tayo. So, abang-abang na lang kayo sa direction ng ating mga ushers that day.
0: So, yung invitation nyo na lang po, at saka baka mayroon pa kayong idagdag po sa mga kaibigan natin, sa mga abya natin, sakaling pupunta sila or hindi nila alam yung address, no? Can you share on that?
8: Sige, ito yung ating full invite, mga kapapuri, mga abyan, no? Tama?
0: Tama po.
8: Iniimbitahan ko kayo sa Papuri Salmo a Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch. Kahit kayo nasa Bacolod, kung makakapunta kayo, salamat. Ito po yung libre, gaganapin sa Green Hills Christian Fellowship, Ruby Corner Garnet Roads. Para hindi kayo maligaw, halos nasa gilid lang ng Robinson's Galleria. Hindi po kayo maliligaw doon. Gaganapin po ito sa ganap na alas 7 ng gabi. Ang aming advice, pumunta kayo before 6 dahil we will allow the gates to be open between 6 to 6.30. At pumunta kayo kasama inyong mga koro. After nyan, plan to have fellowship somewhere, pero yun lang aming imbitasyon sa inyo to take part in this activity. At mapuri ang Panginoon sa bagong produkto na hatid ng Papuri Music. And patuloy ninyong ipanalangin, sa taong 2028 ay 50 years na ang Papuri.
0: Wow.
8: Magkakaroon tayo ng plano niyan sa selebrasyon ng 80th year ng FEBC with Papuri's 50th year. So abang-abang lang po kayo.
0: Salamat po sa announcement na yan, Kuya Larry, and something to look forward rin. So, mayroon kaming nag-comment dito, Kuya Larry, pa-sample daw.
8: Nang alin? Paano isa-sample yung acapella? Eh, mag-isa lang ako. Hindi ko makakanta yung soprano, alto, tenor, ano.
0: Yung favorite na ano nyo na lang po sa album na ito, yung favorite na song siguro, or somehow, can you share a line or chorus na lang, Kuya Larry?
8: Favorite ko dyan yung

0: Plug and play, ika nga.
1: Yes, maraming salamat Kuya Larry, no, nag-enjoy talaga kami ngayon, and God bless po, no, sa preparation ninyo, and praying for good health rin, no, sa mga singers natin.
0: Oo.
1: Sa production team.
0: Oo, recently nagkasakit din ako, pero ingat-ingatan na dahil dalawang activities ang upcoming ngayong dalawang Biyernes na darating.
1: Mm-mm. Salamat Kuya Larry. And
0: ayun, thank you. At thank you sa inyo sa 1233 DYBS Bacolod for always touch basing with Papuri kapag may events. Actually, kayong dalawang istasyon, DYBS Bacolod at ang DXFE Davao. Yan, kahapon I was with Pastor Ton Mandalaba naman sa kanyang programa. So now, nasa inyo. At sana ay patuloy kayong tumangkilik. At Leia, if you need any Papuri songs na kailangan patugtugin dyan, get in touch with me. At sa inyo pong mga nakikinig dyan, sa Bacolod, kung gusto nyong kumanta ng Papuri songs, kailangan nyo ang minus one, sabihin nyo lang kay Leia, tingnan natin kung pwede nating maibigay sa inyo.
1: Ma-request, oo.
0: Nang walang bayad. Yeah.
1: Yes. Wow.
0: Oh, mag-donate lang kayo sa DYBS Bacolod.
1: Tama, yeah. Tama. Yes. Galing na segue ni Kuya, no?
0: Yun ang donate to DYBS Bacolod.
1: Kuya Larry, maraming salamat po, and God bless po sa concert ninyo. Sabi ni Kuya Ronnie Elbore, thank you Sir Larry, God bless you all and always, no? Salamat.
0: Salamat oo. Mm-hmm.
1: And Kuya Larry, may ano po ba ito, may online na streaming yung concert?
0: Wala. Pag in-online streaming natin to, walang manonood. We will probably record the concert.
1: No?
0: Para ma-feature natin bilang isang Papuri radio content in the future, at magamit din siguro ng istasyon ninyo to promote Papuri program content as well.
1: Wow, salamat po Kuya Larry sa inyong time, and God bless po sa inyong concert, no, sa at sa Papuri team, of course, no. God bless po sa inyong lahat. Magandang araw po Kuya Larry.
0: Magandang umaga din at tatanghali na soon sa inyo. At tandaan natin, laging tumutok at makinig sa 1233 DYBS Bacolod.
1: Yan. Ang galing, no? Salamat po Kuya Larry. God bless po.
0: Yeah. Bye.
1: Salamat kita Bia, no, sa imo pag-upod subong sa aton nga program. Kabay pa, no, na enlighten ikaw, no, what is Papuri, and of course, no, ari na kita sa Papuri Acapella na kita abyan, no. Tabda mo na nga mga album ang na launch abyan kag nakadamot nang kita, no, sa acapella ng Salmo Acapella abyan, no, nga launching kag of course, no, sa concert. Again, no, invited gid kita tanan abyan, invited gid ikaw abyan kun makadto ikaw, no, sa Ortigas, if you happen to go to Manila around that date abyan, October 23, please do drop by, no, GCF Ortigas abyan to watch the concert. Kay free lang ini, pero nami gid magpa-register ka online abyan, no, nga daan parang hindi ka na mabudlayan, no, mag kadto dito kag mapa-register ka pa on-site. So, salamat gid, no, sa tanan nga nagaupod sa buong sa aton. Si Sir Jigs Leonor, Tita Suzette Posadas, Tita Julieta Hurilia, Ma'am Karen Moscoso, Tita Aileen Baulo, Ma'am Merlinda Lavadia, Ma'am Shishins, Tita Eva Teves, kay Pastor Rodrigo Nieri, Ma'am LV Salvador, manda mong inga salamat sa inyo pagpamati subong kag pag-upod online. Chay Rosario, good morning gid sa inyo katanan. Of course, upod nato sa control si Nong Bonard kag si partner Joel kag sa talok site ng mga guardia nato maing agad dira sa inyo. Salamat gid. Magasunod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo. Enjoy the day abyan. Enjoy sa pagpamati diri sa DYVS, and until tonight, no, 8 PM kita nag-end kag mayara kita dira praise and prayer nga program. Have a good day gid sa imo abyan. Enjoy and take care.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Hello mga kapanimalay, saliwat danay kita subong adlaw. No, ini ang kapanimalay mo upod kay Chinky, your friendly companion in making our homes healthier, happier, and more loving places to live. So nalipay ko sa ning adlaw sa gihapon, padayon kita sa aton nga programa, and syempre istoryahan natin subong mga importante nga bagay, no? Kita nga ginikanan or say caregiver ang aton nga food nga ginaserve sa aton mga loved ones, especially sa aton mga kiddo, mga kabataan bala, no? Kay gusto ta magkaon sila sang mayo gid, magtako sila and healthy. But problem is, iba na ito niya kabataan may allergies, no, sa mga food. So what foods are safe for them and what should we avoid? Delikado ni eh. Especially kung hinabukabukang ginabla, tapos lagko, lapulad, damugid, na dakopla in a heart, no? So paano na ito na make sure that they still receive the nutrients they need. So, muna aton pag-istoryahan karon ang topic naton about food for allergic kids. So, ini si Jinky sa gihapon, diri sa Kapanimalay.

0: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
1: So mga kapanimalay, pandumon kinaton that every child is different. Speaking about ni sa food for allergic kids ha, yung aton nga topic for today. Ang food that is safe siling mo sa kamagulangan ko nga bata, basi makakosi isang allergic reaction sa manghod. Or ang manghod ya, okay lang. Ang magulang naman ang damo health issues, no? That is why knowledge, careful food preparation, and proper guidance from a healthcare professionals are essentials. And what is a food allergy? Da tablaan na mapuli, no? Ang food allergy, gakatabo ni sa kun aton nga immune system sa lawas mistakenly identifies a particular food as yung kabigya ay harmful ni. And it reacts dayon, no? Sa sina nga particular food. And some common foods nga gakos allergies sa kabataan, amuni ay, it's either milk or any dairy products. So, panilagan mo gid, no? Especially ng baby, pabila sila, dato na mabalaan mo. Eggs, peanuts, and even sometimes shellfish, no? Or fish, may fish man nga, nagakos nga ma-allergy sila. Soy, sa pagid na, no? Mga dilata. Ako ya proven ko gin ang dilata do hindi gina si Zach, no? Kay do nagmugiton time nga nag-trigger sa yung allergy. However, not every child is allergic sa sining mga foods, especially those I mentioned, no? Hindi ta di magambal na do automatic bala mambal ta. Ay, hindi na sila kay makakos na sila allergy. Hindi man tanan palareho kay hindi man tanan sige mention ko pwede makakos nga ma-allergy sila, no? And ang diet sa kabataan naton, kinanglan gid ma-check naton. Symptoms of food allergy may include nagapinangatol-ngatol sila, pinangatol nila skin, itchy. May mga gaswell, no? Sa abibig, sa guya, sundo ga-vomit, no? And then, gisakit nila chan, budian sila maginhawa. Ako yung balaan ko na may allergy ko. Kaya yung muhati ba sa ako ni allergy, may gatubo na dahil yung ito naghahabok. Bila dali sa dalong nagawa sa ako ng mata. Bila sa lapit-lapit sa cheek. Basta may isa lang ginadaya ng gatubo, either sa left or sa right. Tama niya ako na allergy, ya. Basta may ginkaon ko na or something stress level ko, guro. No? Basta ara na, this is ang pila nakadlaw ng ara na sa, ay man, sa ging kagats ang namo ko na, no? Patong dati siya sa friend, allergy na sa, di ka na kayong chindi. Okay, dila, eh, nabi mo, kaya na, nag-allergy ko, kapinanghabal ko na mo, or nag-pinangatol-katol, bala, no? So, parents should be especially careful if ang bata naton may difficulty breathing. Importante, gina, no? Ang yato to nando, hindi sa katulon, no? And then, luya kag ga-collapse after eating. Lala na giniya. This may be signs of severe allergic reactions called anaphylaxis. So, may mga terms na ba diyan kita mag-inchende kahit siyempre hindi man kita naka-study about sa medical aspects. But kung makapakonsulta ka na sa doktor, mapacheck mo na dira na na-i-explain sa imo ang causes, and then mga bawal, ano himuon do yun, no? So, it needs a medical emergency pag severe na ang allergy. So, sundon gid ang prescription ni doctor kung ano man ang ipabulong sa iya or ipatake sa iya. And do not wait nga mag-work pa ang antihistamine, no? Kag simudula, ano na pila naka-days, it's better nga, ipakonsulta mo. Pero kung minor man lang, okay. Pero kung dalag ko nagidya, siguro, you need to go sa iyang nga pedya, no? So, what foods can we serve to children with allergies? Okay, amuni sa ang ikaduwang pamangkot, no? So, let us talk about food choices. Ang good news lang gid is that ang aton kabataan nga may mga allergies sa food can still enjoy sa mga nutritious, balanced meals and delicious meals. Ang yabi lang gid is kinahanglan ma-identify nato ang mga specific food nga nagakos ang allergy sa iya and piliyon tagid ang i-alternate naton ni ang still be alternative nga ibulos naton. Like for example, rice and other grains. Kaya kita yung mga Filipino families, nagkaon gi kita ya rice kay staple food ta na mo. Plain rice, mas safe, natural, no? Free sa milk, eggs, peanuts, soy sauce, or soy, no? Although nga preparation and cross-contact still matter. Basi dira magkakos. Pwede ka talagsama lang kung ang kanon magkakos ng allergy, no? Depende sa specific allergies ng bata. Kita yung parents makakonsider nga kung hindi kasi isang kanon, abi allergy na siya. Pwede ka ka-option sa carbon mo, corn, potatoes, or mas ito mga kamuti, bala, or other suitable grains ang italos ni mo. Pero ang mga ganyan ba, kung doon ka imposible man ni sa bugas, kaka-allergy pagidya. But you can serve rice with steamed vegetables and freshly cooked nga chicken, no? Basta ang ingredients nga ibutang natin safe sa aton kabataan. Pag allergies sa mga shrimp and chicken, hindi mo pagpa kaunon siya. Like ako ni isa ka staff, allergy ni isa sa chicken. So, conscious kami kung mag-order kami sa food nga, may chicken na or may shrimp. Like, sa isa ka adlaw, nag-pagkapoy kami actually. No, doon mas super girl, super man kami tanan-tanan. In one day. So, tamad na magluto, tamad na sa mga, ano ba lang, nakatahalap na mo, dadaan ka lang naan sa amunda. So, baka kami lumi. Amo man lang to, lumi lang. Wala na rice. Wala may soft drinks. Lumi lang. Then, galing parisan lang sa siopaw. Gutong-gutong, gigkapoy-kapoy, nagidway, nagipower, titis, init-init. Ti, sila niya, Miss, may shrimp ni? Oo, allergic sa shrimp mo. Ihatag sa isa. Miss, may chicken ni? Oo, ay, tika sa jagged. Kay amutong nga mo, ati may lang kay conscious man siya, no? Kaya titako. Alam mo, kung bata pa yan, mabudlayan kina. So, fruits, pwede man, no? Ang fruits gali, makakos mo na sa isang allergy, no? Especially nga, masarin natin bala nga, may mga food or fruits nga hindi sila pwede. But fruits are wonderful sources of vitamins, minerals, and fiber. Pwede ka-offer sang banana or papaya, no? Pwede man paho. Apple, pears, no? Provided that the child tolerates them and has no known allergy to them. So, iserve mo ang fruits gakabagay sa iya edad, no? Kung gagmay na ang bata, slice, doon mo ginakya, doon mo gagagagmay or else ma-choke siya. Another risk, go na naman, no? Sa mga toddlers. So, kinangkabalo kita. Kung mga banana, ginamash na na eh. Doon duman ko gamay pang bata natin. Hindi na nila matunbilog. So, ginamash na na. Kaginapakaon sila amat-amat. Carrots na ginan steam taman, nadukduk taman, napakaon sa ila. Kalabasa, na, mga muna, ang mga sabaw sa utan lang, hindi pwede mautang, kahit hindi pa nila may digest. So, mga amusin na, blablagin na pakaon natin sa ila. No? So, wala problema pagpakaon sa fruits as long as matolerate nila ang inaang klase sa fruit, no? And ang sizes.
2: Maabilidad! Madiskarte! Maalam at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak langgam. Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
3: Problema mo rin ba ang mansya sa pader na talaga namang ang hirap matanggal? Narito ang ilang mga tip mula sa houselogic.com para sa mas madaling pagtanggal ng mansya sa pader. Una, kitchen grease. Ikaw ba'y napapasimangot dahil sa grasa o kaya sa langis na dumikit sa pader ng iyong kusina? Anumang dish soap ay makakatulong na matanggal ito. Yan ang good news. And for small stains, ihalo lang ang 1/4 teaspoon ng sabon sa isang tasa ng maligamgam na tubig, saka ito ipunas sa pader. Banlawan mabuti, gamit naman ang malinis na tubig, saka punasan hanggang sa ito ay matuyo. Pwede rin na ang solution, 1/3 cup ng puting suka at 2/3 cup ng tubig. Para naman sa dirt and grime buildup, magbasa ng sponge, ipunas ito sa pader. Dahan-dahan lang para hindi naman matuklap ang pintura ng pader. O kaya naman, gumawa ka nitong homemade wall cleaning sponge. Paghaluin ang isang tasa ng ammonia, kalahating tasa ng distilled o apple cider vinegar at 1/4 cup ng baking soda at isang galon ng warm water. Yan ang ipunas sa pader gamit ng sponge o tela, saka banlawan ng malinis na tubig. Crayons! Ay, huwag agad iinit ang ulo kapag nagsulat si bunso gamit ang crayons sa pader dahil magagawa ng trick yan. Unasan ang mansya ng toothpaste. O kaya naman, gamit ang art gum o pencil eraser. Pwede rin yan pang alis. At pwede rin punasan lang ito gamit ang baby wipes. O kaya, isa pang option, magbudbod ng baking soda sa medyo basang sponge saka ipahid sa mansya. Permanent marker. Isa ito sa mahirap tanggalin ng mansya sa pader. Pero, challenging man yan, may solusyon din dyan. Basain ang bulak ng alcohol saka ito idampi sa mansya. O kaya mag-spray ng hairspray sa mansya saka mo ito punasan. So, two options, alcohol or hairspray. Next, ink. Dahil ito ay oil-based, natutunaw ito kung gagamit ng foaming shaving cream. O kaya naman, acetone, nail polish remover. Siguraduhin mo lang nabukas ang bintana pag gagamit ng polish remover o ng acetone. Okay? And lastly, mildew o yung amag. Isa itong fungus na kumakain ng soap scum at body oil. At para matanggal ang amag sa kusina o kaya sa toilet, mag-spray ng pinaghalong isang kutsarang puting suka at tubig. Pwede rin gumamit ng laundry detergent panlinis nito. Okay, ang ating tip mula sa houselogic.com. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagatid sa iyo ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Ito yan sa Utak Langgam.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabat.

0: Ini ang 1233 Press DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Okay, salamat gid sa nagprepare sa aton nga music, no? Antes kita magapadayon sa aton nga topic. So, next is vegetables. Vegetables provide important nutrients for growing children. Tilawi ang squash, kalabasa, no? Carrots, sayote, pechay, and other vegetables nga makaon sa aton nga bata. You can prepare vegetable soup kung hindi gimang sila makakaon sa nabiyang makita nila, no? I-soup na lang. So, you use safe ingredients, no? Avoid mo ang mga mga ginapang butang-butang nimo na sahog-sahog na pang pasabor, no? Pwede lang plain lang siguro nga salt. Not nula na sa mga binabakal naton bala, no? And avoid adding milk kung nagaluto kita sa soup kung allergic sila. Butter, shrimp paste, or mga ginamus na bala, or other ingredients that may trigger the child's allergy. Nami kaon na panapan nga kangkong, no? Pero kung bata naton mga allergy na sila kay binabutang na kisa ginamos, hindi gid magpakaon sina. Ang iban nga mga linuto pagid nga may lakot nga shrimp or sila naton bala mga uga, hindi na naton pwede ipakaon sa ila. Safe sources of protein. So, kikinanglano nila protein to support their growth and development. Ang bata, depende on the child's allergies, so you may choose some suitable nga protein nila. Pwede man pork, beef, beans, lentils, or other tolerated protein sources, kung hindi siya pwede sang chicken. So, for example, chicken na lang ha, you can prepare chicken tinola nga may sayote or kapayas, kagbalunggay, kagtanglad. No? Pero make sure nga hindi sa ginpanghambal ko ang mga panakot, di siya allergy. Pwede kaka add sang asin, no? Dugang, kagun, siyempre, lagko. Taya gusto tami si mga seasonings pa. I-separate mo sa ila. Or kung may ara man gid, hindi man giruda mo inyo seasoning. Or yung bakal nga broth cube, di ba? So, ipahigo pa lang sila sa sabaw. Safe alternative naman sa milk and eggs. Kung, for example, allergy sila, na-confirm mo hindi sa pwede sa cow's milk, no? Ma-ask ka sa iya pedia or kung nga sa pedia, mga registered dietitian, pag makilala ka, kung ano ang appropriate nutritional substitute. Because some fortified plant-based drinks basi suitable sa bata mo kung dito sa pwede sa cow's milk. But not all nga i-provide nga milk dabi may ara sa enough protein, fat, and other nutrients for growing children. For infants under 12 months, ha, infant na ang tawag sa ila, ordinary plant-based drinks should not replace some breast milk ni mama nor infant formula. So use an appropriate hypoallergenic formula nga may advice halin sa iya nga pedia. Okay? Pero kung wala kaya breastfeed, di amo na gani nga may mga milk kita gina-receive, kumbaga prescribe sa aton nga amo na ipainom nato sa aton kabataan or else mamatay na saya, ikaw wala ba man sa kakaon. Milk pa malang na iya nga silby food, no? So, if your child is allergic to eggs, you can prepare egg-free meals using ingredients that child safely tolerates. So, hindi mo pag i-assume that every package eggs substitute is safe without checking the ingredients, no? Halong-halong kitang baka kinasang cracked eggs, no? Kaya magkakang baratong cracked eggs. Pero, mas open sa black ayo, kag siyempre, ang ginalikawan natin nga maglupadira ng mga makakos ang hindi maayo sa aton nilawas. No? Kaya gatipid kita, makakal kita sa cracked eggs, but hindi naman 100% safe. So, sample meals for allergic children. Ano ang himuon naton mga parents, guardians? Ari ang mga simple meal ideas. No, pwede nyo gid masunod. Although not universal allergy safe menus ni sa, pero posible nga makahelp lang, no? For example, pwede ka makapapamahaw sila rice porridge with shredded chicken and kung ano pa. Ibang gaya champurado, di ba? Rice nga may chocolate or kakwa, no? And then pwede man sa ato ni rice porridge, na tawag din eros kaldo o linugaw, ah. Di ba? Sipad-sipadan mo dahil sa chicken. No, kung hindi napuputan egg, kung bawal ang egg sa bata. Pero kung wala man lang, pwede kid, no? Sa lunch, pwede man steamed rice and cooked chicken or fish. May kalabasa or sabaw or laswa, no? Or may carrots. Sa pamahaw niya sa hapon, pwede kagit katag tinanok nga saging, no? Or kapayas na luto. Or any fruit na available nga mapakaon mo sa bata ni mo. And then sa dinner, you can serve rice with pork or chicken or vegetable soup made, of course, from safe ingredients. Pwede ka man makain mo homemade snacks like mga kamote, himuon mo, tanukon mo, butaan mo sang margarine, and then milk, powder milk, and let's say, kundi isang sugar, gamitan mo condensed milk, para may ara ka na kamote delight, di ba? Or ibang ginay mo naman ng banana chips, bulad mo to, or kamote chips, mga musa na bala. Remember, healthy eating is not about serving expensive food. It's about choosing nutritious ingredients. I-prepare mo safely and ihatag na balanced diet sa aton kabataan. So, important tips para sa aton yung mga parents. No, 5 practical reminders gid sa aton. First, i-identify the specific allergy yung the cause sa bata nimo. No, and second, basahon ang mga food labels base expired na, especially magbakal ka sa mga kasimabla packed milk, no, naka-box or mga sinaton sa dilata or ano da, even juice sa mga boxes, no, basta i-check gid ang label, ang date, base maka-trigger sang allergic reaction. Okay. Third, prevent cross contact. Ang safe food becomes unsafe when it comes into contact with allergen. So, gamiton mo ang tinlo ng mga utensils, chopping boards, no, tapalan naton, mga lulutuan naton, di pagsulit-suliton, and food containers. Ugasan gid, pamalhon gid, no? And your hands must be clean. Ugasan mo kamot mo mayo, and keep allergenic ingredients separate. Fourth, inform the school and other caregivers, kabataan naton bala, ang yaya niya, ang relatives ng kaduluong, or ang teacher mismo, advisor niya, pabalon gid nga, ang bata naton may allergy. So, ginapadalaan mo na siya sang bulong, niya, in case ma-allergy siya, maka-help si ma'am. Amo to ang gini mo naman kay Zach, sang nag-trigger gid ang i-allergy. Ginapadalaan na siya naman sang bulong, no? May ara na da, kung ano, may nakasulat da, kung ano kadamo. And then, si Zach, kabalo mo na mag-explain kay ma'am niya. Pero wala lang siya naman, siya bala nga gamanage, bala ka, kasi ma-overdose siya. Gina-emblo niya lang si ma'am niya. And then, si mama, may ara man na inform man naman, kasi may history ang bata mo. So far, wala naman to sang preschool to elementary niya. And then, subong kabalo naman sa mag-manage, no? So, avoid foods nga maka-trigger again. And then, kung sobra na ginang allergy, idalaan na lang sa emergency para safe. Do not restrict too many foods unnecessarily. Ari naman, sobra naman kita ka-conscious. Pasi bisa hindi man na food nga maka-cause allergy sa'yo, ginabawal ta na. Ginapang kakasta na. Pasi wala na to sa nutrients, sa lawas, no? Kinang na hindi sa manag sili mo maka-experience ang nutritional deficiencies because kagipang buwinan mo to kay conscious ka, no? So food allergy Ginatawag, kabalo kaya mag-study, kabalo ka na kung paano mo na i-attack, no? Kay magpakonsulta, mangkuton mo gid ang doctor, and if pwede pa lang, may number ka para anytime makatawag ka. Okay, food allergy or food intolerance. Sometimes parents confuse food allergies and food intolerance. Ano kinalain sini? A food allergy involves the immune system and can sometimes cause a life-threatening reaction. Nga life-threatening, kaya kung magkadto malabot ang heart niya, amuna siya, may tendency ma-deado ang bata, no? Or kita, even, nadlagko. But, or while the food intolerance usually involves difficulty digesting a food. Di ba dasing matunaw? Kasi nakit siyan mo kay kadugay sa matunaw. And does not typically cause anaphylaxis. Nga muni siya ang sinatong kaginatab lang ang balko. Nagkakosang allergy or ginatawag natin sa part, no, sang reaction sang mga food, no, sa aton nilawas. And for example, lactose intolerance ka, it is different compared sa allergy kasi na nga milk, no. Kay lactose intolerance is different from cow's milk protein allergy. So that is why proper assessment is important. So dapat kita yung parents kay hindi tayo medical expert, hindi tayo mag-imo or mag-diagnose sa aton kabataan based only on what we observe sa balay or information nga mababasahan naton. Better makadugid ka mapakonsulta sa aton mga doctors.

0: Good morning sa aton dira nga kapanimalay, sa aton mga Iloy nga nagatapalamati. Yes, this is Teacher Des. Wala ka mo nagtalang sa ginapamatian ninyo. Nagkanta lang ko sa isa kaambahanon nga isa ko gid kapaborito nga kantahon. Good morning, and this is Kapanimalay Mo Tuesday Edition. And this is our segment called AM/FM, A Moment for Mom. To all our listeners, of course, sa DYVS via 1233 kHz, the sweet voice of salvation. And to our FB followers, yes, good morning sa inyo tanan, sa tanan nga mga Iloy. Nagapanglababa ka mo, nagadiga mo, nagapanindo balay, nagabantay bata. Whatever you're doing right now, manami gid nga kita makapadayon sa pagpamati, no? Sang sini nga segment, AMFM, kang magtuon, bisan sa bisan gamay nga window of time, to learn something from the Word of God on how to navigate life as mothers and as homemakers, no? Kasi sa ato ni atanan nga mga employed, nga mga nanay, ara ka mo sa inyong mga opisina. I don't know if you have access sa Facebook while you are working and you can just tune in sa tanan nato nga programa sa DYVS all throughout the day. May ara kita nagkalain-lain iyang mga programa wherein we can just attune our hearts and focus our hearts on the Word of God throughout the day. Kanami, no? Kami subong kita sini iyang technology wherein we can just tupad talang iyang radyo, tupad talang iyang maybe our cell phone while working. Not necessarily nga mag-scroll kita dira, but just tune in sa DYVS nga page sa Facebook. Okay? Kamusta ka mo? Ang hambal nila ko, no? Maabot na si El Nino. Well, whatever the world will bring to us, kanami gid may anchor kita, and we can continue to just glean on the Word of God and help us prepare for whatever lies ahead. Whatever the news is bringing to us every day, we can anchor our soul nga magkainano man dira, may ara kita Ginoo nga buhi nga magbulig sa aton. Okay, let's continue on with some reflections from IDMC Bacolod, ang amon iagin atinan iyang na conference, no? IDMC, All In for Christ, Building a Legacy for the Next Generation. Kagita iyang mga Iloy, we are actually impactors, hindi mga impactua, kundi nga impactors or influencers of the next generation. So mga nanay, subong nga aga, may ala ko di pipila iya ka mga pagtulunan nga pwede natin iya ma-apply sa atong kabuhi bilang mga homemakers, Iloy sa atong panimalay, asawa sa atong nga mga bana, kag abyan sa aton yung mga kakulturan ng mga kababayenan man. All In for Christ, and this is a topic which is very relevant man para sa aton yung mga Iloy, no? It's entitled All In Because of Christ. This is discussed actually by Pastor Dave King of TCF. Good morning dira sa aton iya mga kauturan sa TCF. Good morning gid. Bawa ka sa dyan sa aton kagabi, no? May ala kami Thanksgiving dinner kagabi sa tanan nga volunteers. And one pastora said nga kanami gid, no, when brothers and sisters dwell together in unity, it's like isa lang gid ka simbahan, because you can just sense in the atmosphere that all of us are united in Christ. Okay? Why do we need to be all in Christ, mga mamis, mga nanay? Because, number one, He gave His all for us. He was all in for us. Diba? Obvious ba? John 3:16, for God so loved the world would include everyone on earth, including mga tao nga hindi natin namian, mga ambot, mga tao nga mga do hindi natin feel, no? Because He gave His all for us, He was all in for us. John 15:11 says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down His life for the sheep. Pamatiin niyo bala ang basang Biblia? I am the good shepherd. That is Jesus. The good shepherd lays down His life for the sheep. Ginpanginmatsyan niya kita. He gave His all to us. No, ginhatagid ang tanan para sa aton. So, ano iya ang aton iyang responsibility? Because we cannot be all out for God unless we are all in for Him. Hindi naton iya ma-fake ang aton iyang servisyo sa aton mga pamilya, sa aton panimalay, sa aton kasimbahanan, kung hindi all in ang aton tigipusoon sa iya. So mga nanay, amugali niyo. In the context of Christianity or in the context of Christian living, ang all in na ginatawag sini is that we give our everything to God. Just like the song that I sang earlier, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. That is all in. First of all in with our being. ang ginsya ni Pastor Dave diri pipila ina diri nga all in nga dapat naton gali surrender gini kay God. Our being, our identity. Ang aton identity nga kita gintuga sa Ginoo, nga ang aton response is really to live for Him all in. To give our all. Wala hawid-hawid. And that is to love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our strength, with all our mind. No, tanan-tanang gid nga. And then we should be all in sa aton nga calling. Ang aton nga calling sa pagka-ginikanan, ang aton nga calling sa pagka-iloy. The moment we marry the man that we love, whom we love, and then build a family, kung gimbless ka mo is mga kabataan, then our calling is to be mothers to our children. Amo ginang calling ta first and foremost. Of course, I would say equal na siya sa aton pagka-asawa, no? Ang aton nga calling. Because kung abalon ta nga ang first calling tagit ang aton bana, well, from my point of view, personally, I would say equal calling na siya sa aton pagka-iloy. Because kung labaw ina nga ang bana lang, do may ara siya some kind of, some sort of, what do you call that, in ang category. But when you say you serve your calling as a wife to your husband and as a mother to your children, I think mas harmonious na siya. Mas harmonious na siya. No? We need to live out our calling as mothers. Anong calling natin? Palanggaon ng kabataan natin. I-nurture natin. Nurture really comes from the mother. So, amo na siyang isa gilabing importante nga ang nurture would come from us. No? And then, the next one is calling. Identity, calling, and priority. Our priority, mga nanay, actually, kabalo ka mo kung ano? Huh? Our walk with God. Our walk in Christ. Our walk with the Lord Jesus Christ. Amuna siyang ato number one priority. Why? Because everything will fall into places if we prioritize the priority, which is our walk with God. Kaya tuduan, kapatudu kita mo. When we walk with God, we know exactly who to follow and who we are following. Makita ina, mamanifest ina sa aton kabuhi kung sinugin na sunod natin. And that will manifest sa aton marriage, mamanifest sa aton nga pagka-iloy. And then our posture must be restedness. Kita mga nanay, sala-sala kita ya, panic mode kita ya. May magmasakit nga bata, panic mode. Kung may magkakatabo sa balay, panic mode. Kung may nabilin ang bata natin sa eskulan, panic mode. Diba? We are so panicky that wala man malain kay built-in na sa aton iya magbulig, magatipan, kag we want everything to be in order. No, but let us have that posture of restedness. Paano na siya? You pray to God, paano ulit maging rested, Lord man, sa akong trabaho? Na wala tablaga sala-sala, wala tablaga naga. I think we don't worry. Budlay na siya. Sorry, budlay na siya actually i-exercise, especially kung ang aton iyang upbringing, worrywarm, iyang aton pamilyang, pero bilang bala nagakuragmang, pero bilang ginakibang, may kwarta pa, may pala-pala buto, may bugas pa sa blugasan. So, it's very, very hard to unravel that or to undo that when it's already in our system, no, arat na sa aton nga mind. But we can start. We can have baby steps to have that rested mind. Ambas ang ginobla, come to me, all of you are weary and tired. And I will give you rest. Diba? For my yoke is easy and my burden is light. So restedness comes from the Lord. And then the last one is commission. Our discipleship, sanctification journey. Nag-start gid sa aton. Ang discipleship, mga iloy, hindi na siya head knowledge. It's a lifestyle that we impart to our children. So, kung nag-impart natin sa itong kabataan, kung wala kita nagpa-fed sa pulong sang Ginoo, kag wala natin na settle ang aton nga heart, aton mind, our soul sa Ginoo, nga wala kita ka-insindi sa aton nga calling, ang aton priority, ang aton identity, ang aton nga, ang task na pag-aliin is to abide to God. No? Humble ganun, He who abides in me, bala? Maging fruitful gid. So it's really in abiding identity, calling, priority, our task, our posture, and our commission. Discipleship, we can get a load of books about discipleship on how to do it, no? On how to do it. Pero ang totoo nga discipleship, kabalo ka mo ano? Ang aton nga lifestyle, ang aton impart sa atong kabataan, amuna siya the way we talk, the way we say things, the way we do things. Panilagi niyo kabataan niyo kay daw kita, daw kamo man abla. Kabataan ko daw ako man. So be very careful with our walk with the Lord, with our priority, because amo na siyang impart natin, whether we like it or not. Maka-quote kita sa mga famous nga mga discipleship making books or discipleship track by different pastors or different organizations. But the best disciple really is the Word of God lived out in our life, lived out through our lives, and that will trickle down and will manifest in the way we would raise up our children. The last point here is because following Christ requires an all-in commitment. Why do we need to be all in for Christ? Number one, because He gave His all for us. He was all in for us. Because we cannot be all out for God unless we are all in Christ. Because following Christ requires an all in commitment. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live, I now live in the body. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Matthew 16:24, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. Amo na siya mga nanay. If you want an all-in life or an all-out life, we must be all-in for Christ first. Ang out na iya, ma-follow lang na iya. Kung we are soaked with the Word of God, and we are fed with the Word of God, because our all out for God is our obedience to His Word, obedience to His calling, obedience as we prioritize our walk with Him. Let us pray. God, thank You for Your Word this morning, reminding us, Lord, that in order for us to go all out, we must be all in first, in Your Word, in Your truth, in Your teaching to us. And we can do all out, and we can be a blessing to our children, to our husbands, and to the people around us, because our life is anchored in You. And discipleship is our lifestyle, rooted in Your Word, translated in our lifestyle, and manifested in the way we would raise up our children, the disciples that You have placed in our lives. We love You, Lord, and we thank You for meeting us again where we are. In Jesus' name we pray, amen. See you again next week. Bye.
1: Congratulations! Ikaw ang lucky winner sa 100,000 pesos. I-click ang link para maklaim ang imo prize.
2: Ha? Ako? Nawala mo kay Andres kay Apple.
3: Basi miracle.
2: Ukon basi.
3: Scam!
4: Huo, hindi tanan nga congratulations dapat kina-celebrate. Subong, madamo ang text scams. May nagahambal nga nagdaog ka, may parcel ka, o kung may problema ang imong bank account. Pero tandaan, hindi magdali-dali. Hindi mag-click sa mga kaduda-duda nga mga links. Hindi man maghatag sang OTP, password, o kung personal nimo nga mga information. Paminsara anay. I-check anay, kag antes mag-click, siguraduhon anay. Kay base ang ginahuna-huna mga jackpot, scam gali. Maghalong sa text scams. Ang ini nga pahanumdom ginadala sa imo sang 1233 Radio DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
5: Ito po si Luisa Ampil, nagahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon ang mga alagad ni Jesus sa isang lugar at sila ay napuspos ng Espiritu Santo. This eventually led to the Sermon on the Mount, delivered by Peter. Manapay natupad ngayon ang sinabi ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak. Ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. But the best part of Peter's message was on Jesus. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. And this message cut through the hearts of those who were listening. Na-convict sila at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. The answer of Peter, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. At ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 na tao

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

kaluluwa ko ang Diyos papurihan. Pupurihin siya at aking aawitan habang ako'y buhay. Awit 146:1-2. Hayaan mo, O Diyos, na sa musika sa iyo rin nanggaling ay aming awitan ka. Ang

0: Ano nga ba ang sabi sa Biblia?
1: Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh ay pupurihin tunay. Awit 113:3.
2: Sa pagising at pagtulog, pagliwanag at pagdilim, pagsisimula at pagtatapos, walang ibang nasa puso o Diyos.

si Yahweh, siya ay awitan ng lahat ng takat ng mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Awit 3.

0: Congratulations! Ikaw ang lucky winner sa 100,000 pesos. I-click ang link para ma-claim ang imo prize.
1: Ha? Ako? Nga wala mo kayong trust kay Apple.
0: Basi Miracle!
1: Ukon basi, scam!
2: Oo, hindi tanan nga congratulations dapat kina-celebrate. Subong, madamo ang text scams. May nagahambal nga nagdaog ka, may parcel ka, o kung may problema ang imong bank account. Pero tandaan, hindi magdali-dali. Hindi mag-click sa mga kaduda-duda nga mga links. Hindi man maghatag sang OTP, password, o kung personal ni mga information. Paminsara anay. I-check anay, kag antes mag-click, siguraduhon anay. Kay base ang ginahuna-huna mga jackpot, scam gali. Maghalong sa text scams. Ang ini nga pahanumdom ginadala sa imo sang 1233 Radio DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
3: Ang oras sa DYVS, alas 12:16.
4: Balita 1233.
3: Mayog to yan rin ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras adlaw sa Martes, Oktobre 13, 2026 sa Balita Lokal. 3,296 ka mga RSSI Heat Bacolod Sugar Workers nakabaton sang DSWD Cash Relief. Sa Balita National, dole magapagawa sang labor advisory batok sa tuman nga kainit sa tunga sang Super El Nino. PNP ginsigurado ang pagmonitor agud indi makasulod ang illegal nga droga sa pungsod. Dugang kagbuhin sa presyo sa produkto nga langis epektibo subong nga adlaw. Proposal nga pagkakas ang system loss charge sa sukot sa kuryente ginaprubahan na sang House Committee on Energy. Sa Balita International, Saudi Arabia ginsigurado ang pagtimalos batok sa Houthi rebels. Kagaroon niya rin ang detalye sang aton mga balita.
4: Balita 1233.
3: Una kita sa balita lokal, may kabilugan nga 3,296 sugar farmers kag laborers diri sa siyudad sang Bacolod nga apektado sang red stripe soft scale insect o kon RSSI infestation ang nakabaton sang direct aid sa idalom sang Department of Social Welfare and Development's Emergency Cash Transfer Program. Ang kada kwalipikado nga recipient ang ginhatagan sang alokasyon nga 10,325 pesos nga financial assistance agod mahaganhagan ang epekto sang halit sa mga pananom nga tubo kag pagkadula sang ila ganar o kon income. Ginkompirma ni Bacolod Department of Social Services and Development Head Dr. Richelle Verde Prado Manga nga ang one-time assistance ang ginpatigayon sa sulod sang duha ka adlaw sumugod Oktobre 10 sa SM City Bacolod sa diin ara sa 1,500 ka mga beneficiaries ang nahatagan sa sinanga adlaw. Ginsiling-sini nga batch 4 na sila sa mga nahatagan sang ayuda sa NIR. Bangod gintunga ang mga barangay by batches agud indi maginotok ang mga farmers sa venue. Dugang panimanga nga ang beneficiaries nag-agi sa hugot nga verification sang City Agriculture Office kag sang Sugar Regulatory Administration agud kumpirmahon ang halit sa pananom kag farm employment antes ginhatag ang cash assistance. Gindeklara sang Bacolod ang pagpaidalom sa state of calamity bangod sa severe agricultural and economic crisis nga dala sang RSSI infestation sa tong Agosto 5. Ang formal nga deklarasyon sang sangguniang panlungsod ginhimo matapos ginsertipikahan sang City Agriculture Office nga ang infestation sang RSSI nakaapekto o naghalit na sa 2,000 ka-ektarya halin sa kabilugan nga 3,056 ka-ektarya sang sugarcane nga equivalent sang 65.45% nga halit o kon equivalent sang 200 million pesos.
4: Balita 1233.
3: Ato kita sa Balita Nasyonal, magapagwa sang apat ka labor advisory ang Department of Labor and Employment o Kondole sa bulan sang Nobyembre agod proteheran ang mga trabahante nga nakabulad sa tuman nga kainit sa tunga sang ginalauman nga Super El Nino. Sunog kay Dole Secretary Francis Tolentino, kalakip sa mga tutukan ang mga traffic enforcer, street sweeper, security guard kag construction worker nga masami nagatrabaho direkta sa idalom sang nagatagiti nga init. Kalakip sa mga ginaduso nga tikang ang pagpahanugot sa mga security guard nga magpasilong anay kung tuman kainit kag magpahuway anay ang mga construction workers kung mataas na ang heat index. Ang El Nino, isa ka weather phenomenon nga nagadulot sang mas mataas nga temperatura kag mas jutay ang mga pag-ulan nga himo magresulta sa drought kag kakulang sa supply sang tubig sa iban nga mga lugar. Bango diri tinutuyo sang dole nga makahatag sa mga guidelines agud maamligan ang ikaayong lawas sa mga workers nga plantada sa tuman nga kainit.
4: Balita 1233.
3: Ginsigurado sang Philippine National Police o kan PNP nga ilapunggan ang anuman nga pagsulod sang illegal nga droga sa Pilipinas. Sunog kay Police Colonel Allen Ray Co, ang hepe sang Public Information Office sang PNP, hindi sila luyag mangin transshipment point ang Pilipinas. Ang nasambit nga pahayag kasunod sang pagka-arresto sang isa ka Pinoy sa Laos nga nagplano nga magpasulod sang 521 kilograms sang shabu. Ginsigurado ni Ko nga ila pabaskugon ang ilang monitoring kag koordinasyon sa seaports kag mga airport. May ara sila sang hugot nga koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kag iban nga ahensya agud mapunggan ang pagsulod sang anuman nga sahi sang illegal nga droga sa Pilipinas.
4: Balita 1233.
3: Dungan nga nagpatuman ang mga kumpanya sang langis sang dugang kagbuhin presyo sa ila produkto. Kagina sang alas 6 sang aga sang ginbatuman ang 3 pesos kag 1 sentimos nga buhin sa kada litro sang diesel. Samtang mayara naman sang 1 pesos kag 56 sentimos nga dugang sa kada litro sang gasolina. Kag 1 pesos kag 67 sentimos naman nga pagtaas sa kada litro sang kerosene. Kalakip man dire ginanunsyar ni Energy Secretary Sharon Garin ang fuel inventory kung sa diin ang diesel magadugay pa sang hasta 56 dias. Samtang ang gasolina magadugay pa sang hasta 53 dias. Samtang ang kerosene magadugay pa sang hasta 147 dias. Kag ang LPG magadugay pa sang hasta 31 dias base sa supply.
4: Balita 1233.
3: Ginaprobahan na sang House Committee on Energy ang hagna nga nagahandom nga kakason ang system loss charge sa sukot sa kuryente. Sa idalom sang among nga hagna tinutuyo nga indi na pag-ipasa sa mga konsumidor ang galastuhon dulot sang inefficiency kag non-technical losses sa sistema sang distribution sang kuryente. Dugang pa diri handom man sini nga pabaskugon ang paggamit sang kaugalingon nga power generation system sa mga kabalayan. Madumduman nga nahinambit ini sang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iya State of the Nation Address Consona bilang isa sa mga prioridad nga nagakinahanglan sang legislative action agud ma-address ang mataas nga sukot sa kuryente sa Pilipinas. May kahilabtanan sini nagtukod man ang Department of Energy o kon DOE sang isa ka inter-agency task force agud mapadasig ang pagplano kag implementasyon sang tinutuyo sini. Magluwas diri ginaprobahan man sa among hearing ang separado nga proposal nga sariling kuryente act. Tinutuyo sini nga padasigon ang pagbutang kag paggamit sa mga solar power kag energy storage systems sa mga kabalayan. Agod mabuligan ang mga pumuloyo nga makakini kag mabuhinan ang pagdepende sa power grid. Kung mapasar kaganap na nga manginlaye, amyendahan sang mga ini ang Republic Act No. 9136 o kung ang Electric Power Industry Reform Act o kung IPIRA.
4: Balita 12.33.
3: Katukita sa Balita International, ginsigurado sang Saudi Arabia nga magabalo sila sa ginhiwa nga pag-atake sang Houthi rebels sa ila airport. Sunod kay Prince Abdul Aziz bin Salman nga ila ginaseryoso ang serye o kuna sudasod nga pag-atake sang Houthi rebels. Dapat hindi inipagpaligaron o kun pagpawalaan sunod sa iya bangod wala sang tagipusoon ang nagahimo sang nasambit nga pag-atake. Bangod sa itong naglipas ng mga inadlaw, duha ka airport ang ginatake sang Houthi rebels. Bangod, ginasuportahan sang Saudi Arabia ang gobyerno sang Yemen, agod batuan ang Houthi rebels. Halin pa sa itong 2014, ginaplano na sang Houthi rebels nga kontrolon ang gobyerno.
4: Balita 12.33.
3: Kag amoyad to mga nagapanguna nga balita para sa sininga oras. Para sa balita 12.33, sini ang inyong managbalita, Ruth Claur. Para naman sa aton pahanumdom, Salmo 31:24, nagasiling ang pulong sang Dios, magpakalig-on kamo kag magpakaisog kamo nga nagalaom lamang sa Ginoo.

0: Caribbean, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Nga ton nga, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-muna, no? Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYBS.
2: Ini ang 1233 DYBS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Kamusta kayo mga kaagapay on a Trusting Tuesday. Yay! Diba? Napakabuti ng Panginoon kasi pwede natin siyang pagtiwalaan in everything. Amen. Amen. Amen. Amen. So kayo po ay nakikinig ng programang gabay. Dito po yan sa 702 DJS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio at PM radio. At narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter, mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa Bandang Visayas at Mindanao. At sabi nga ganun, ang gayon niyo rin pong gamit ay transistor radio o PM radio, malamang na malamang. Nakukuha niyo ang ating program mula po sa ating mga kaagapan dyan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre po, kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. Kung kayo po ay may magandang internet connection, maganda rin po ang inyong reception. Ganun din po sa atin ang mga kaagapay na nakikinig sa 702 app. Nako, basta maganda yung inyong internet, maganda rin ang inyong reception. And that doesn't, hindi lang po yun dito sa atin ha, pati sa mga kaagapay natin na nakikinig sa ating program sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng Facebook live stream, pagpalain kayo ng Panginoon. Kung live stream ang gamit nyo, 5:30 dito sa atin, dyan naman po according po sa inyong oras, di ba? But anyway, maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta sa gawain. At alam natin, ang Tuesday ay ating Ministry Partner Day. So patuloy tayo nagpapasalamat sa Panginoon, sa mga kaagapay na tulad nyo, na patuloy na nananalangin sa gawain ng FBBC. At patuloy rin na nagbibigay, nagsusupport financially yung mga pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon. That is an eternally significant investment. Bakit? Because it is for the lives of those who are needing the gospel of truth. O, diba? So mga kaagapay, let's keep on keeping on. Sabi nga, patuloy tayo until all have heard. At patuloy, sabi niya, sa bawat naliligtas, bawat na-encourage, bawat nadadala ng gawain ito sa Panginoon. Kaagapay, kabahagi ka doon. Partner ka doon. And one day, pagdating natin sa langit, you may never know, no? A person will come up to you. Kaagapay, salamat sa pagsuporta mo sa FEBC, ha? Isa po sa mga naligtas sa gawain yun. O, diba? So we will all rejoice, diba, together because of what God is doing through your support for FEBC. So, mga kaagapay, let's keep on doing it. Keep on keeping on doing it. Diba po? So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes na makasama namin kayo. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po lalong maging malalim ang ating pagtitiwala sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Fires Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kay hakdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayoy mag-project ng isang ultimate na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus po lamang matatagpuan sapagkat siya ang ultimong katotohanan. Anong ating masasabi ay di amen, amen, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library, pinag-uusapan natin ngayon. Arthritis pain, do's and don't. Bakit? Kasi kahapon, October 12, ay World Arthritis Day. Di ba? At sabi nga ganon, ito ay sineselebrate, sabi nga ganon, sa layunin na turuan ng mga tao patungkol dun sa rheumatic musculoskeletal diseases. Okay. Eh, buti nga may ganito, pinag-uusapan natin yun. And lalo na, close to our hearts, kasi seniors na kami ng daddy po. At alam naman natin, ang arthritis ay leading sa dahilan ng pain at limited mobility sa buong mundo. So, maraming advice kung paano to. Pero ngayon, pinag-uusapan natin, paano to natin malalaman na akma para sa atin. So, kahapon, pinag-uusapan natin ang kahalagahan ng kaalaman natin sa arthritis at kung anong type meron tayo. So nabanggit din na dapat ay maging tama ang ating timbang, okay, baguhin ang lifestyle kung kinakailangan at laging may gentle stretches para maigalaw natin ang mga joints sa full range ng motion nito, di ba? Yun nga yun. So ngayon naman pag-uusapan natin ano, exercise. So kung merong arthritis, ang pananatiling active makakatulong yun upang ma-reduce ang sakit at stiffness o yung paninigas. Makaka-improve ito ng flexibility, mapapalakas ang muscles at mag-boost ng endurance. Ito ay makakatulong din upang ma-manage ang weight at ma-improve ang mood. So ano ang dapat gawin, di ba? So pumili ng mga activities na nagpapalakas ng muscles dun sa palibot ng joints na hindi nagdudulot ng harm. So ang isang physical o occupational therapist, makakatulong siya upang makagawa ng exercise program na akma para sa'yo. So another, sabi mag-focus sa stretching, range of motor exercises at gradual strength training. Kasama dyan yung low impact aerobics activities tulad ng walking, cycling at water exercises upang ma-improve ang ating mood at makatulong upang makontrol yung ating weight. So ano yung mga dapat iwasan? Iwasan ang mga activities na high impact at repetitive motion tulad ng running, jumping, tennis, high impact aerobic exercises at yung tulad daw po na paulit-ulit na movement. Halimbawa, pagsiserve sa tennis o isama na natin dyan yung pickleball, di ba? Ay, sa totoo lang mga kaagapay ha, ilan na po yung mga pasyente namin sa clinic na resulta ng pickleball. Ano sila, tinamaan. So, as of now, at kadalasan po yun, as of now, pero kaming case na mayroong vitreous hemorrhage dahil dyan sa loob ng mata. So, as of now po, ako, wala po akong arthritis. Subalit, kasama po sa daily routine ko ang stretching, slow movement, at mga simple balance exercises. Siyempre, kasama dito yung breathing exercise at humming. Kasi nakakatulong daw yun sa ating health, di ba po? So kasama din to yung singing. Tandaan nyo, yung singing, sabi niya ganun, pag kumanta tayo ng 1 hour of singing, it increases our immune system by 240%. Kaya nga sinabi ng Panginoon, sing to the Lord a new song. Kasi alam niya may healing process. Kailan na pag masakit ang ating kasukasuan, ay awitin, umawit tayo sa Panginoon. Magandang pamamaraan yan. So sa bawat umaga, sabi nga ganon, pagising, lagi pong magpasalamat sa Panginoon sa panibagong araw at kalakasan na ipinagkakaloob niya. Oo, may mga challenges. Oo, may sakit kahit sa ating pagtanda. Subalit pangako ng Panginoon, sasamahan niya tayo. At agree din po ako dun sa sinabi, yung mga light exercises, igalaw natin yung ating mga joints. Kasi hanggat hindi natin igagalaw lang, lalo po yung maninigas, di ba? So kung ginagalaw natin yan every morning, yung kung ano man po yung pain, sasamahan tayo ni Lord dun sa pain, di ba? At mamumove natin kaysa po talagang manigas na siya na hindi na natin maigalaw pa. So mas mabuti habang nasi-feel yung pain na nagagawa na i-exercise natin. So mga kaagapay, ngayon pa lang po ha, lalo na sa mga nakikinig sa ating mga young adults, mga nagsistart mag-40, 50s, pangalagaan ang ating kalusugan upang sa ating pagtanda, malusog at masaya pa rin tayo na nakakagalaw ng maayos at sabi nga, mas makapaglilingkod tayo sa Panginoon ng matagal. Pero doon naman sa ating mga kaagapay na ito na po yung kanilang pinaranasan at nadadanasan, continue to encourage them in the Lord. Continue to give them joy that comes from the Lord. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at ito po, sa mundong ibabaw, maliwanag ang isang great divide at paglalaban ng tama at mali. Good and evil. Jesus Christ versus Satan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opposition to Christ. Kontra kay Kristo. Mateo 26:3-4. Nagmeeting ang mga chief priest sa mga Jewish leaders sa palasyo ng high priest na si Caiaphas. Nagplano sila kung paano hulihin si Jesus para patayin. Opposition to God kontra sa Diyos. 2 Thessalonians 2:3-4. Huwag kayong magpapalukok kahit kanino. Kahit sa mga anumang paraan, hindi pa darating ang araw na yon. Magre-rebuild muna ang mga tao tapos magpapakita yung masamang taong pupunta sa impyerno at lalabanan ng taong ito ang lahat ng tinatawag na Diyos at yung mga sumasamba sa mga ng mga sinasamba ng mga tao tapos gagawin niyang siya ang uupo doon sa templo ng Diyos at sasabihin niyang siya ang Diyos. Opposition to the Holy Spirit, kontra sa banal na Espiritu. Sa Acts 7:51, sinabi ni Stephen na ang titigas ng ulo ninyo at hindi kayo nakikinig sa sinasabi ng Holy Spirit, hindi ninyo sinusunod ang Holy Spirit, ang tatlong pagkakamali ng mundong ibabaw. Hindi lang ngayon, opposition to the ministry, kontra sa paglilingkod o sa ministeryo. 1 Corinto 16:9, kasi may magandang opportunity dito at marami akong nagagawa kahit mga may mga kontra sa akin. Wow, wow, wow. Amen, amen. Glory to God alone. God is perfect. God is pure. He is victorious. For greater is He that is Jesus in you than he, Satan, who is in the world. Kung kaya't amen, amen, wow, wow, wow, di nga ba anak?
5: Opo, Ama, totoo po yun. Greater is He that is in us than He that is in the world. Tandaan din, sa mundong ito kasi, ang prinsipe nito, ang jablo, di ba po? Dito siya itinapon. Nag-rebelde siya, di ba, Dad? Dito siya itinapon. Kaya, alam natin na ang Panginoon, eh siya ang mga oppositions, nakikita natin yung oppositions na yon. So, ikaw Dad, di ba nakikita mo yon Dad?
4: Ay, talaga.
5: Opo, no, sa ministry natin, di ba, Dad? Oo,
4: Yes.
5: marami kaming mga karanasan sa ministry, nakita-kita yung opposition. At hanggang ngayon, di ba, nakikita natin yung mga oppositions na yun. Kaya nga po dapat, tayo mismo mga mananampalataya, don't give the devil a foothold. Sabi nga dito, yung opposition to Christ, opposition to the Spirit, opposition to the ministry. Pag tayo po ay solid sa ating faith, nakabase tayo, founded tayo sa truth ng banal na kasulatan, nakikita natin yung mga opposition na yun. Di ba po? Pag pinag-usapan lang natin yung mga gender issues, di ba po? Yun, nakikita natin yun. Nakikita natin yung, yun ang sinasabi natin, yung mga anti-Christian culture nagiging norm na sa ating society, nagiging normal na. Pero on the other hand, dapat tayo alam din po natin kung paano i-handle ang oppositions. Diba po?
4: Amen.
5: Hindi natin
4: Amen.
5: Sila aawayin. Kagaya nung kahapon, I remember, nag-drive kami. Tapos bigla na lang may nag-cut. I mean, di ba may bigla na lang nag-cut sa amin ng motorbike. Tapos napahinto kami. Wala siyang urong-urong talaga. Wala siyang tingin-tingin. Wala siya. Sabi ni Ness, pagpasensyahan mo na, hindi siya mananampalataya. Ganun na lang. So, kami na yung nag-giveaway. Ganun. I mean, it's one way na you have to really, ano tawag nito, mellow yourself down. Pero nakakapanggigil
4: na. Self-control.
5: Oho, may self-control. Ang nakakapanggigil, Daddy, ikakat ka ng isang kotse, kaya sasakyan, tapos merong ictus na sign doon sa likod, Kristiyano. Agoy, di ba? So, yun yung mga
4: kabaliktaran.
5: Opo, nakakalungkot. Lalo na may nang, ito talagang kitang-kita ko to. Di ba po, dito sa amin sa Marikina, bawal kang magtapon. So gawin mo tapon ng basura sa labas. And that should always be a practice of every Filipino. Tayo dapat, hindi tayo nagtatapon ng basura. May sunundan kami sa highway. Di ko alam kung nasaan kami, going to the north. Tapos daddy nagtapon ng basura sa labas ng bintana nila. Tapos nung sa likod, may Christian. Sabi ko sa'yo, napaano yung puso ko eh. Sabi ko, agoy, girl, kung sino ka man. Hindi po natin ginagawa yun, mga kaagapay, ha?
4: Tagilid, tagilid.
5: Apo. Tayo kasi, tinawag tayo ng Panginoon bilang, sabi nga natin, tagapangalaga ng environment. So dapat, di ba, ang ginagawa natin yun? Nasa atin yung mandato na yun. So, in everything we do, huwag tayong maging opposition. Di ba, Dad? Pag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, nagdidisobey, nagiging opposition tayo sa gospel that we are presenting.
4: Correct. And that is not coming from the inside out.
5: Opo.
4: What is going out is kabaliktaran.
5: Exactly, di ba, Dad? So dapat po sa atin po mga kaagapay, if you're a Christian, live as a Christian. And don't live as an opposition to what the gospel is being preached. Kasi yun yung lalong nagpapahirap. Lalo na sa ating mga pamilya, sa ating ano, gusto nating maligtas ang nanay at tatay natin, sumunod tayo. Huwag natin silang sagutin, huwag natin silang i-disrespect. Diba? Lalo na kung tayo yung nagtatrabaho, tayo na yung nagpo-provide ng expense, ng provision sa bahay. Always remember, ikaw ay dinadaanan lang ng pagpapala ng Panginoon. You are just a channel. It's not you. It's God who provides. Kaya yun ang mga ano natin, mga kaagapay sa atin. Be a shining light. Even, sabi nga, in this dark world. Para hindi tayo maging opposition din sa cause ng Panginoon. Diba, Dad? Nakakalungkot yun. Yung gano'n. Ay, di ako magiging Christian. Kasi yan sila. Hindi naman Christian-Christian yan. Pero Christian-Christianuhan lang yung mga yan. Diba? Huwag pong gano'n. Maging totoo tayo na, you know, we are a good example of what a real Christian is. So that even through our life, sabi nga nila, and I love this, sabi niya, evangelism is only 10% talk and 90% life. Tandaan niyo yan, ha? Evangelism, 10% talk lang yan, 90% life. Kapag nakita nila tayo, nakita yung buhay natin dyan sa ating mga kapitbahay, hindi tayo nakikipag-away sa parking, di ba? Hindi tayo nakikipagbulihan sa kapitbahay dahil sa parking. Maging maayos tayong patotoo sa kanila. Di ba po? Yun po yung dapat nating ginagawa. So sabi nga, yes, there is an opposition to Christ, to the Spirit, to the ministry. Pero wag tayong maging dahilan din ng opposition. Na para yung mga mananampalataya ay ma-discourage. Ay para yung mga mananampalataya ay ma-discourage, di ba? At para yung mga hindi mananampalataya ay maging rason bakit hindi sila magiging mananampalataya. So yun po yung ating panawagan. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Totoo yun, Lord. Sabi, in this world, we shall have tribulation. But be of good cheer. You have overcome the world. Lord, minsan nalilimutan namin na narito pa rin kami, Panginoon, on enemy's territory. This is not our home. We're just passing through. So, Panginoon, ang dalangin namin, maging clear yon sa amin. Maging clear sa focus ng aming puso. At patuloy, Panginoon, na maging align kami sa iyong pagkatawag sa amin. That our life will continue to shine out brightly wherever you have placed us. Whether it's in our family, in our workplace, in our church, in our community. Para po hindi kami maging hadlang sa mabuting balita. Yun po yung aming dala. Today, Lord, thank you po sa aming mga kaagapay. Now, today is their special day. Kay Edna Fetalino, kay Arlene Ison, kay Lily Banis. Oh, Lord, thank you din kay RK Malanes. Salamat po sa kanyang buhay. Continue to bless them. I pray, Lord, for Ate Tess Malanes. Ganun din kay Inan. Sa buong pamilya nila, Panginoon, patuloy na pagpapala. Ganon din, Lord, kay Nancy Lil Cervante. Ganon din kay Ma'am Eduarda Sapanta. Lord, thank you for her life. Lord, ang dami kong mga nakakausap na nasa field ng teaching sa DepEd and how her life is a blessing wherever you have placed her. Panginoon, marami pong salamat. Continue to bless them, Panginoon, ang buong pamilya nila. Isama ko na rin po, Panginoon, yung buong church sa NAIC. AOG na pinangungunahan po ni Pastor Jerry Cruz, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord, for their lives. At ang dalangin namin, patuloy na pagpalain mo po sila, O Diyos. So, Lord, sa amin pong mga kaagapay na nasa crossroads na aming buhay, Panginoon, or may mga challenges na sa aming workplace, Father, we pray that you would lead us, guide us, Panginoon, na maging victorious. Yun po yung aming dalangin. Marami pong salamat.
4: Amen, amen. Glory to God alone. God is perfect. God is pure. He is victorious. For greater is He than that is Jesus that is in you than he, Satan, who is in the world. Amen, amen. Kung kaya't alam po namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
5: Amen. So tama yun, hindi niya tayo lalampasan. Totoo yun. So patuloy tayong manangan sa Panginoon, patuloy tayong manangan sa kanyang mga pangako, patuloy tayong pumili. Di ba dad? Piliin natin mamuhay ng tama para hindi po tayo maging opposition to the gospel. Piliin po natin magbasa ng kanyang salita, maging malalim sa ating pagkakilala sa ating dakilang Diyos. Kasi habang nakikita natin yun, nakikita natin gaano katapat, kadakila ang ating dakilang Diyos, lalong nag-i-increase yung ating pananampalataya sa kanyang kakayahan at sa kanyang gagawin pa. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores. Lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
4: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni luluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
5: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating po mga pinagpalang gabay barkada dyan po sa broadcast engineering.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.

0: May ara kagid sang kinamatarong nga magsiling, hindi kag magpalayo kon mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magbabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kon lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kon maestra, pastor o kon church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Friend, uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
5: Uprising.
4: Up now is your host for today.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At muli tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kasama, yung pong mga nakikinig gamit ang radyo. Yan po ay Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre lahat po ng ating mga listeners na nakikinig naman po gamit ang internet. Ano po, nandyan po ang ating mga iba't ibang Facebook page, nandyan po ang streaming app, at the same time, ang iba pong mga pwede nating gamiting online platforms para sa ating mga pag-aaral. Sa atin hong pagpapatuloy sa ating pag-aaral, pag-uusapan natin paano ba natin paiigtingin ang ating pag-asa. Napakahalagang bagay po nito dahil sang-ayon sa ating napag-aralan itong nakalipas, ang pag-asa po ay bumabago ng perspektibo. Totoo po yan. Sa isang taong maraming problema pero may pag-asa, ang tao pong iyon ay merong positibong pananaw. Pero ang isang tao na sabihin na nating katamtaman lang ang pinagdadaanan, pero pagka siya po ay walang pag-asa, yung pong katamtaman can be overwhelming. Opo. Hindi ho ba't pagka ikay nag-iisa, yung task na kailangan mong gawin ay paminsan parang ang bigat-bigat dahil ramdam mo na wala kang kaagapay, wala kang kasama, kaya parang ang bigat-bigat, di ho ba? Pero pag merong kang katuwang, kasama, yung nananalangin para sa iyo, yung umaagapay sa iyo, nagbibigay sa iyo ng suporta, hindi ho ba tayo'y nagkakaroon ng pag-asa? Yan po ay dahil damang-dama natin na sa isang particular na gagawin ay hindi po tayo nag-iisa doon. So ang pag-asa po ay nagmumula sa katotohanan na ang Panginoon ay kaagapay natin. Makikita natin sa iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan. Halimbawa, if you remember si Joshua sa pagpalit niya ng role doon po kay Moses sa aklat ng Josue chapter 1, ang sabi ng Panginoon sa kanya, be strong and courageous. At parte po ng encouragement doon is, as I was with Moses, I will be with you. Kung paanong sinamahan ko si Moses, ay ganoon din kita sasamahan. So yun po ay malaking bagay. Hindi lang sinabi ng Panginoon na magpakatapang ka dyan at bahala ka na sa buhay mo. Hindi po, ang napakaganda roon, sinabihan siyang magpakatapang, pero yung pong dahilan para siya po ay maging matapang ay pinagkaloob din sa kanya. Di ba? Binigay din sa kanya ng Panginoon yung reason to not be afraid and to become courageous. Yun po ang napakaganda doon. Yung reality na ang Panginoon mismo ang nagbibigay sa atin ng utos, pero siya rin ang nagbibigay sa atin ng kapasidad na yung kanyang iniutos ay atin pong magawa at masunod. Yan din po ang hamon para sa atin. Hindi ba ang Panginoon doon sa Matthew ay nagbigay po ng tinatawag nating Great Commission, Matthew 28:19-20. At sa dulo po ng kanyang mga sinabi, I will be with you always to the end of the age. So mapapansin po natin na yung utos ay binigay na tayo po ay humayo at gawing alagad ang mga bansa, pero yung pong kapasidad at saka yung pangako ng pagsama ay pinagkaloob din. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon, ako'y sa inyo, diba? So napakalaking bagay po ito at napakahalagang maunawaan po natin ito dahil kadalasan ay pag hindi natin nakikita ang presensya ng Panginoon, madali ho tayong ma-overwhelm, madali tayong ma-discourage, panghihinaan po tayo ng loob, tayo po ay manlulupaypay, tayo po ay madaling susuko. Pero kapag nakita po natin ang pangako ng ating Panginoon at naranasan natin ito, eh mapapansin po natin na tayo ay magiging matatag, tayo po ay magiging matapang, at tayo po ay makakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Naalala ko po, minsan merong nagpaliwanag ng ganito. Ang sabi niya, ang totoo, lagi namang available ang Panginoon sa atin. Yun nga lang, hindi sa lahat ng pagkakataon ay meron tayong malapit na ugnayan sa Panginoon, kaya bagamat nandiyan ang kanyang presensyang laan, hindi po natin nakikita, di ba? Hindi natin nararamdaman. Naalala ko po, halimbawa, meron kayong sports na sinalihan, di ba? Halimbawa, yung inyong support group ay dumating pero hindi nyo nakita, no? All throughout, nandun lang pala, no? Nanunood, nag-cheer, pero hindi mo nakikita. So para bang ang feeling mo, mag-isa ka lang doon sa iyong ginagawa. At may mga times na ang feeling mo, hindi ka sinuportahan. Tapos malalaman mo, nandun lang pala. Di ba? Isang ganun din tayo, no? Hindi natin nakikita, hindi dahil wala o kaya hindi tayo sinuportahan, kundi hindi natin nakikita dahil ang malaking problema po, marahil ay hindi tayo sensitibo sa kanyang pagkilos o kaya naman ay hindi tayo aware na nandyan ang paggawa ng Panginoon sapagkat malayo ang ugnayan natin sa Kanya. Kaya ilang bagay po ang makapagpapatibay ng ating pananampalataya at pag-asa sa ating Panginoon. So una sa lahat, kailangan po ay meron tayong awareness. Alam niyo, ang pagbabasa ng Bible ay isang napakalaking bagay, hindi lang para sa information, kundi para sariwain yung ugnayan sa Panginoon. Tayo po ay ma-feed spiritually, at napakahalaga po niyan, yung spiritual feeding po natin. At the same time, napaka-importante po nung pagbabasa ng Biblia para muli nating makita ano ba yung mga pangako ng Panginoon. Alam niyo, minsan pag hindi tayo aware sa pangako, wala tayong panghahawakan . Gusto mong magtiwala, pero wala kang panghawakan, di ho ba? O kaya naman ay may bagong nais ipahayag ang Panginoon sa iyo, pero dahil nga hindi ka nagbabasa ng Biblia at pinangangalagaan ng buhay espiritual, maaaring itong mga bagay na gusto niyang ipahayag ay hindi po natin maunawaan. So napaka-importante po yung spiritual nourishment. If you remember si Joshua, balik tayo doon, chapter 1, sinasabi ng Panginoon, be strong and courageous, and then meditate on the law day and night. Be careful to obey everything written on it. Imagine niyo yun, ano? Maging maingat na sundin ang lahat ng nakapahayag dito. At sa ganoon ay pinangako ang kanyang pagtatagumpay. So mapapansin niyo po na hindi pinabayaan sa pangako. At the same time, ay nandoon po ang salita ng Diyos para magkaroon ng wisdom na yung kanyang gagawin ay ayon sa nais ng Panginoon at meron siyang pagsunod. Ibig sabihin nun, as you obey, you still maintain a good relationship with God. You maintain that relationship. Hindi pababayaan. Yan po ay palalakasin, palalaguin po natin. So yung awareness is important. Pangalawang bagay po, tandaan natin ito. Sabi nga ng isang mentor ko, sabi niya, ang pinagagawa ng Panginoon is always God-sized. Ang ibig sabihin niyan, napakalaki. At in the first place, hindi naman dinisenyo na gawin gamit lamang ang ating lakas, sariling lakas. Totoo po yan. Kaya kung sakali po kayo ay na-overwhelm sa mga pinagagawa ng Diyos, well, sa totoo lang, it's really overwhelming. At yan naman siguro ang dapat nating maramdaman. At kaya po tayo na-overwhelm, una, dahil nalalakihan tayo dun sa gustong ipagawa. Diba? Parang ang laki, paano to, Lord? And then, pangalawa, naliliitan tayo sa ating kapasidad. Sa totoo lang po, valid yung feelings At tama naman yun na yun ang maramdaman natin. Ang nakakatakot po, malaki yung task. Tapos ang feeling natin, tayo ang solusyon. Ay hindi dapat maging ganoon, di ba? Sapagkat pag overconfidence na ang namayani, ayan na, magkakaproblema na tayo niyan pagdating sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya napakaganda at napakahalaga po na ating ma-realize na as we follow God, talagang yung ipapagawa niya are God-sized. At bakit po? Una, because it was never designed to be accomplished using human strength. Pangalawa, dahil ang totoo po niyan, habang pinagagawa ng Panginoon ang kanyang kalooban, ay nais din naman ng ating Panginoon na tayo po ay lumago in the process. So ang ibig sabihin nun, hindi lang task-oriented ang Diyos. Nakafocus din siya sa atin kung paano tayong uhubugin, palalaguin, tuturuan, habang tayo po ay dumadaan sa proseso. Napakaganda yun eh. Kasi ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, na kung pakiramdam mo ay hindi mo kaya, interesado ang Diyos na palaguin tayo. Kaya nga mapapansin nyo, yan din po ang malaking difference between people who walk by faith and people who walk by sight. Yung mga taong who are walking by sight, they are always limited by their resources, abilities, and what they think is possible. Pero yung mga taong lumalakad sa pananampalataya, they see what is possible for God, they know that God will provide, and they will obey not because they are good enough, they will obey because they know if it is God's will, then God will provide. Yun po ang malaking bagay doon. Kaya minsan nakakalungkot, ano? Yung bang halimbawa bilang iglesia, bilang individual naman na nanampalataya, wala na yung step of faith eh. Palagi na lang nasa comfort zone. Minsan po, ang iniisip natin, ganun na talaga, hanggang ganun lang tayo. Alam nyo, may mga pagkakataon na kung talagang ang problema yung masyado tayong timid, na hindi ba tayo humahakbang sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, talagang hindi tayo lalago eh. Naalala ko nga, ang magandang nadinig ko at ang sabi po roon ay from time to time, tayo po ay tinatawag ng Panginoon to actually step out sa ating comfort zone. Importante yun eh. Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, hinahamon tayo ng ating Panginoon na lisanin yung comfort zone na iyon at nangangahulugan po iyon na meron tayong susubukang bago. Meron tayong gagawin. Ang importante lang ho dito is, kalooban ba ng Panginoon? Ako, sa personal na buhay ko po, talagang yan ang sinisikap kong gawin. Alamin, Lord, kalooban mo ba? Yan po, napakahalagang tanong yan eh. Kasi, alam nyo, pagka hindi yan ang naging guiding factor natin pagdating sa ating mga kapasyahan sa pagsunod, ang papalit ho dyan ay kaba, nervyos, kapasidad natin, di ba? So, bandang huli, maaaring mauuwi tayo sa pagtanggi sa isang pinagagawa ng Panginoon, hindi dahil sa naguguluhan tayo kung kalooban ng Diyos, kundi dahil nauuna yung takot. Bisa nga, automatic na eh, no? Pagtakot, automatic, no na agad eh. Pagka na-intimidate, automatic, no na agad. So, we're allowing our fears to dictate our decisions, to control our decisions. At pagka yung fear ang nagko-control ng ating decisions, mga kapatid, makakaasa ho tayo na yung destination ng buhay natin will also be controlled by fear. If it's fear all the way, huwag na ho tayo magtaka kung ang makukuha natin pagdating sa dulo is the result of fear, not the result of faith. Kaya ang mahalagang katanungan lang naman ay ito, kalooban ba ng Diyos? Kaya ho yung mga taong ginamit ng Panginoon at patuloy na ginagamit ng Panginoon, hindi naman sila necessarily yung pinakamalakas, pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamahusay. Hindi po eh. Ang meron sila, clarity. Clarity na ito'y kalooban ng Diyos, kaya ako susundin. You remember sa Judges chapter 6, si Gideon, di po ba? Nung tinawag ng Panginoon, anong sabi niya? Ang sabi ho niya, naku, wag po ako. Sa aming pamilya, ako ang pinakaaba sa aming lahi. No? Eh kami ang pinakakawawa rito. That's what he was saying in effect. Wag ako dahil I have all this reason kung bakit hindi ako ang dapat niyan. Sa tingin niya, siya po ang least. Yung kanyang angkan is also the least. Imagine mo yun, ano? Ganun po ang kanyang pananaw. Pero ang binigay sa kanya ng Panginoon is clarity. And he obeyed not because he became stronger by himself. He obeyed because he knows that it was clear that it is God's will. Kapatid, kung kulang ka sa talent, kulang ka sa ability, alam mo, hindi yan hadlang sa Diyos eh. Bakit? Eh siya naman nag-e-empower eh. Siya nagbibigay sa atin ng kapasidad. Kung nakukulangan tayo sa mga bagay na yan, isang bagay po ang pwede nating kailangang tandaan. May clarity ba tayo na kalooban ng Diyos? Kasi kung may clarity, then by all means, obey. Dahil in the first place, hindi ka naman hihirangin ng Panginoon at gagamitin dahil ang galing-galing mo. Nako, kadalasan po yung galing pa nga natin ang number one balakid eh. Kasi yung confidence natin nasa sarili natin. You remember si, mula na naman sa Book of Judges, si Samson, di ba? Kakaiba pong lakas nitong si Samson. In fact, sa Bible, talagang very unique siya kasi parang superhero eh, di ba? Pag tinignan mo yung account ng kanyang buhay, talagang impressive eh. Masasabi natin na itong taong ito ay differently abled. Talagang binigyan siya ng kakayahan at kahanga-hangang kakayahan. Pero ang mapapansin po natin, masyado naman siyang naging confident sa kanyang kakayahan. Kaya nga yung tatlong bagay na pinagbawal, no? Madalas po pag tinatalakay ang buhay ni Samson, ang naaalala natin, kaya po nanghina, di ba? Ginupit yung buhok. Eh, totoo naman yon. Pero tandaan nyo po, bilang isang Nazirite, yan po yung kanyang vow, tatlo po yon. Bawal humawak ng patay, bawal po siyang uminom ng anumang fermented, or in other words, bawal siyang maglaseng, at saka yung pagpaputol ng kanyang buhok. So, yung unang dalawa, na-violate niya na yon. If you remember, kumain ng honey galing dun sa bangkay nung napatay niyang hayop, binigyan pa yung magulang niya. So, violation yon. Ano pa? Eh, makikita natin, lagi nakikipag-inuman, di ba? Kaya nga, napapasubo dun sa mga sugal-sugal na magpapalitan yung mga balabal, na nakipagpustahan, di ba? Lasing siya noon. So, mapapansin nyo po, tatlo po yun na pinagbabawal. Yung pagputol ng buhok, eh yun na ho yung kahuli-hulihan. At hindi lang po isang beses siya pinagtangkaan, di ho ba, na malaman yung kanyang source of strength. Kaya ho, kung mapapansin nyo, ang problema nitong si Samson, he was basically overconfident sa kanyang sariling lakas and he played around. Kaya ang nangyari po eventually, nawala din yung lakas na yon. Pero ang daming ordinaryong tao sa Bible, makikita natin. Mga taong may kahinaan, kagaya natin, may limitasyon, mga ordinaryong tao. And yet, because they had clarity of God's calling, maliwanag sa kanila na kalooban ng Panginoon yung kanilang gagawin. So they marched forward with the strength that comes from the Lord. Kaya yung kay Gideon, kamangha-mangha yun eh. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, okay, ganito gagawin. Pumunta kayo sa lugar na ito. At ang isang gustong-gusto ko po doon sa sinabi ng Panginoon sa kanya, you will not even need to fight. Hindi mo na kailangang lumaban. Hindi na kailangang lumaban dahil ang Diyos ang lalaban. So pinapunta lang sila doon to be witnesses to what God will do. They have to be there. Pero ang Panginoon po mismo ang siyang kumilos, ang Panginoon mismo ang siyang nagpakita ng kanyang magagawa. Napakaganda, di ho ba? Kaya paminsan sa atin din, ang natural at immediate response natin, eh pag merong fear, wag ako, iba na lang, hindi ko kaya. We tend to automatically say no. Isipin niyo po yan. Pagka kayo po ay nabibigyan ng isang task or assignment from God given to you through maybe your pastor or some others. Isipin nyo ito, kayo ho ba'y agad-agad na tumatanggi? Na hindi man lang iniisip o pinapanalangin kung, Lord, kalooban nyo po ba ito? Kayo ho ba yung tao na pag natakot, pag na-intimidate, pag na-overwhelm, tatanggi agad at magsasabing, wag ako, iba na lang, hindi ko kaya? Well, kung ganyan po ang nagiging kasanayan po natin, tandaan nyo po ito, hindi tayo lalago. Why? Because we are saying no to the very things that will make us grow. Tumatanggi tayo sa mga bagay na siyang magpapalago sa atin. Kaya ang kailangan lang po, mga kapatid, alamin natin, kalooban ba ito ng ating Panginoon? Kalooban ba ito ng ating Panginoon? At kung may clarity ng calling ng Panginoon, maliwanag na yan ang nais ipagawa ng Panginoon, then obey at doon natin mararanasan ang kanyang pagkilos. In my observation in years of ministry, obserbasyon ko sa sarili ko, obserbasyon ko rin sa ibang tao. Pag tayo po ay tanggi ng tanggi na hindi iniisip muna kung kalooban ng Diyos, ang laki-laki po ng limitation na nagaganap sa ating buhay. So ang challenge po dito, mga kapatid, is yung pag-asa ay hindi po dahil ang mga bagay ay madali, simple, o kaya ang mga bagay po ay kayang-kaya natin sa pamamagitan ng lakas natin, hindi po doon ang gagaling ang pag-asa. Ang pag-asa po ay nagmumula din sa karakter ng Panginoon. Alam natin, kilala natin siya. Pangalawa, sa clarity ng ating calling. Pag maliwanag sa atin na ito nga ang calling ng ating Panginoon, ito nga ang nais niyang ipagawa. Pag maliwanag po yan, mga kapatid, there is hope. Why? Because you know that you will never walk alone habang sinusunod mo ang ating Panginoon. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Oo, buntis ako. At ikaw ang ama.
1: Siyempre, sino pa ba? Dapat, Hyzing Christ ang kanin natin dahil nakatutulong ito sa ligtas at maginhawang pagbubuntis.
0: Tama, maganda rin.

0: 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM. And Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Capitbisig.
1: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
0: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J. DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company, ang dulang, talika lang, lagot.
3: Rosalia Pinpolio po ang buo kong pangalan, 56 na taong gulang. May asawa at 6 na anak. 47 po ako nang isilang ko ang aming punsong si Joy. Marahil po sa high-risk pregnancy ako noon, lumaki po siya na mas mabagal ang komprehensyon kumpara sa ibang batang kasing edad niya. Bilang mga magulang, wala po kaming hinahangad na mag-asawa, kundi ang matuto siya at makapamuhay ng normal. Kaya't sa kabila ng kanyang kalagayan, ninais naming mag-asawa ang mapag-aral siya. Pakinggan po ninyo kung paanong tinugon ng Panginoon ang aming dalangin para sa aming bunsong si Joy.
4: Nanay, mas mabuti pong sa SPED nyo ipapasok si Joy. Masigit po siyang matututukan doon.
5: Teacher, baka naman po mahalang pag-aaral doon. Namamasada lang po kasi ng tricycle ang mister ko.
4: Government po yun, kaya affordable. Ibibigay ko po sa inyo ang address nila sa Pasig para makapag-inquire po kayo, ha?
5: Sige po. Pero teacher, hindi po ba talaga pwede dito na lang?
4: Pwede naman po. Pero mas maganda pa rin po kung doon nyo siya ipapasok dahil angkop po sa kanila ang mga facilities para sa anak ninyo.

0: Kaya ba natin yun, Rosie? Maganda sana kung dito na rin siya sa atin. Eh, baka hindi natin kayanin ng gastos pag ganun kalayo.
1: Eh, bahala na. Idalangin na lang natin na bigyan tayo ng talinuhan ng Diyos kung paano matutulungan ng anak mo. Ah, pupunta nga pala ako sa medical mission bukas para makapagpatingin. Medyo sumasakit ang bato ko kanina eh.
0: Oh, sige na, sige na. Magpahinga ka na. Oh, huwag ka na masyadong mag-iisip. Pasasambat eh, makakarahos din tayo sa mga problema natin.

0: Medyo mataas po ang BP nyo, Nay. Madalas po ba kayong nahihilo?
1: Eh, hindi naman po, Doktor. Akala ko nga po, dahil lang ito sa puyat eh.
0: Bakit ho? May trabaho po ba kayo sa gabi?
1: Eh, wala naman po. Hindi lang makatulog dahil sa dami ng inaalala.
0: Naku po, bawas-bawasan po ninyo ang stress. Pati na po ang pagkain ninyo na maalat na pagkain. At kailangan po, kompleto po ang oras ng tulog. Huwag po kayong nagpupuya.
1: Eh, sisikapin ko po.
0: Huwag niyo pong sikapin, Nay. Gawin po ninyo.
1: Sige po.
0: Bibigyan ko po kayo ng gamot. Pero kapag hindi po nagbago yung pakiramdam ninyo, eh, kailangan na po nating ipacheck up ang inyong cholesterol, blood sugar at ECG. At iba pang mga laboratories.
1: Oo.
0: Eh, para malaman natin kung meron pa ba.

0: Ate Faye, ikaw pala. Halika, tuloy ka.
1: Salamat. Kumusta ka na?
0: Eto, maayos na ang pakiramdam ko. Salamat sa Panginoon. Akala ko nga kung ano-anong laboratory test pang ipagagawa sa akin eh.
1: Maalaala ko nga pala, yung pinuntahan nating medical mission noon, magkakaroon daw ng feeding program dito sa atin na para sa mga batang 10 taong gulang pababa.
0: Talaga? Pwede kaya si Joy doon?
1: Oo naman. 6 na taon pa lang naman si Joy, di ba?
0: Oo.
1: Yung 2 apo ko nga, ipinalista ko na eh.
0: Teka, kanino ba nagpapalista? Kailan ba gaganapin yun?

0: Nay, anak niyo po pala si Joy.
1: Opo, opo, doktor. Kayo po pala. Sinasamahan ko po siya kapag pumupunta dito sa feeding program. Eh, medyo mahina po kasi ang batang yun eh. Ay,
0: napansin ko nga po. Kaya ipinagtanong ko kung sino ang mga magulang niya.
1: Nakakatuwa naman po at hanggang dito sa feeding program may kasama po kayo.
0: Oho, maliban po kasi sa pagpapakain ng mga bata, eh tinitingnan din po namin yung kanilang kalusugan. At napansin ko nga pong may special na pangangailangan si Joy. Nag-aaral po ba siya?
1: Eh, gusto ko nga po sana siyang ipasok. Kaya lang, sabi po nung teacher, eh, mas mabuti daw po kung sa SPED ko daw po i-enroll ang anak ko.
0: Alam niyo po bang merong lugar ang Harvest Ministry na nangangalaga sa mga batang kagaya ni Joy?
1: Talaga ho?
0: Opo. Sinasagot po ng ministry ang kanilang tutuluyan, ang mga pangangailangan at higit sa lahat ang kanilang pag-aaral.
1: Naku, matutuwa po ang anak ko niyan. Gustong-gusto niya po talagang mag-aral eh.
0: Eh, yun nga lang po. Kailangan ipagkatiwala niyo po sa amin si Joy.
1: Ho?
0: Isa po kasi sa patakaran ng ministry ay personal naming pangangalagaan ng mga bata upang masubaybayan silang mabuti.
1: Ah, ganun po ba? Eh, hayaan niyo po at sasabihin ko sa asawa ko. Naku, tiyak na matutuwa po yun. Salamat po! Salamat po!

0: doon mo patitirin rin sa kanilang ating anak.
1: Eh, hindi yun bahay ni Doktor. Parang ampunan daw yun na ang inaalagaan ay yung mga tulad ni Joy. Alam mo, sagot nilang lahat, pati na pag-aaral ng bata. Diba, yun naman ang gusto natin, yung makapag-aral siya.
0: At para makapag-aral ang anak mo, papaya kang mawalay sa sakit.
1: Eh, pwede naman natin siyang dalawin doon kahit anong oras.
0: Kahit
1: eh.
0: Na. Ibang lugar pa rin yun.
1: Pero...
0: Alam mo, hindi na natin makakasamang kumain ang anak mo. Hindi na natin makakatabing matulog. Hindi na natin makita naglalaro. Alam mo ba yun kung gaano kalungkot yun?
1: Alam ko. Nanay ako eh. Pero alang-alang sa kinabukasan ng anak ko, kailangan kong magtiis.
0: Kung gusto nila tayong tulungan, tutulong sila nang hindi kailangang mawalay sa atin ang bunso mo.

Panginoon, nakikita mo po ang puso ko. Ang pagnanais ko na mabigyan ng edukasyon ng anak ko. Tulungan mo po kami. Kung kinakailangan pong liwanagin niyo ang isipan ng asawa ko, Panginoon, kayo na po ang bahala. Pero kung meron pong ibang paraan para hindi siya malungkot, kayo na rin po ang kumilos. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng bagay, Panginoon. Sa iyo ko na po ipinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Nako nanay, may maganda po akong ibabalita sa inyo.
1: Ano po yun, Doc?
0: Pumayag na po yung sponsor ni Joy na pag-aralin siya kahit doon po nakatira sa inyo.
1: Talaga, Doc?
0: Opo, nauunawaan po nila ang damdamin ni tatay.
1: Ay, naku,
0: natutuwa po sila rito. Kaya pwede nyo na pong i-enroll si Joy sa darating na pasukan.

Napakabuti ng Panginoon. Nakakamangha kung siya'y kumilos. Sa ngayon po ay 3 taon nang nag-aaral ang anak ko at patuloy po naming nararanasan ang kanyang katapatan. Purihin po ang kanyang dakilang pangalan.

Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Awit 37, 4-5.

0: Mga kaibigan, ang inyong napakinggan ay hango po sa tunay na buhay ni Rosalia Pinpolio ng Taytay Rizal. Isinulat para sa radyo ni Shirley Mendoza Tambulogan. Sa direksyon ni Jerry Piñalosa. Binigyang buhay nina
1: Jennifer Gulye,
2: Ren Belica,
3: John Matias Mercado,
4: Bernie Basca.
0: Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin po lamang ang Facebook page ng Tanikalang Lagot. Tandaan po natin ang pangako ng Panginoong Jesus. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Hanggang sa muli po, pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus.

0: Maayo gid nga hapon, and once again, welcome diri sa aton nga radio station, Radio DYVS, kaga adlaw liwat sa nga Martes. Ako naman ang inyo diri nga makaupod, Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa nga Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid. Kaga ginaabi-abi ko gid ang tanan nga malabutan sining aton nga pagpangwali, kaga mga nagapamati sa aton sa kahanginan, paagi sa mga transistor radios ninyo dira, and also sa mga nagaupod man kag nagapamati sa aton sa Facebook, paagi sa aton nga live. Maayo gid nga adlaw dira sa inyo, and also sa mga papamati pa in replay, no, ti kabayeng Ginoo magapakamaayo man sa inyo, sa inyo dira nga pag pamati karon sa pulong sang Ginoo. Kag sa sining nga hapon, ang aton bala nga ginatsuguran sa pagtuon diri sa may Isaiah 41, aton inisugpunan, kag makita na padayon aton nga makita diri ang gahom sang Ginoo, kag ang iyang mga pamaagi, ang iyang mga ginahimo, kag makita naton nga wala na gid sang iban pa nga Diyos, wala na sang iban pa sang makasarang sa paghimo sang mga makatalingala nga butang, mga butang nga labaw sa aton gid nga mahangpan. Kaga natong suguruan naton last week, last Tuesday, kung ano ang Ginoo nga ginkilala sang mga Hudyo, ugaling kay ila nga gintalikdan, ila gin kalimtan, kaga sila nag-antos sang pagbihag sa ila, kaga mga exile sila dito sa Babylon. Kag diri sa chapter 41, ginpahadumdum sila sa Ginoo nga siya nga Dios, wala nagyakalipat sa ila. Kaga ang aton gani nga topic or ang aton nga title is The God Who Carries You, ang Dios nga sarang sa pagdala sa imo, pagbulig sa imo, pagalay-ay sa imo. Kaga sa sininga hapon, diri kita sa may verses 5, masugda naton sa verses 5. Kaga makita naton diri that the God who outmouches the gods of the pagans. Now, ang mga pagano during this time, of course, they do not believe in the God of Israel. They have their own gods. Pero diri sa verses 5 to 7, makita naton that God outmatches all of them because there is only one true God. So tanan nga mga ginahimo-himo diri sang mga pagano nga mga dios-dios, wala sang ikasarang sa palaabuton nga pag-atake ni Cyrus the Great. Now humble diri sa verse 5, the coastlands have sinned and are afraid. The ends of the earth tremble. They have drawn near and come. Everyone helps his neighbor and says to his brother, be strong. The craftsman strengthens the goldsmith, and he who smooth with the hammer, him who strikes the anvil, saying of the soldering, it is good, and they strengthen it with nails so that it cannot be moved. Kabay Ginoo magapakamayo sa pulong, magapakamuyo kita anay. Our gracious God and loving Heavenly Father, we humbly come before your throne. We believe that there is only one true God, and that is you that we are praying. We are praying to. We come to you, we ask for your blessing as we ponder upon your word. May you bless your servant as he delivers it to your people. And maybe some of them right now are listening without the assurance of having salvation because they are not yet a believer of the Lord Jesus Christ. We pray that you will use your word. You will use your servant. That they will come to the saving knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. We also pray for those who are believers, maybe they are struggling with their lives. May your word reminds them that you are there. you see what we are going through. And if we believe in you, and if we put our confidence and trust in you, you're able to carry us. You're able to help us. You're able to show yourself strong. So, Father, we ask for your blessing. We ask for your mercy and grace. And we pray to the God of the Holy Spirit, God the Holy Spirit, to open our hearts and minds. Enlighten us as we ponder upon this truth. All these things we ask and pray to the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Diri makita naton ang ginhambal sa verse 4, nga grabe ang kahadlok sa mga pagans. Those mga tao nga gitatawag sa Ginoo, nga ginsummon niya, remember, last week. Amo yung mga tao nga pagkabalo nila, pagkakita nila, grabing ila kadlok. The ends of the earth tremble. Okay? Kay paabot na si Cyrus the Great. Kaghambal dire, the ends of the earth tremble, they have drawn near and come. But look at this. Instead of repenting of their sin, instead of turning away from their idols, instead of going to the God of Israel, kilalaon nila ang Diyos, what they did was they keep on trusting their gods. These people relied on their idols instead of putting their trust in the Lord. Now, ari sila. They're experiencing fear, paralyzing fear. They're experiencing spiritual exhaustion. And what awaits them is ultimate ruin. That is the problem. Kung ang tao, isa ka tao, wala na kilala sa Dios. That when crisis hit, specifically, dire sa atong text, the rise of King Cyrus and the Persian army, na kung sa diin gin-orchestrate man sang Ginoo. Kaya mo na nakita natin last time. Who stirred up in verse 2? Ang Ginoo niya, nagapanghikot. Kaya may purpose siya. Meanwhile, the idol-worshipping nations panicked. No, ang mga nagasimba sa ilang mga larawan, nagasimba sa ilang mga hinimuan nga Diyos-Diyos. So, ni Hambal rin, the coastlands have seen and are afraid. The ends of the earth tremble. Now, because of their false gods and false religion, instead of finding peace, anong nabatsaga nila? Kahadlok. Instead of finding comfort, ang nabatsaga nila, tuman nga discomfort. And they were completely terrified. They were very unstable sa nag-abot na ining palabuton, no? Ining palabuton nga crisis. Now, this is a reminder to all of us that aside, no, apart from God, no, kung wala na iba, wala kita ya Dios, no, when crisis arrive, maanugi kita, masalagin kita, hindi kita kabalo kung ano natong himuon. No, sino aton saligan? Sino butangan nato sa aton pagsalig kung hindi Dios? Now, kung imo tanawon in the Bible, ang ilang nga Dios-Dios, ang ilang ginahimo nga gods, do kanami lang ni siya every time there is victory. Ngayon mga kadalagaan nila, masadya lang. Masadya-sadya, kadalagaan, victorious ang scenario. But sa tion sang kalalat-an, wala gid ini sang may mabulig. Look at this. Nagasala sila. Kag ang nagabuligay, sila man lang nga mga tao. Everyone helps his neighbor. Now where is their gods? Di lang ilang Dios-Dios na dapat amo ang mabulig sa ila. Okay? So kakapoy sa ilang bahin nga sila ya ang gabulgay instead nga ang Dios magbulig sa ila. Imbes nga makapahuway, ginakapoy sila. Karang ila Dios-Dios, hindi makabulig si ila. Isipa bila, everyone helps his neighbor, in verse 6, and says to his brother, be strong. Sino nagapaligon sa ila? It is not the gods that they are worshipping. It is not the gods, or it was not the gods that they are making. Ginhimo nila. And that is the tragedy of a God na ginhimo lang. Meanwhile, the God of Israel, ang Diyos nga amo ang nagtugas ang langit kag duta. So there is a big difference between a gods, between gods nga ginhimo lang, kag sa Diyos nga amo ang creator. So ano tabo dire? The craftsman strengthens the goldsmith. Ang mga nagapamanday, ang mga nagahimo, Diyos-Diyos nila, ginapaligon man nila. So, klaro gidire, nga wala sang may mahimo. Wala may mahimo. Abalari ang mga panday, platero, kag iban pang mga trabador, nga nagahimo sa mga Diyos-Diyos, nagapabakod sa isa-isa, nga nagasiling, maayo gid ang aton obra. Maayo gid ang aton obra. Ang hambal nila. Dahil gid lang sa ang Diyos-Diyos sa iya sini, bultangan, agon indi, matumba. So kakapoy, sila lang nag-encourage sa isa-isa, kag ginalansang nila ang ilay ang Diyos-Diyos. The nations did not turn to God when they faced sininga destruction. Instead, grabbing effort ang ilagini mo to make idols. They even formed a desperate coalition to manufacture better idols. Himo pagin sila mas maayong idols, and that is where tragedy became a reality. Realidad nga trahedya na ganyan, ang ilang aga, ang nagkatabo sila. Himo sila maayo klase ribulto. Kaga, amun yung ilagay mo tanga sila pagsalin. They help one another. Kaga, ang mga wilders, mga panday, tanan, nagahimo. Kaga naghabal, maayo nga ito ginimo. They wasted their energy trying to rescue their gods rather than having a God who could rescue them. That is a sad picture here sa isa katawo nga wala nagabutang sa iya pagsalig sa Dios. Tungod kay ang iyaya saligan, ang iyaya ginahimo-himo nga Dios-Dios. Gamitan nila lansang para hindi matumba ilang Dios-Dios. He fastens it with nails so that it cannot be moved. Pero hindi amo ina ang luyag sa Ginoo tani nga matabo sila. So bisa ano pa ka-encourage, encourage nila sa isa-isa, it cannot carry them against the judgment of God. Okay? Bisa ano pala imuon? Kaya pinaka-importante gid sa kabuhi sa tao, Dios. Abra ka-importante gid sa kabuhi naton. Ano man ang itabo, whether we are in grabing kondisyon or ara kita sa kadalagaan, whether we are victorious, enjoying the blessings that God has given us, or whether we are severely afflicted, or whether we are suffering with or we are in pain, we are sick. Ang pinaka-importante gid upod ang Dios. Ang pinaka-importante gid may Dios kita sa aton mga kabuhi. So diri ang natabo, they encourage one another, but it cannot carry them. Kung aton tanawon kay sa do, abi naton tao gid ang makabulig sa aton, that we prioritize them over God. Pero hindi tao, kundi Dios. Yes, God can use people to encourage us when we are down, but nothing can surpass what God can do. So let us always prioritize God. Sadly, these people, they prioritize their gods, ilang mga idols, and the encouragement of one another cannot help them. So wala yan may makatupong ang mga kalabaw sa ikasarang na pagbulig sang Diyos. Wala na yan. Why tupong ang mahimo sang Ginoo sa atong kabuhi? One of the saddest thing I realized in this life is that when we try to limit God, when we try to limit what God can do, ginalimitahan ta ang masarangan sang Diyos. Ginalimitahan ta nga ang daw Diyos, ang Diyos do parehas lang sa aton, nga ang Ginoo do parehas lang sa aton, limitado kag maluya. Sa tutuod lang kita ya ang limitado kag maluya, and we should not think that God is the same with us. Let us not think nga ang masarangan sa Ginoo daw umuamo man lang sa aton, because He is God. Ginapaklaro gid sa Bible, in the beginning God created the heavens and the earth out of nothing, ha? Ang creation means out of nothing. May ginhimo siya without using any existing materials. So dapat na natong tandaan. Now, Diyos siya. Kita hindi. Now, isa pa ka problema amon sa mga nagatuon sa Biblia kag ng mga tumulo ni Kristo. Kita nga kabalo sa Biblia kag sa kamatuoran para sa Diyos. Kung kaisa kita man ang hindi magpati sa mahimo niya, ba? Isa kita pang hindi magpati sang ikasarang sa Ginoo. Iniya nga mga unbelieving people encouraging each other sa palabutong pag-atake. Gina-record ini para ipamalo sa aton subong nga bisan ano matabo sa kalibutan, ang Dios gid yang kinahanglan ta. Gina-record ini para makit-an nga wala na sang iban pa makasarang sa pagbulig sa aton. Wala na sang iban pa ang makalay-ay sa aton. Dios lang din. Honestly, ining kalibutan nga ginaistaran naton subong, amo ning kalibutan ginaistaran man nila sang una, diri sa Isaiah 41. The same lang nga tuman kagamo, the same lang nga may gera, the same lang nga may gutom, the same lang ka budlay. But what we can see in this picture is that ang wala iya Dios nagasala sa ila kabuhi. Ang mga wala Ginoo sila kabuhi, nagapinagusto lang sila kag pag-abot sang mga kalamidad, kag pag-abot sa mga crisis, wala sang Dios nga makabulig sila. Pero ang mga katawhan sang Dios, even though nga nagpasaway sila, nagtalikod sila, kag gindisiplina sila sang Dios, but the fact that God is with them, kaya ang ginugay ng disiplina sa ila, still God cares them. Still, the good Lord and the faithful God maara upod sa ila. See? So, amuin niya. Ang importante, upod ang Diyos. Ara ang Ginoo. Upod ang Diyos sa anuman nga tion. Here in verses 7 to 8, kaladlawan, kaya ang gitugas ang Diyos nga tao, naghimo-himo sa Diyos-Diyos. Ako muna, may Diyos na nga naghimo sa tao, pero ang tao maghimo pag sa Diyos-Diyos instead of acknowledging the God who made them. Okay? Now, ang Ginoo nagtuga kay Adam kag kay Eve, kag ginambalan niya, very good. Ang iyagin himo na tao. Karon ang tao naman, diri sa Isaiah 41, mga tao, mga pagano, mga pagans, nagimuhimo sang Diyos-Diyos na naghambal, it is good. So sinugid bala ang Diyos diri sa mga pagans? Ang naghambal, it is good, o kung nanginhimo niya ng Diyos-Diyos? How come nga ang isa ka-created being mangin Diyos kag naghimo man O, maginhimo siya nga Dios-Dios, kagkilalaon niya nga Dios. That's foolishness. That is foolishness. Hindi giniya sakto nga ang ginhimo amo pa ang mangin Dios. Oh. But sadly, that what is happening in this world, because what we are seeing in this generation, ang mga created things, hindi lang ya, I am not saying about larawan, I'm not saying about idols, but a lot of created things nga daw ginakilala nga daw amo na gini ang pinakagrabe, amo na ni ang daw kakulula ini daw mapatay gid daw amo gini ni ang Dios. But no, that is not, wala na, isa lang gid ya ang Dios, isa lang gid ang Dios. Now makita naton dire that this people suffered ultimate ruin and shame. Later in that chapter, when God delivers the final verdict, ginukman sila sang Dios. Hambal sa Isaiah 41:24-29, behold, you are nothing, and your work is less than nothing, because they are all a delusion. Their works are nothing. Their metal images are empty wind. But siguro wala pulo, siguro wala may masara, way kasarang, wala may mahimo. They made a god that they will be carrying instead. Now they made a god that they will be carrying instead of carrying them. Instead nga sila ang alay ayon, ahay. Sila ya ang naghakwat. So anong natabo, when judgment came, their idols could not predict the future, could not fight, and could not save. The nations were conquered, and the reliance on false gods led to absolute historical defeat and spiritual bankruptcy. Di wala gid may nahimo, wala gid sa ikasarang. Amo na gid sulat diri sa verses 24 and 29. You are nothing, your work is less than nothing, an abomination is he who chooses you. And in 29, behold, they are all a delusion, their works are nothing, their metal images are empty wind. That is the truth. Kung wala ang isa katao, Dios. Kalang iya yang ginakilala, Dios. You know? Sini nga hapon, basi may ari diri nga wala pa kay Kristo. Wala pa kay Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Hindi ka magpadayon sa iyo pagkabuhi nga wala sang Kristo. Wala Dios sa iyo kabuhi. Kagkumiara ikaw ginakilala nga iban pa nga Dios, masubuin na ang kamatuuran nga hindi na matuod nga Dios. Kaya ang ari lang sa Biblia, ang matuntuod nga Dios. Ang Dios sa Biblia, ang Dios na nagtugas ang langit kag duta, I will keep on saying that. Ang Dios nga naghatag sa iya bugtong anak, agod nga mangin manluluwas mo, napatay sa krus sa Kalbaryo, para imo sala kag akon sala mabayran niya. Kag kun ikaw magtuo sa iya kay Kristo Jesus, may kapatawaran ang imo kasalanan, kag may ara ikaw kabuhi nga wala sang katapusan. This is the God, a faithful God, the good God, na kinanglan naton sa aton mga kabuhi. Kabay pa nga ibutang mo yung pagtuo kapag salig sa iya. Kagun ikaw dugay na nga tumuloo kag dugay na nga Kristohanon, padayon sa pagbutang sa pagsalig sa Dios. Simbaha siya, alagara siya. Mangin matutuod, mangin matutom kita sa iya. Kung ikaw nagtalikod man sa Dios, pwede gid na mo. Kasi ari ikaw, pero wala ikaw, hindi mo ginaprioridad ang Ginoo sa imong kabuhi. May ari diya, ihan nga, nagtalikod na sa Ginoo, kada wala na gana sa Dios, bawa hindi pagtuguti mo kagulingon nga mag-amun sila. Ang Ginoo nagapakighambal sa imo paagi siya pulong sini nga hapon. Balik ka sa Dios. Kagtubtob sa ulihi, mangin matutom sa iya. Amo na pinaka the best nga kabuhi, pinakanami nga kabuhi, ang may Dios, kag malapit sa Dios. Kay amuin na ang ginasiling siya pulong. Siya lang gidya makahatag sa aton kabulusgan, kalipay, kag siya lang gid ang maka bulig sa aton. Malamugin nga salamat sa inyo pagupod sa liwat. Ako si Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwa sang Valladolid. Kag salamat sa inyo pagupod sa aton nga pagtuon sinigin nga hapon. Lord willing, madaso naman nga semana mag-updanay kita sa pagtuon sang pulong sang Dios. Sanayan nga himaya kapag dayaw ginahatag naton sa aton Ginoo.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: kanya presensya.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
2: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. And 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM. And Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
2: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
1: FEBC Philippines. Until all have heard. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Halika, pag-aralan natin ang message ni God mula sa mga simpleng karanasan sa buhay. Merong isang course sa college na kapag nag-exam ka, bawal yung erasure. Kung ano yung naisulat mo, yun ang final answer. Ang hirap, no? Kaya kailangan bago mo i-finalize ang sagot, pag-iisipan muna. Parang kailangan mo muna ng lapis bago tuluyang isulat yung sagot. Pero paano kung ganun din sa buhay? Paano kung lahat ng pagkakamali hindi na pwedeng burahin? Well, technically, hindi naman na talaga mabubura ang mga nagawa. Hindi mo na mababalik ang oras, mababawi ang mga salitang nasabi mo, ang mga maling desisyon na ginawa mo, hindi na pwedeng i-retract. Pero may magandang balita. Yung pagkakamali, yes, hindi siya mabubura, pero maaari mo itong maging tungtungan para maitama ang direksyon ng buhay mo. Ganito rin kasi si Paul sa New Testament. Si Paul, hindi niya tinago yung kaniyang nakaraan. Inamin niya na bago niya nakilala si Kristo, masama siyang tao. Inuusig niya ang mga tagasunod ni Jesus. Sabi nga niya sa 1 Timothy, "And I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me because He counted me faithful, putting me into the ministry, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus." Pag-amin niya to kay Timothy na kaniyang dinidisciple. Sa Tagalog, "Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na nung una, nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya." He admitted his mistakes and how the Lord has enabled him. He was entrusted with the gospel because Jesus enabled Paul. Never niya tinago yung identity bilang masamang tao, persecutor, at paulit-ulit niya itong binabahas.

pagi as part of his testimony. Di para ipagmalaki yung dating niyang buhay, kundi para ipakita kung gaano kalaki ang awa, ang biyaya, at ang pagbabago na ginawa ni Kristo sa buhay niya. For someone to admit mistake, that they were wrong, it takes courage and humility. Di naman niya sinabi na perfect siya, wala siyang ginawang mali, and kalimutan na ang nakaraan. Instead, kinilala niya ito, yung naging pagkakamali niya, at ito ay tapos na. And this will not define his being anymore at magiging katapusan ng kaniyang kwento. Dito tayo makakakuha ng inspirasyon. The Lord counted Paul as faithful and putting him into the ministry. Hindi hinahanap ng Panginoon yung pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamahusay magsalita, pinakamagaling tumugtog. Ang nais niya ay ang iyong puso. At ang katapatan ay nakikita sa maliliit na bagay, sa mga ginagawa mo every day, sa paraan ng pagtupad, sa responsibility at pagpili mong gawin ang tama kahit walang nakakakita. Ang paglilingkod sa Panginoon, kahit na ikaw ay basag, kahit na ikaw ay broken, even if your situation is not ideal, in-honor ni God. Kaya huwag mo nang hintayin na maging maayos pa ang sitwasyon mo bago ka magpakabuti, bago ka magbago, bago ka manilbihan sa Panginoon. Before giving to God, before becoming a better version of you. Yung magiging faithful ka kapag umaman ka na, magiging giver ka kapag na-reach mo na yung certain status, maglilingkod ka kapag nakagraduate ka na, nakapasa ka sa bar, magbabago ka kapag maayos na ang lahat. E paano kung hindi dumating yung panahon na yon? At hindi ganoon ang Panginoon. Maging faithful ka kung nasaan ka ngayon, anuman ang iyong kalalagayan. Kasi ang faithfulness nagsisimula sa maliit na bagay. At ang pinakamagandang bahagi ng testimony ni Paul, sa 1 Timothy 1:15, Christ Jesus came into the world to have sinners of whom I am chief. Tinawag pa nga ni Pablo ang sarili na siya ay chief ng sinner, leader ng mga makasalanan. At hindi ito false humility. Kasi alam niya kung gaano kalaki ang naging kasalanan niya. Pero ganun kalaki ang mercy ng Diyos at ang kanyang kahabagan. At ito ang kanyang itinataas. Ang taong dating umuusig sa iglesia, naging tagapagturo at tagapangaral na ng ebanghelyo. Isipin mo yun? Ikaw, dati kang lasinggero. Ngayon, nababad ka na sa presence ng Diyos, leading the praise and worship sa simbahan. Ang dating palamura, ngayon, marunong nang magsalita at napakahusay sa pagbabahagi ng mensahe ng Panginoon. Ang dating nagpapautang ng 5-6, ngayon nagsisikap, mabuhay ng tapat at nagbibigay sa kanyang kapwa. Ang dating malayo sa Diyos ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi natin pinagmamalaki ang ating kasalanan, ipinagmamalaki natin yung katapatan ng Diyos, yung biyaya ng nagligtas at nagbago sa buhay natin. At babalik tayo doon sa exams, ano? Kung ang buhay mo parang examination na parang bawal ang erasure, hindi mo na babubura yung sagot na naisulat mo kahapon. Bagsak ka na. Pero di doon natatapos ang buhay. May susunod pang page. May susunod pang pagkakataon. Meron pang paraan para itama ang mali. At dito, lumalapag ang biyaya ng Diyos para tayo lahat magsimula muli. Kung nagkamali ka, huwag mong gawing excuse yung pagkakamali para malugmok, para sumuko. Gawin mo tong lesson, gawin mong tuntungan. Kasi ang tao na nagkakamali, tumatalino. Dahil di naman sa lahat ng pagkakataon, alam natin ang ginagawa. At mula sa pagkakamali, natututo tayo. Kagaya ni Paul, naging mas matapat siya, matuwid sa paningin ng Panginoon. Dahil nakita niya yung kahalagahan ng pagpapatawad ng Diyos at yung kapangyarihan ng Diyos upang maituwid yung dating niyang pagkakamali.
kayang baguhin ng grace ni God ang direksyon ng buhay mo, ng buhay ng family member mo na sa tingin mo ay wala nang pag-asa, kaya tumigil ka na sa pananalangin para sa Kanya. But the Lord is reminding you again to put your hope in Him. Dahil ang kagaya ni Pablo, kagaya ni Paul, nanuno ng kasalanan, na siya mismo ang nagsabi, no, chief of all sinners, was changed by the glory of God. Paul did not disqualify him from serving God because the Lord's mercy and grace were enough to cover his past and enable him to serve God. Ganun din ang ginagawa niya sa iyo, Agapay. We should never feel that our past mistakes will make us unable and undeserving of the grace of God. Ginawa niya ang lahat ng ito upang tayo ay maging malinis sa paningin ng Panginoon through Christ Jesus. When we accepted Christ Jesus as our Lord and Savior, siya ang naglinis ng ating mga kasalanan. At when we ask for forgiveness, the grace of our Lord is exceedingly abundant. Christ Jesus came into the world to save sinners, para maligtas tayo. Yan ang purpose niya. Not to those living under the illusion of their own righteousness. Sa mga tingin nila ay perfect sila. Jesus came for the lost, the last, and the least. Sabi sa Proverbs 24:16, though a righteous person falls 7 times, they rise again. Kaya kung nagkamali ka, huwag mo isipin na final answer na yon ang buhay mo. At ang nais ng Panginoon moving forward is your heart and your faithfulness to God. Ang pagkakamali pwedeng maging bahagi ng kwento, pero huwag mong gawing katapusan ito ng buhay mo.

0: Tayo manalangin. Panginoon, salamat po kasi nariyan ka upang kami itama at ipadama ang inyong biyaya at kahabagan. Bagamat kami ay maraming pagkakataon na nagkakamali and our tendency is to turn our back to you. Thank you, Father, for always providing a way para kami ay muling bumalik sa inyong paanan, sa inyong harapan. Marami pong salamat, aming Ama. At binigay po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo upang ang lahat ng sumampalataya at manalig sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan through your grace, through your love. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa iyo, kaagapay, sa iyong pakikinig at mag-ingat ka at nawa ay bigyan ka ng Panginoon ng kaliwanagan ng isip at kapayapaan sa iyong puso. Know in your heart that you are already forgiven and the Lord loved you even during the time that you are still a sinner. Marami pong salamat. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabat.

Abyan kag mga hinigugma, good morning gid sa imo. Salamat gid sa Dios nga gin pabugtaw niya kita kag ginataga naman sang bag-o nga kabuhi, kusog kag gabakod kag sa liwat ang inyo kubos nga alagad makaupod sa inyo diri sa 1233 DYVS The Sweet Voice of Salvation sa Bacolod. Ining inyo kubos nga alagad sa morning prayer nga makaupod sa inyo sa pagpangamuyo. And at the same time, before that, magpamalandong kita anay sa Hebrews 13:5 kag tun-an naton diri ang ini nga bersikulo kag I know nga this is very common kag kabay pang ang Ginoo maga pakamaayo gid sining gamay nga meditation naton sa sininga aga before kita magkadto sa pipila ka mga palangamuyuan naton. So basahon nako ng Hebrews 13:5 pamatiin ninyo. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have, for he has said, si Jesus Christ ina nagasiling, I will never leave you nor forsake you. Now kabalo kamo abyan kag mga hinigugma ini nga bersikulo ginakot gid ini pirmi kag gusto nakon nga hatagan sang gamay lang gid no nga explanation kung ano ang gusto sang aton Dios paagi sa writer diri nga nga ginpasulat ni ini nga bersikulo. In fact, ang pinaka-context diri is gusto sang aton Ginoo, sang aton Dios ang pagkabuhi bala sa isa ka Kristohanon nga pagpangabuhi nga ma-encourage ang tagsa ka mga tumuluo nga magkabuhi hindi lang nahanungod sa ginatawag brotherly love. Kaya ti amo nang pinaka-context diri sa Hebrews chapter 13. That is why, gintudlo diri mismo ang ginatawag hospitality, ang pagkamamumahon, ang compassion for those in bonds, especially sa mga tao nga ara sa sulod sang prisuhan, ang pagkamatutom sa pag-asawahay, and at the same time, ang contentment rather than covetousness. Now, diri sini nga bersikulo, ang ginatudlo diri sa sini nga writer is that ang isa ka Kristohanon sa iya pagpangabuhi nga Kristohanon, anak sang Dios, nagasunod sa Dios is that magakabuhi siya nga kontinto instead nga magakabuhi siya sa ginatawag pagkadalok. So, lantaon nyo ba? Ining bersikulo nga ini, it was divided into three truths sa tatlo ka kamatuoran. Number one, ang Kristohanon dapat i-reject niya ang ginatawag covetousness. Manangambal na diri, let your conversation or ang imo nga pagpangabuhi be without covetousness. So amo nang iaginhambal diri nga ang pagpangabuhi sa aton Kristohanon nga pagpangabuhi hindi lang sa aton nga pagpanghambal kundi sa aton gidya nga pagpangabuhi. Dapat lantaw naton that covetousness is an excessive desire to possess what belongs to others or to acquire more for selfish satisfaction. Ang Ginoo gali hindi gusto sa sina nga klase sang attitude. That is why ang isa ka Kristohanon must not allow money, possessions, position or other person success to control his heart. But rather dapat iya gid ibutang sa iya tagipusoon ang inatawag tagipusoon nga may natagon, tagipusoon nga hindi dalok. It is because sometimes ang covetousness, this is very deceptive nga aman nga madaya ini. Kaya ang covetousness gali abyan sometimes nagasiling ini nga I will be happy when I have more. Pero hindi nagali kay sa tutuod lang gid ang matutuod nga makahatag sa aton sang kalipay hindi ang kwarta, hindi ang mga pagkabutang o kon ang pag-angkon sang mga butang nga ginahandom naton sa aton kabuhi nga mga material. But rather amo si Jesus Christ lagid, ang Dios langgid. So number two, gusto ipakita diri sang writer nga ang Kristohanon dapat nga mag hibalo and at the same time magtuon kag magkabuhi sa ginatawag contentment. Manang hambal ni Dre, be content with such things as you have. Kanami balas ni kay ang iyang kaulugan diri is an attitude of satisfaction and trust in God's provision. It does not mean that we should never work hard, improve our circumstances or pursue legitimate goals. Rather, we should not allow our happiness and spiritual stability to depend on acquiring more possessions. So, hindi gusto na ako ninihambal sa inyo nga hindi man naiya sala ang pagtrabaho, bako-bako,
ang pag-acquire sa mga butang hindi na yan sala. Ang sala lang dira is malipatan mo ang Diyos, malipatan mo ang Ginoo. That is why ang iya nga last nga encouragement diri is dapat ang isa ka Kristohanon magasalig lang kag magapabilin lang sa sinang wala nagapaslaw nga presensya sang Diyos. Kaya nung hambal niya diri, I will never leave you nor forsake you. Amo ni ang foundation sa entire nga verses kag bisan pa sa sini nga bersikulo ang key verse nga aton nga gintun-an sa sini nga aga. Amo na nga ginatudlo diri nga magsalig kita sa iya presensya. Hindi sa kung ano nga mga butang sa sini nga kalibutan, ang kwarta, madula lang na ang pagkabutang, maubos lang ina. Kung imo sa lantaon bisan pa nga aton nga mga abyan gapadiscourage sa aton, sometimes gina disappoint kita. Ang mga circumstances can change, but take note of this, the promises of God and God himself can be trustworthy. Masaligan ginaya ang aton Dios. That is why gusto sang Ginoo diri nga ipakita sa aton kag ipahayag sa aton nga magsalig kita sa iya, and our response is that we need to reject covetousness and learn contentment kag magsalig sa aton buhi kagamhanan nga Dios. Kag iya hambal siling niya, I will never leave you nor forsake you. Indi ko ikaw pagbayaan. Magapray kita. Father God, salamat gid sang imo promisa sa amon. Salamat nga gin sabat mong amon mga pangamuyo. Salamat nga ginatagan mo kami sang kusog kagkabakod. Ilabi na gid Ginoo ang FEBC's general praise and thanksgiving. Salamat gid Ginoo sa imo. Sang imo padayon nga guidance, protection, kagbisan pa man amay nga langit nun, sustenance for all our leaders, intercessors, mga donors, Ginoo, volunteers, kagbisan pa ang mga ministry partners and listeners. Thank you, gid Ginoo. Amo man sa 702 DZES, Agapay ng Sambayanan sa Manila. Salamat, gid O God, kinadayaw kagid namon for giving wisdom and strengthening the staff. Kagbisan pa man Ginoo sa 98.7 DZFE, the Master Stats sa Manila. Kagsubong man Ginoo sa CARE, 104.3 DWAY-FM, Legazpi, Albay. Kagsubong man sa Additional Manpower and Stronger Ministry Partnerships, Successful and Sustainable Social and Values Formation Program at Kabangan High School. Kagsubong man ang Rojol Rollout, ang module and Journalism Training with School Partners, amay nga langit nun. Nag-pray man kami Ginoo kag nagadayaw sa 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation, diri sa Bacolod. Salamat Ginoo for the quick resolution and restoration of their broadcast after having a trouble with their transmitter. Dalayawon kag Ginoo, way ka nagkulang, wala ka nagpabaya. Kag amo man Ginoo sa app 987 DYFR FM, Life Changing Cebu. Salamat gi Ginoo. And ilabi na gid Ginoo sang meaningful and successful 51st anniversary celebration. Salamat gid sina amay nga langit nun. Kag bisan pa man Ginoo sa Emmanuel Bible College compound, Banawa Hills, Cebu City, kabay pa nga ikaw magapakamaayo, bisan pa ikaw magaupod, kag kabay pa nga wala sang power outages, kag internet disruption or other technical problems during this event sa October 10. Amay nga langit nun. Salamat gid Lord. Dalayawon kagid nga Dios. Nagapray kami sang subong man sa tagsa-tagsa Ginoo ka station ang 97.5 DYFA FM, unang tugon ng pamayanan sa Tacloban. 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Salamat gid Lord nga padayon ka nga nagapakamaayo, padayon ka nga nagaupod, padayon ka Ginoo nga naga-provide sang kinanglanon. Salamat sang imo nga guidance. Bisan pa ang favor Ginoo sang station sang FEBC kaga ang Friends Fellowship on October 28. Kabay pa nga ini nga event fulfill its purpose of serving the community, strengthening relationships and glorifying God. Yatag man ang unity among organizers, volunteers, partners and participants Ginoo. Ikaw gid ang magapakamay. Yatag man ang good health, ang strength, ang kaalam, well-being of DXAS staff and their families, may nga langit nun. Protection from illness,
taga amuman Ginoo sa 97.5 DYFA FM o nang tugon ng pamayanan sa Tacloban. Kabay pa nga ikaw gid ang magahatag man sang kaalam, good health, kaga bisan pa man Ginoo sa tanan nga mga staff ang protection, kaga ang mga volunteers and listeners, kaga ang ila tagsa-tagsa kapamilya, amay nga langit nun. Kabalo ko amay nga may dalagko ini nga mga kinanglanon ng mga kauturan. That is why nagapray gid kami nga ang imo gid grasya, ang imo pagpakamaayo, mangin sa ila gid Ginoo. Kaga gapati kami nga gamahanan ka nga Dios, makasarang ka Ginoo magpakamaayo, bisan pa amay nga langit nun. Ang tagsa ka ministry sang DXAS, ang outreach, ang news coverage, and community service efforts. Kabay pa nga ikaw git ang magapakamaayo. Nag-pray man kami Ginoo sang imo git nga pagtipig gikan sa masakit, aksidente, ang stress, ang discouragement, bisan pa sa tagsa-tagsa Ginoo ka volunteer kag subong man amay nga langit nun staff sa sining station. Salamat gi Ginoo nga ikaw nga Ginoo, ikaw nga Dios damon. Wala gid nagakulang. Kaga padayon kami nga nagapray bisan pa ang kaalam, ang kusog, kaga subong man Ginoo ang tanan-tanan nga nagaminister, especially interceding for FABC, kaga partners and donors, nagapray kami Ginoo for more blessings, good health, financial stability, kaga ang spiritual growth as they fulfill their missions, our missions, amay nga langit nun. Nagapray ko Ginoo sang future FEBC intercessors who are currently being trained to intercede with prayers. May God raise them up rightly, sanctify them, and anoint them for this ministry. Amay nga langit nun. Ginapangayo manamon sa sining time ang amid the ongoing threat in Israel, as well as following the hijacking attempt on a plane carrying around 150 Israeli passengers. Nagapray kami Ginoo sang safety, ang peace within the country, and may there be divine intervention, calmness, and tranquility among them. Ginoo, please, ikaw gid ang magapakamay. Yatag sa Ginoo sa ilasang wisdom, clarity, and restraint to leaders and decision makers that they may pursue just resolutions rather than endless conflict. Kabay pa Ginoo nga buligan mo ini. Amo man ang flourishing blessings, unity and hope among families and neighborhoods, and may your wisdom God mag-guide Ginoo sa sining nga generations to come. Nagapray kami Ginoo sang Middle East nga conflict, bisan pa man amay nga langit no ni hatag ang peace. Ilabi na kay Ginoo may report recently nga ang pag-atake Ginoo sa airport sa Saudi nga nagpatay ini sang 3 ka tawo. Bisan pa ang fighting escalates in Yemen, nagapray kami gid Lord nga ikaw gid ang magatandog, magapakamay, and continue to protect especially ang mga innocent civilians. Kaga subong man Ginoo, ikaw gid ang magahatag sang reconciliation, kaga para nga mapahayag ang imo nga glory and honor amay nga langit no. Nagapray man kami sang palayo nimo nga pag musag sang imo pulong sa Japan. Kaga kabay pa nga makalabot ini sa damo ng mga manok palamati. Kaya less than 100% or 1% of the Japanese population identifies as Christian. Kaga kabay pa nga makilalagid nila si Jesus Christ ngayla Ginoo kag personal nga manuluwas. And nagapray kami for more than 4 million unreached people in Taiwan. Kabay pa nga ikaw gid mag-bless ang FABC. Kaga subong man ang team. Kaga kabay pa nga imupulong gid mawali kag matudlo sa sining mga tao. Nagapray man kami amay sang padayon nga impeachment Ginoo versus Sara Duterte. Kabay pa nga Ginoo mas top na ini, kaga ikaw gid Ginoo ang maga patunga sini amay nga langit no. Nagapray man kami sang El Nino, kapati kami nga ang pag-spread Ginoo sang balita sini, this would be a widespread nga threat. Pero gapati kami Ginoo nga gamhanan ka nga Dios, kag wala sang imposible sa imo. Ang mga biktima man Ginoo sang Taal Volcano, ang Canlaon Volcano nga pag-erupt Ginoo recently, kag ang ila Ginoo nga paglupok, pirmi na lang amay, nagapangabaygi kami ako nga
ikaw gigino magaprotect sa mga neighboring places kagang amon nga government ginukabay pa nga may mga initiative kag readiness para nga magbulig para Ginoo sa mga nasalanta Ginoo sa paglupok sang bulkan kag bisan pa amay nga langit noon sa mga calamities. O Father, Diyos namon nga balaan, salamat gid nga nagpromise ikaw nga nagasabat ka, magahatag ka sa amon tagsa-tag sa kapangamuyo. Salamat gid kay nakapray kami this morning. Sabta kami please. Amon yamon pangamuyo in Jesus name. Amen. Madamo gid nga salamat abyan sang inyo nga pagupod kag pagpamati sa aton nga prayer time kag gamay nga meditation. Ining inyo kubos nga alagad Pastor Beats diri sa Galicia Baptist Church. Galicia, Ilog, Negros Occidental, Negros Siling, ang Diyos gid magapakamaayo sa aton. Tanan-tanan.

0: makahatag ina sing kalainan sa aton, ilabinigid sa aton man spiritual areas sa aton niya nga pagpangabuhi. Now, diri na kita sa versikulo 31 tubtob 32. Kag nagambal ang ini nga din nalang sa kasulatan sa aton, therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. So ano ang ginatudlo sa sining dinalan sa kasulatan sa aton? So no, sa aton outline yung ginatamdan diri, worry is irreligious. So kung sa aton pa, diri gali na ito nakita nga wala inigali nagakasanto, nagakasibo, o kung nagakaigo sa aton man nga pagtuluhan. Now nga aamusin eh, kay kung ang tawo nagahimudos, ang tumuluo nagahimudos, kung ano iya kanon, kung ano ang iya imnon, kung ano ang iya nga panapton. Ang ambaldri sa atong Ginoong Kristo, ano ang kinalain sang di tumuluo nga naghimudos sa isa kahintil nga nagapalibog sa katulad sini nga butang? Tingin ang balas ang Ginoo diri sa aton niya ti wala gid sang kinalain. Kay nga man, ang ina nga butang ginahimo iya sang isa kahintil sang di tumuluo. Kay una sa tanan, wala siya nagatuo sa Dios. Sa piyakabahin, ang di tumuluo, hindi siya dapat ya. No? O kung sa aton pa, ang tumuluo, hindi dapat magimudos. Kay kung magimudos siya, do katulad lamang nga hintil man siya, nga wala siya nagatuo. Ano iya nga wala di ginatuhan? Ang iya langit nun nga amay. Nga amos ini, kay responsibilidad ina, katungdanan ina, buluhaton ina, sang aton nga langit nun nga amay nga mahimun-an niya ang aton gili nga kinhanglanon. Pagkaon, ilimnon, ukon panapton manaayhan, ukon anano pagidra. Kay siya ang naghatag sa aton sang sina nga kinhanglanon, kag siya man ang magsugata sang sina nga kinhanglanon. Gani, katahom sang ginhambal diri sang Biblia sa aton bulakag, amo ini siguro ang atagan gid naton sing dako nga pagtamod. Una gid sa tanan, ang gingamit sa aton Ginoong Jesucristo diri, amo nga buluhaton ini sang aton amay nga langit nun. Ang gingamit niya nga pulong diri hindi Diyos, kundi amay. Ambot kon nakita ninyo kung ano ang kahulugan gid sini. Ang gingamit diri sa aton, langit nun nga amay. Kati may dutanon man kita nga amay mo. Now, isa diri ka manunudlo bala nga naghatag sa aton sing siniya kamatuuran nga gingamit, pidi man magamit sang aton diri Ginoong Jesucristo ang pulong tani nga Diyos na makasarang sa paghatag kag sa pagsugata sang aton yung mga kinanganon. Apang gingamit niya diri amay. Kaya nga man, mas malapit pagid nga relasyon ang ginaragway sang aton Ginoong Jesucristo sa imo kag sa akon na tuhoy sa aton nga Dios. Nga ang aton nga Dios indi lamang siya naton Dios nga manunuga, Creator God, kundi Dios man siya naton nga amay. He is also our Father God. Katahom sina ano? Kaya kung aton gilingan na taon sa pulong sa Ginoo, bisan pa ang mga hintil, ang Diyos mo nang tuga sa ila. Pero, hindi nila amay ang Diyos, kag silaya hindi anak sang Diyos. Sa pagkabahin sa mga tumuluuya, wala sa payan nga ang Diyos ang nagtuga man sa ila. Pero ang Diyos man, ila pagid nga amay, kag sila mga anak sang aton nga Dios. So katahom sini, kay ang gusto diri patag sa Biblia sa aton nga naghatag diri ang aton Ginoong Kristo sang matahom kag dilidhon pagid nga relasyon naton. Now, ang katahong pagid na ginambal diri sa aton amay, ang manang gingamit dira sa aton. Sa sulod sa panimalay, ilabinigid sang una nga mga tinion. Ang amay amugid ang mayara nga katungdanan nga magimuno sang kinanglanon sang panimalay. Masami ang iloy nagatiner draya sa sulod sang balay. Kagsaya ang nagahimos sang balay kag nagatatap sa kabataan. Ang amay masami nagagwa ini siya sa ilang balay kag nagaobra nagapangita sang mga ilang nga mga kinahanglanon agod nga iya nga mahimun-an ang tagsa-tagsa ka mga ginakinanglan sa sulod sang panimalay. Ti amo ini ang makita naton kun ang dutan-o naton nga amay makasarang sa paghimuno sa kinahanglanon naton bilang makabataan nga ang aton gin idutan-on nga amay makasasala man madamo man sa kapaltan ano pagid ayan ang Dios nga langitnon naton nga matarong nga Dios naton nga nangin amay naton tungod sang aton nga relasyon digto sa kay Kristo Jesus tungod na sugata naton siya bilang aton nga manluluwas. Ti amo ni gali kadako kag amo ini gali kapag-on ang aton gali nga relasyon sa aton nga Ginoo. Kag tungod sini madula na natani ang paghimud-os sa aton niya nga pangunauna sa aton gali nga mga painu-ino. Kay nga man tungod sa sini nga dinalan sa kasulatan ang Dios nga nagdugas ang aton nga lawas makasarang man sa pagsugata sang kinanglanon sang aton nga lawas. Ang Dios nga nagtuga sa aton siya man amo ang Dios nga amay naton. Kag kun ang aton tawhanon nga amay makasarang sa pagsugata sang aton mga kinanglanon, ano pagidayhan ang aton langitnon nga amay tungod sa dako nga paygugma, dako ang kabalaka, kag dako nga kaluoy sa aton bilang iya nga mga kaanakan. So katahom sa sinibala nga kamatuoran nga makita naton sa pulong sang aton nga Dios. Amo ni kun aton nga lantaon nga ginabaladri, tamaan gid ka klaro no nga magpalibog ka. Kun ano imo kanon, kun ano imnon, o kun ano imo nga ipanapot. Kag anong ginabaladri sa aton? Kay ang mga hintil nagapangita sinitanan nga butang kati amo man ginapangita sa mga di tumuluo nga sa una nga panahon sa panahon sa aton Ginoo Kristo sa panahon sa mga Biblianhon nga mga katawhan may madamo nga mga Dios-Dios nga ginasimba ang mga katawhan kag masami ang ginasimba nila nga Dios-Dios amo ni ang mga Dios-Dios nga nagapati sila nga makasarang sa pagbulig sa ila. Amo na nga kon butang naton abino isa ako ka mangunguma so sino nga Dios-Dios ang akon gatuan kag simbahon. Mangita ako sang Dios-Dios sang mga mangunguma man. Ayan si Bacchus o kon si Ceres. Kaya amo ina sila ang mga Dios-Dios sang manguma. Kag akon ina sila simbahon. Kaya nga aman, amuna ang makabulig sa akon. Hindi kuya magagadtuto sa kay Mercury, no? O kon sa kay Aphrodite, o kon kay Venus. Kaya hindi na sila makabulig sa akon panguma. Kaya hindi na sila ya Diyos sang mga manguma. Wala na sila yung nagapanguma. Di karon, kung butang na ton abi, no? Ako nga manguma, wala na ko nagpanguma. Gusto ko naman magpangisda. So akon ina nga kalipatan. Talikdan ko to ang akon Dios-Dios ang manguma. Kaya nga man, ang ako naman niya nga pangabuyan, panguma naman. O kung halin sa panguma, mangisda naman ko. ti mangita naman ako to sang Dios-Dios sang mangingisda kay siya ang makabulig sa akon. Hindi na ni makabulig sa akon si Bacchus kag si Ceres. Ti sino ini? Ayan si Poseidon dira, no? Kay ara da siya sa dagat siya makabulig sa akon. Ti kusaton pa ang kadios-Dios may ara siya nga kusaton pa gahom. Pero sa pagkabahin, tam-an man kalimitado ang iyagahom. So kung magbaylo-baylo ang ako niya kinanglanon, mabaylo-baylo man ang ako niya pagasimbahon niya Diyos-Diyos. Kung diin to nga Diyos-Diyos ang may gahom sa sina nga bagay, digto ko kag-amuto ang ako niya pagasimbahon. Sa pagkabahin ang ato niya nga Diyos. Isa lang, kagtuman na siya. Tuman na siya sa tanan-tanan niya kinanglanon naton, kag makasarang siya sa pagsugata sang aton mga kinanglanon, kag subong man may handom gid siya nga magsugata sang aton nga kinanglanon. Kay nga man, amu ina ang aton nga Dios. Wala na siya sang iban pa, kag tuma na siya para sa aton. Amo na akon aton nga lantahon sa pulong sa Ginoo, tam-an gid ini. Kaimportante nga kamatuoran nga dapat naton paga lantahon kaga hatagan gid sa dako ang pagtamod. Kay nga man, ang aton nga Dios katulad sa katawan sa Israel. Siya amo ang nagpagwa sa katawan sa Israel gikan sa duta sa kaulipnan nga amo ang Ehipto. Kaya katahom dira kay wala lang niya ginpagwa kag pagkatapos na mambal siyang total na pagwa ta naman kamo, bala na kamo da. Kamo na lang day amat-amat pagadto to sa dutang saad. Kit anay na lang kita to sa dutang saad. Hindi amo sina. Pagkatapos sa ginpagwa niya ang katawan sa Israel, gikan sa Ehipto. Digto sila sa kamingawan, ang Diyos nagtatap giyapon sa ilaw. Walay sa payan nga nangin tig-ah sila nga mga katawan, no? Mabudlay sila nga mga katawan apang ang Ginoo nagpadayon sa pagtipig, nagpadayon sa pagpreserba sang ila nga kabuhi. Kagidi lamang amo sina kundi nga ginaman sang Ginoo ang dutang saad para sa ila. So anong kamatuoran diri nga makita naton? Ang Ginoo amo nagpagwa sa ila gikan sa Ehipto. Ang Ginoo ang nagpreserba sa ila samtang nagapanglakaton sila sa kamingawan. Ang Ginoo man ang nagdala sa ila kag nag-aman sang dutang saad. Agud nga sa pagsulod nila, magasulod sila sa balay nga wala nila ginpasad. Magainom sila sang produkto, magkaon sila sa produkto sang duta nga wala nila gintanom. Magainom sila sang tubig nga wala sila nagkutkot sa mga bubon. Amo na kaabunan siya ang dutang saad ni ginaman sa Ginoo sa ila. Now, ano ang kamatuoran diri nga ginatudlo sa sininga paglaragway sa pulong sa Ginoo sa aton sa relasyon sa katawan sa Israel sa ila nga Diyos? Diri naton makita nga sa aton yung pagkabuhi ng Kristohanon amo man sini. Kung ang Ginoo makasarang sa pagluwas sa imo kag sa akon sa pinakadako nga katalagman nga ginatubang naton, sa pinakamabugat nga problema nga ginapasan naton, siya ang naghiluway sa aton sa sala, sa problema sa sala. Siya man ang magapadayon sang sili nga kaluwasan nga ginhatag niya sa aton. Wala simbahin ang tawo sini. It is always by the grace and by the power of God. We can never manipulate salvation. Ang kaluwasan, ang gintunaan sini ang aton nga Dios mismo. Kakatahom sini kay sang aton ang eksperyensya ng ini kaluwasan. Ini nga kaluwasan gin padayon ini san Dios, gin preserba ini san Dios, kay wala sing tawo nga makasarang sa pagpadayon kag pagpreserba sang sini nga kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon. kagatawang pagidiri. Kaya mo sini, nga ginaman sang Ginoo para sa imo, kag para sa akon, kag sa tanan-tanang nga mga tinubos niya ang iya nga ginharian. Nga sa diin, ang pagkamatarong magapadayon sa paghari tubtub sa katubtuban. Tiini, kung lang taon natin sa pulong sang Diyos, kung naplano na ini tanan-tanan sang aton Ginoo, yara na ini sa walay pagbag-o nga plano, sa iya makagagahom nga plano. Ano pagid ang buta nga dapat natin kabalak-an? Ano pagid ang mga buta nga dapat natin imudusan? Ano pagid ayan ang mga butang nga dapat natin palibugan? Kung aton niya nga lang taon sa pulong sa Ginoo, wala na. Amo niya kung aton niya nga usisahon, kag amo ining ginatudlo sa Biblia sa aton, worry is inconsistent. Worry is irrational. Worry is ineffective. Worry is illogical. And lastly, worry is irreligious. Kaya nga man, kung sa aton pa, ang pagimudos sa tiun nga aton nga pagatatapon, huptan naton ang pagimudos sa aton kabuhi, nagapahayag ina sang aton walay pagtuo sa aton Ginoo si Kristo. Tiyan mo na nga andaman gid naton. Kaya nga man, ang ginatawag naton gali nga pagimudos, hindi ina iya plano sang Ginoo sa imo kag sa akon bilang iya nga mga tinubos. Gani dapat gili nga pangayuan gid naton sing pasaylo sa tiun nga nagaabot ang pagimudos sa aton, kag pangamuyo man kita sing pagtuo nga magtubo ang aton nga pagtuo. Agod nga paagi sini aton mapahayag ang matutuod nga tinutuyo kag plano sang Ginoo para sa aton bilang iya nga mga tinubos. Gani mga abyan, kag-utod sa Ginoo, isa kabutang diri nga makita naton ni Moseni, ang aton nga Diyos maayo. Kagtungod maayo siya, tanan-tanan nga butang nga ginapakita niya sa aton, maayo kag may kaayuhan gid. Gani, ibutang naton ang aton nga pagsalig sa iya. Nga siya ang makaimuno sa aton makinananon, kung anong aton makaon, kung anong aton maimnon, o kung anong aton ipanapot. Kag ang tanan-tanan nga ginakabarak-an aton. Kay siya may dako nga kaawa. Siya may handom sa pagimuno sa aton kinanganon. Kag siya makasarang sa pagimuno sa aton nga mga kinanganon. Gani, kabay pa nga may madinaugon kita batok sa pagimudos. Aton ini pagatakpan, ining aton pagtuon sa madasun ni broadcast naton. Ininyo abyan, alagit sa kinan Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayos.
1: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabati.
2: Ang pulong sang aton Heso Kristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
3: Malipay nga adlaw, padayon kita din sa aton nga pagtuon. Sa 2 Thessalonians chapter 3, gitandog na to ng 10, 11, and 12. Pruari pa lang kita sa versikulo 10, sa 1 Thessalonians or 2 Thessalonians chapter 3 kapon. Gin-mention naton nga i-restated naton bala ini ang verse 10. Nga nagasiling sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, for even when we were with you, this we commanded you that if any would not work, neither should he eat. No, ano bala ini? Ang ginambal natin kahapon, nadulo kita that in the short time, o kung nga gin-spend niya ni Apostol Pablo sa pagtuon, kag sa pagtanom sang iglesia dito sa Tesalonika, gintuduan niya nga kinanglan gali ang trabaho naton may dignity because God expects and honors hard work. Dasun gin restate naton ang kahapon ang versikulo 10 niya, if anyone will not work neither shall he eat. Ibuligan gali naton ato ang mga hindi makaobra apang i-withhold naton ang bulig naton sa mga tao nga makaobra, nga wala nagaobra gali, bisan pa nga able sila. Now, ano bala ang isugpo naton sini? Sa Ecclesiastes chapter 6 verse 7, sa Proverbs chapter 16 verse 26, no? God has so constructed us that we need to eat. Magkaon man kita. You know, ang kagutom nagapangs out in isang aton bala to become a big incentive sa aton trabaho eh. Ang 1 Timothy chapter 5 verse 8, ano amo ini ang akon balaluyag nga italupang doon sa inyo, ang 1 Timothy chapter, or 1 Timothy, 1 Thessalonians, yes, 1 Timothy, no, ang Thessalonians ni ginabuksan ko. Ang 1 Timothy chapter 5 verse 8, amo ano ini ang serious nga issue nga makita naton diri chapter 5 verse 8, no, nagasiling sa versikulo 8, siling diri, but if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. Bao. Tiko may mga iloy kag amay, mga ginikanan, yada hindi gani makaprovide sa ila panimalay. Bao. This is a very issue with God. Eh. No? Worse ka pa sa mga hindi nagakaigo, nga dayawon sang tao sa sininga kalibutan. You know, kung aton talupang doon mga kuturan, the entitlement attitude sang aton sosyudad is a real problem. Nga to lang hindi makatrabaho, entitled sila to be paid money from those who do. Anong butsing ano na akon? Sini ang iba niya daw na ginabisan mga illegal na lang ang ilang sudlan, sigiho na lang, kay parang kwan, no? Abang pong iban, maimo kay buya, pahakuton mo to ang mga tao sang bakoy-bakoy nga paghakot, kapoy sila, dasun ikaw, makuha pa sang porsyento sa ila. Daw amo ni bala ginambal sa pulong sang Ginoo mo. Sa 1 Timothy chapter 5, 1 Timothy chapter 6, verse 1, so kung ato talupang doon dire, ang aton sosyudad nag amo ini ang ginahibo nila eh. Nga nagakuha sila sang ang nagaobra, amo pa ang nagahaka, nagakuan sa ila. Ang iban gani nagapag-extort na lang mo. So kung aton talupang doon, ano ang mga result sini? Welfare culture, family breakups, immorality, crime, hopelessness, bitterness. So dire, makita naton ang mga magkalain-lain nga mga rasones dire. Apang ano bala ang mando nga gin-refuse nga makita naton diri? No, manotisya naton diri sa chapter 3 sang 2 Thessalonians. Balik na kita sa aton teksto. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Tanaw na naton ang 2 Thessalonians chapter 3. Makuan kita na, masaka kita na yutay sa verse 6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and that after the tradition which he received of us. You know, ang iban nagalakat sang hindi insakto. Ang iban insubordinate. Ang iban nagalakat out of steps. Kaya ang iban out of rank. Kita naton din, no? Kung aton bala makita, manotisya naton din sa verse 6, walking as a pattern of their lives. So, disorderly, and that according to the tradition which he received from us. Abi mo kung ginabiolate naton ang verbal na titsing ni Apostol Pablo, which also was put in writing, ang pulong sang Diyos, ginabiolate naton, kaya mo ina ginahampal diri sa 2 Thessalonians chapter 3. Now, ano ang nakita pag ginatod diri? They are not working at all. Ang pamangkot amo ini, how the disorderly walk was expressed. Not working, no doubt, motivated more by laziness than the return of Christ. Amo ini niya, mabalik na ginman ang Ginoo, luwas na ginman kita. That's why they became lazy. That's why hindi na sila yan magpang-ubra. Nag-expect na sila ang simbahan, mabulig sa ila. Apang nagapaabot pa sila sa pagbalik ni Kristo Jesus. Apang ano ang ginhambal ni Kristo? Niya, mabalik ako, pero obra ka mo. Not working, not workers, but working for God. Ang buot siling naton, mga buot siling gano'n naton, sinimitaruan, ang busy bodies, to be working around about, instead of at one's own business. But si ganun, by ina na iya ang pagkabuhi isang iban, hindi kita iya magsagiin. Trust na iya kay because they have their own business. That's why mind your own business. Bla. Himua lang niya ang imo business. You know, to be, kung isa may mga naga-meddling kita, no? Because to be meddling with or bustling about other people's matters, hindi dapat kita iya magpahilabot sa ila unless otherwise they are going to share it to us, no? may mga ibang tanga may kalye kung kaisa may mga tao dala sa mga squatters area, no? Magsilingan niya mabaligya ko barbecue bus banana queue abot tanan tanan kay niya baligya to sa pagkaaga naman dason damo naman nagbaligya sang banana queue halos binog ang street nagbaligya sang banana queue. Ang isa naman, baligyan man ni, salted. Baligyan man sa man ni, salted. Apaw, ginabantayan niya lang ang iban iyaya ng mga katawhan. Nga mo na lang, sunod-sunuran lang. But you know why, mga kuturan? They are not busy in their own business, but are over-busy in that of others' business. Apang ano balagin hampal sa pulong sa Ginoo? Sa 1 Timothy chapter 5, verse 13, inibala ang idol nga balo, meddling on other person's affair. Butsing ganon, nangin troublemaker siya, nangin nagakutsukutsusa, nangin gossiper siya, it is because ginaintrahan niya ang iban ng mga pangabuhi. That's why hindi kita dapat sini. Ano ginambal ni Timothy, ni Pablo kay Timothy? Amo ini. Ano ang ginambal ni Pedro sa 1 Peter chapter 4, verse 15? Overseer of that which belongs to another person. Kabay pa kung tanin, hindi ikaw magtalupangod sini, hindi ka magkaangay sang magbantay kagawatan mo ang iban, kundi ikaw overseer of that which belongs to another person, nga nagabantay ka, ginabantayan mo, kag nagabulig ka man, kag ginatipigan mo. This is what the scripture says. Next, kinakita natin din sa versikulo 12, sa 2 Thessalonians chapter 3, nagasiling, now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ that with quietness they work and eat their own bread. Mga Kristohanon, this is the seriousness of the command. We command and exhort through our Lord Jesus Christ. Command with the authority of Jesus. So, ang statement nga pagmando, nagahambal, yung trabaho ka, get to work. In other words, practice working. Kinamig man bala kung nakita bala sang iban nga nag-aubra ka, kada son pag dason nga adlaw, ukon at the end of the day, may ara ka gamay nga pasalubong, ukon may gamay ka nga imo ihatag sa iya bala, hindi man yung siling nga gin-bribe mo siya, ukon gin-into mo siya, or whatever. Apang a sort of his or her reward, tungkol kinag-aubra siya, nga nakita mo man, nga kinanglan siya, sang padyaan nga padyaan man siya. So this is get to work, practice working. Sa aton pagtuo nga Kristohanon, sa aton nga pag-alagad bilang isa Kristohan, i-practice naton ina ang aton nga pagpangabudlay. I-practice naton ina adlaw-adlaw we should go out, adlaw-adlaw we should study, adlaw-adlaw kinahanglan gali nga aton i-practice ini ang gitun-an ta sa mga tao nga aton kabataan man, young people man, old people man nga masugata naton, itipigan kag aton sila hambalan sang pulong sang Ginoo. Amo na nga ang aton kabuhi should always set as an example. Work in quietness. In other words, work in quietness means, siling din sa versikulo 12, it means do not complain. Don't complain. Just work. Don't gossip. Kung ikaw nagapangabudlay, ayan, kabay pa kung tanin nga wala nakasangtion sa pag-complain o kung sa pagreklamo pa. Siling din sa Bible, eat your own bread. Siling din, for now then that which commanded, exhort by our Lord Jesus Christ, that which quietness they work, and eat their own bread. Eat their own bread means, earn a salary so you can buy your own food. Putsi kanon, ang aton nga mga ginakaon gali, ang aton nga mga ginapangabuhi adlaw-adlaw, kinanglan idal-o naton sa pagpangabudlay. It must be based sa aton nga pagpangabudlay. Kagka namin iya kaunon nga ang aton ginpangabudlayan, amuin ang aton nagpangabudlay ta, nag-ubra ta, kag ang inubrahan ta, amuna ang ginakaon ta. No? Hindi nga maghulat ka lang daya. Verse 13 and 14 nga nagasiling, "But ye brethren, be not weary in well-doing. To the brethren, those who are working and faithful, do not grow weary in doing good." Butsing ganon, hindi ka magkaluya nga nagahimo ka sang maayo. In other words, let us keep working. Because I believe the hard-working believers are tired of having to support the lazy and were ready to stop helping all in need. Amo ini reminder lang ini sa aton nga ang matuod-tuod nga mga kinahanglanon naton, ha? Ang matuod-tuod nga nagakinahanglan, dapat man sila, kag sila man dapat buligan. Kag ayhan, kung ginbuligan ka, buligan mo man ang iban, and they should continue to help those who cannot work. Inabra kita ginato ng iban nga mga tao, hindi ginya sila yung makaubra na, kaya man may kapinsanan sila sa ilalawas. Apang padayon kita nga mag-support sa ila, padayon kita sa pag-help sa ila. Apang kung may iban man yung balaan man nato, nga nag-discarte lang sila, nag-take advantage lang sila, at itagaan man ngayon, matakaalam sa Ginoo eh, nga ma-discern man nato sila. Siling diri ang mando diri sa ginbasa nato kay ina, separate from the disorderly. Note, makita nato diri, identify who they are. Kung ano, kung aton talupang doon, hindi kita dapat magsunod sa ila, o kung dapat kita magpalayo sa ila, magsiperar kita sa ila. Wala bala sila, ang mga Kristohanon nga wala nagkabuhi kay Kristo, at hindi ka na yaya, hindi ka na yaya. Halinilan na siya, kag hindi lang kay, siparar ka lang sa iyaya, ngita ka lang sang iban nga, kag duog nga sa diin, malipay ka, kag iglesia ay han nga, bisan masakit sa imo, apang, di ko wala na siya nagkakwanti, ikaw na lang likaw eh. In other words, verse 6, do not keep company with them. Ginbasa nato na sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 6. In other words, withdraw. Do not mix it up with them in social interaction. Keeping company communicate an acceptance of their lifestyle. Siling diri, separate from them. Kung wala, nakita mo, kanabalaan mo, wala silang kalakat sa Ginoo. Dapat sila mahuya, sila kagalingon. Tungod kay ang tinutuyo nga nagsiparar ikaw, to shame them into changing their ways. Kung isa ginagtalikdan mo sila, abi na nila, ginasnab ka nila, iba nga mga tao niya, abi na lang, snabis ka, apang hindi gali, ginpakita mo ina, gusto mo, ang purpose nga ikaw nagsiparar sa ila, because gusto mo nga makwan sila, mahuyan sila, kag magkambyo sila sang ila, mga batasan. Kabay pakuntani, nga aton initalupang doon, kag aton initanom sa aton, mga kasing-kasing. Balik naman kita buwas, padayon ang tayo na ito pagtuon, the same time, the same station, sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Pastor Gideon Kahilig, good day.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios, si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.

0: Karay sa kapawa, isa ka malipot na pagpatugsiling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
1: May nga sa itong mga pinalanggat nagpalamantay sa liwat, welcome naman sa itong programa Karisa Kapawa sa Niaga. Magkapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga itong gintiguluhan, justified by His blood. Rin natin makita sa Romans chapter 5 verse 9, nagasiling diri, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. No? So, Paul has made it clear, no, that we are all sinners and no man can be justified by works of the law. No? So, dira sa Romans chapter 3 verse 1-3, no? Realidad kina, no? For all have sinned, no? And come short of the glory of God. So, ina kamatuuran, no, nagapabilin ina, no? The fact that we singa for all have sinned, no? So, tungod sina ang kamatuuran nga kita nagpakasala, aga mo nang tugin ang rason kung nga singa we come short of the glory of God, no? Kag tungod sina, because we come short of the glory of God, no man, no, is qualified to be just, no, or righteous sa tubangan sa Ginoo maski tumano niya pang kasuguan. But the law new but the good news is that sinya God has provided righteousness through Christ, no? Kag amo na kanami diri, no, even sa Romans chapter 5 verse 1, sa siling chapter, sa linya drano, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. No? So, ang kamatuuran, no, nga, ang aton kaimtangan, subong nga ginpakamatarong sang Dios, no? Pagi sa pagtuo sa kay Christ Jesus, ay isa ka realidad nga sa linya da, continuous. No? Kaya tungod sina, sa linya, we have peace with God. Ina siling niya, nagapahayagin sa aton resulta or effects ang ginatawag naton justification. Ginatungod sa dugo ng Christ Jesus nga ginula sa cross ng Kalbaryo. We had been reunited or reconciled to God, no? Kaya muna realidad sina. Then Romans chapter 5 verse 8 and 9, kung tanaw naton diri sa sining chapter, no, sining da, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. No, much more than being now justified by faith, by His blood, we shall be saved from wrath through Him. No, so kung tanaw nato nining mga verses, no, ang kamaturan sining niya, Romans 5 verses 8 and 9 gives us the foundation of justification, and that is the blood of Christ, no, nga ginula dito sa cross sa Kalbaryo. Nga si Kristo na patay sa cross para sa aton yung mga kasasala. And sinya the glorious conclusion. Gina silang idawiya. Silang idawiya, no? Sa verse 9 silang ya, being now justified by His blood, no? Gina nagapayagid sa isa ka sure nga kamatuuran, no? Tutuod, isa ka dako ang kamatuuran nga ang tagsa-tagsa nga nagtuo sa kay Kristo Jesus, subong maluluwas, ino siyang kabuhigin, pakamatarong na sang Dios, no, kag amo na aton pagatun-an siningaga. So una gid, no, the condition of justification, so we have been justified. So gahambal ini sang aton status or present condition nga subong agin pakamatarong sang Dios. Amo na siliga diri sa verse 9, much more than being now justified. No, kag ina nagapayag gid sang present condition nato, no. So Paul emphasizes our present position before God. Kaya ginasal niya ang word niya justified, sila niya being declared righteous before God. So ang Dios mismo, no, nag-declare sa aton nga matarong sa iya tubangan, no. So justification is not God pretending that we never sinned, but God declaring all believing sinners righteous on the basis of their faith in the finished work of Jesus Christ, no. So manang realidad, no, wala nagakakahulugan kung magsiling kita justification gin ang Dios nagapretend lang nga wala kita nakasala, kundi magsiling kita justification siling God declaring all believing sinners righteous, no. So ang tagsa-tagsa katao nga naga nga tagdas, ang tagsa-tagsa ka makasasala nga nagtuo sa kay Kristo Jesus, gindeklarar sa ang Dios nga matarong, no, sinya on the basis of their faith in the finished work of Jesus Christ. No? So, ang ginihimo niya dito sa cross ng Kalbaryo, mo ang foundation or ang basihan sa aton gid nga pagkamatarong. No? Gindeclare kita sa Diyos nga matarong tungod sa ginihimo ng Christ Jesus sa cross ng Kalbaryo. Dere sa Romans 4 verse 5, sila niya, "But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness." So, mga aton text nagligad, no? Sa madunduman naton, kaya gina nagpahayagid sa kamatuuran, no? Siling niya, "But believeth on him that justifieth the ungodly." No? So, nagpahayagid sa aton niya pagtuo sa Dios, no? Nga nagpakamatarong sa mga malaot ng mga tao nga nagatuo. Kaya siling niya, ang inang pagtuo, giniisip sa Dios nga pagkamatarong sa etubangan, no? So, our justification is not earned by good works, achieved by religious activity, obtained by baptism, church membership, morality, or human merit, but received by faith in Christ. No? So, umunang kamatuuran, no? Umunang ginambal sa Romans chapter 4, verse 5. Yan, kamatuuran sa atong justification, why ni nato na-earn sa kanunong pamaagi. Kundi nabaton lang ginay naton gikan sa Dios, no, pagi sa pag. So ini nga aton justification, nabaton naton ini, hindi nangko naton ini, hindi tungod sa aton mga ginhimo, no, or naman nga pamaagi, kundi pagi lang gid sa pag nabaton naton ini, pagi lang gid sa aton pagtuo sa kay Kristo Jesus. So ini nga aga, no, may kita pila ka kamatuoran diri nanungod sa aton nga, may pila kita ka kamatuoran diri nga makita, no, nanungod sa aton justification. Una gid, justification changes our standing before God, no, before salvation. So justification changes our standing before God, no, before salvation the sinner stands condemned. Gamon ang realidad, no, dira sa John chapter 8 chapter 3 verse 18 dira, no, nagambal diri siling niya, "He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God." No? So ang kamatuoran, no, siling diri, no, through Christ alone, all the believers receive new standing before God. No? So sa una, sang wala pa kita sang Kristo sa atong kabuhi, kundinar na kita nga daan. Pero sa tion nga gintuuhan aton siya, ginsaligan, sa tiyon niya gintuhan siya naton, ginsaligan ang ina nga standing nagbag-o, no? Sa una, condemn kita, subong hindi na, no? Sa tiyon niya nagtuo kita, nagsalig sa kay Kristo Jesus, subong maluluwas ka Ginoo sa aton niya kabuhi, no? "He that believeth on him is not condemned," no? So ina siya ang statement, isa'y nakadako ang kamatuuran nga dapat ginaton saligan, nga ang tagsa-tagsa nga nagtuo sa kay Kristo Jesus, hindi na pagkakundinahon, no? Siling dira sa Romans chapter 8 verse 1, no, siling man dira, no, "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit." No? So mga utod mga biyan, no, isa na mga kamatuuran ginatudlo sining bersikulo nga siling niya, "Now there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus." No? So sa tion nga siling mo nagambal ini sa aton present position, no, being in Christ Jesus, nagambal ina sa aton spiritual position sa tubangan sa Ginoo, paagi sa aton niya pagtuo, pagsalig sa kay Kristo Jesus, subong maluluwas kay Ginoo sa aton niya kabuhi. Kaya tungod sina being in Christ Jesus, there is no now condemnation sa aton nga nagtuo sa iya. No? So muna ka nami sining bersikulo. So the believer standing before God is not based upon the his righteousness but upon Christ's righteousness, no. So ang realidad, no, ang ginatawag naton imputation, no, Romans chapter 4 ara man dira, ang righteousness ni Kristo Jesus gin-impute sa aton, ginahatag sa aton, no. Ginisip sang Dios nga kita matarong tungod sa righteousness ni Kristo Jesus. Kadua naton justification changes our standing before God, but sing justification gives us peace with God, no. So ini siya nga verse makita naton sa Romans 5 verse 1, check na na mention yung mga gina, no, siling diri, no, "Therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ," no. So nagambal na sa aton present condition, being justified by faith, and ang effect niya, ang result niya, siling niya ra, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, no. Kaya ginara nga realidad, no, makasalig kita, nga wala na kita sang kawayon, wala na sang enmity, no? Wala na sang nagapatunga sa aton kay sa Dios, no? Kaya ang aton nga sala na patawad na, no, ginkuha na inasang Dios, gindeklara na kita matarong, kag tungod sina, no, nangin takos na kita, no, being justified by faith, no, we are now silang ya qualified to have peace with God, or to be reconciled with God, no. Ang mga saling ko nagligad, no, magsaling kita ang word nga peace dira, no, from the word ang yang idea sina, no. Peace kagaya na naga ang yang by implication prosperity, no, manang word nga ireni, no, sa Greek kagaya ang yang ano ni nga ginderived siya pra, nagalina siya sa word nga ero, meaning to join, no, kagaya manang realidad, no, at the moment nga na justify kita, qualified kita nga mapasag uli balik sa Dios tungod sa ginhimo ni Kristo Jesus sa krus ang Kalbaryo para sa aton mga sala, no? So the sinner who sins niya creates separation between the sinner and the holy God, no? But justification removes the barrier of condemnation, no? So the sinner who trusts Christ is reconciled to God. So munang realidad, no, ang kamatuoran nga napasag-uli na kita sa Dios tungod sa pagpakamatarong niya, no, pagi sa kay Kristo Jesus. Ikatatlo diri, not only justification sila nga diri, changes our standing before God. Justification give us peace with God, but sila diri, justification sila nga is received already completely, no. So, ang statement yadra, being now justified, no. Ang word niya be, ang statement niya, no, being justified, hindi lang kay amo lang na, no, kundi siya being now justified. That means nga the believers does not have to wait until death to discover whether Christ was sufficient. Hindi na kinahanglan nga mapatay pa kita, no, para mabibaluan naton nga kita na ginpakamatarong na sang Dios agi sa ginhimo ni Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo. Now, so our justification is a present reality, no? So realidad ina ya, no? Busilingon now na. subong nagid, no? Sa tiyon niya gintuhan naton si Jesus Christ nga manluluwas igino sa aton niya kabuhi. Ang pagpakamatarong sang Dios na bato na naton dayon kag inakompleto na, wala na kita sang kinanlay dugang dira. Ina siya kompleto na, no? Perfect na. Way na kita sang kun ano pang himuon para nga makumpleto ina. Kaya atong justification siling is complete only through Christ, no? So we are justified now. Our assurance rests not on how good we are, but upon what Christ has already done on the cross for us, no? Kaya gamon ang realidad niya atong makita siling aga, no, mga utod mga biyan. Ang kamatuuran siling idri, no, the condition of our justification siling being justified. Siling diri, no? We have been justified, no? Statement diri ni Paul siya, now much more siya than siya being now justified. Ina nagapayagid sa kabugusan naton, bugos nga pagpakamatarong nga nabato naton gikan sa Dios, kaya ina silang niya subong na, no, naangko na naton samtang diri pa lang kita sa kalibutan, no? O so, saliwat, masarang kabustam lang kung sa Kristo aton iwag, ining kari sa kapawag inyo kubos nga lagad, Pastor Frank Tixon, nagasiling, madamong isalamat sa pagpamati, may aga sa inyong atanan.

Isaías, Chapter 1. Ini nga libro, parte sa ginpahayag sang Dios kay Isaías nga anak ni Amos. Ini parte sa Juda kag Jerusalem, sadtong panahon nga naghari sa Juda si Uzziya, dayon si Jotam, si Ahaz, kag si Hezekiah. Ang makasasala nga nasyon. Pamati, langit kag duta, kay nagsiling ang Ginoo. Ginsagod ko kag ginpadako ang mga Israelinhon nga akon mga anak. Pero, nagbato sila sa akon. Bisan gani ang mga baka nakakilala sang ila amo. Ang mga dangke nakatultol sang ginapakan-an sa ila sang ila amo. Pero ang Israel nga akon katawhan, wala nakakilala sa akon. Kaluluoy ining makasasala nga nasyon. Katawhan nga puno sang kalautan. Kaliwat sang mga manughimo sang malain kag manughalit. Ginsikway nila kaginyaguta ang Ginoo, ang balaan nga Dios sang Israel, kag nagtalikod sila sa iya. Mga taga Israel, ngaan nagapadayon kamo sa pagrebilde? Gusto pabalanin niyo nga silutan? Pareho kamo sa tawo nga ang iya ulo puro na lang pilas, kag ang iya tagipusoon puno sang kasakit. Halin sa ulo hasta sa dapa-dapa. Wala gid sang parte nga maayo, puro na lang pilas, lagob kag hubag. Wala ini nahugasan, ukon na bugkusan, ukon na bulong. Nangin mamingaw ang inyo nga nasyon, ang inyo mga banwa nagkalasunog. Samtang nagatulok kamo, ginapanguha sang taga-iban nga lugar ang mga bunga sang mga tanom sa inyo mga uma. Ginalaglag nila ang inyo duta, hasta nga indi na ini mapuslan. Wala sing may nabilin, kundi ang Zion. Pareho siya, sa palasilungan sa talamnan sang ubas, ukon sang payagpayag sa talamnan sang pipino, nga amo lang ang nagatindog. Pareho man siya, sang syudad, nga ginapalibutan sang mga kaaway. Kun ang Ginoo nga makagagahom, wala sing may ginbilin sa aton nga buhi. Pareho na kuntani kita sa Sodom kag Gomora. Kamo nga mga manug dumala kag mga katawhan sang Jerusalem, nga pareho sa mga taga Sodom kag Gomora. Pamatii ninyo ang mensahe ukon kasuguan sang Ginoo nga aton Dios. Nagasiling siya. Bali wala sa akon ang madamo ninyo nga mga halad. Natak-an na ako sang inyo mga halad nga ginasunog, ang mga karnero kag ang tambok sang mga sapat nga inyo ginpatambok. Wala ako nalipay sa dugo sang mga turo nga baka, mga karnero kag mga kanding. Sinubala ang nagsugo sa inyo nga dal-o ninyo initanan kun magsimba kamo sa akon? Sinubala ang nagsugo sa inyo nga maglapak sa akon templo? Maguntat na kamo sa pagdala sang mga halad nga wala sing pulos. Ginakangilaran ko ang inyo insenso. Indi ko na maagwanta ang inyo mga pagtilipon kun pista sang pagumpisa sang bulan kag kun adlaw nga inog pahuway. Kay bisan nagatipon kamo, nagahimo kamo sang kalainan. Ginak

Nagatamyaw naman kita sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Kang nagapamati ka mo abyan sa Hour of Hope. Pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, kaupod ninyo, mga utod kag mga abyan, padayon nga nagapangumuyo kag nagabulig sini nga palatuntunan. Saliwat gaagdagid kita sa inyo. Mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langitno naman nga Dios, saliwat ang kahigayunan bukas para sa amon, nga mapasangkad naman namon ang amon ihibalo sa imo, mapadalom Ginoong amon nga pagtuo kag bisan pa man amay, magapiktoy ni sang amon kinabuhi. Dawano Ginoo ang amon pangamuyo gid nga sa kada adlaw namon nga pagtuon, magaresulta ini sang kinabuhi nga napaidalom sa imo kabubuton. Kag subong man Ginoo inang aktuasyon nga sa diin, mangin pagpakamaayo kami sa iban. Ginoo, kabay pa nga gamiton nimo kami nga magatudlo sa sining mga tawo nga wala pa Jesus, nga magtuo sa amon maluluwas. Kabay nag-abyan namon nga makabaton siya sa imo, mag-aalagad kag mangin pagpakamaayo man sa iban nga mga tawo. O Diyos, padayon ka sa pag-ayo sa mga balatian sa amon mga utod. Padayon ka sa paghatag sa ilamang kinanglanon. Padayon ka sa paghatag sa kaalam kag pagtuytoy. Kusog sa ilang mga hilimuon at adlaw-adlaw. Ila binagid mainit nga balatyagon sa pag-alagad. Ginoo, tagaay masang pinasahi mga pag-giya kag subuman kaalam. Ang amon mga abyan nga nag-exercise ang leadership. Amon ni amon pagtugyan, i-bless gid ang imo managwali in Jesus' name. Amen. Padayon kita abyan sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Kaga, during encounter ni Peter nga sa diin, nasugyot siya tungod sang discouragement nga magbalik sa iya former nga mga hilikuton nga mong pagpanghuwa sang isda. Naglatun ini nga balatyagon sang kabugnaw sa iban. Sa tiun nga daw malayo, nagit sila kamabugnaw sa Ginoo. Si Ginoong Hesus nagpalapit sa eksena, nagpukaw liwat sang ilabalatyagon sa pag-alagad. Utod, wala ko kabalo ko na ng mga struggle mo sa sinigid ng mga tinion. Perhaps, nag-aagi ikaw sa punto sa imo kinabuhi nga sa diin, pati pulong sa Ginoo daw wala na bala sang meaning. May mga tao nga naghahambal sila nga grabe nga mga pagtilaoy na naagyan niya, Pastor, duga umpok na lang pulong sa Ginoo mo. Do wala na bala sang gahom, do hindi na ako makapati, tama na gid kadulom sa akon pangunahuna kag tagipusoon, pati pulong sang Ginoo do hindi ko na masaligan. Nya apang gapasalamat gid ko, Pastor, nga sa din ang Dios. Tama gid ka malawig ang iya pagpasensya kag maluluyon ang iya kasing-kasing. Amo na abyan, balik lang bala sa Ginoo. Amen. Now, siling sa pulong pagpamanagbanag nag-appear sa eksena si Ginoong Hesus. Kag namangkot siya sa sininga grupo sang mga disipulo, may kwa kamong isda, sakto man ang ilang sabat, wala. Nagsugo si Ginoong Hesus sa ilang iladlad ang ilapukot sa natuo nga bahin sang ila sakayan kag nakakwa sila sang damo nga mga isda. Amo ni abyan, nagsugod ang ila kinabuhi sa pag-angkon sang paghimuno. Nagsugod ang ila kinabuhi sa pag-angkon sang pagkamabinungahon kag pagdaog sang nagtuman sila sang pulong ni Ginoong Hesus. Amen. Kag ang masunod naton nga punto amo ini, nga ang kaayo sang Ginoo nga ginapalambot niya sa aton kag subong man sa mga katawhan, ara ang iya balatyagon nga i-recognize ta ang iya persona kag ang iya bugay sa aton kinabuhi. Amo na byan, matiin nyo bala. Nagsiling ang Roma Kapitulo 2, versikulo 4. Or despiseth thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. You see? Duway na kusang makita nga versikulo nga masyado katag nga sa diin, ang kaayo bala sang Ginoo sa aton nga makita lang inisang tanan nga mga tawo, mahangpan kag maintindihan, mga producer inisang balatyagod nga hindi nila batuan ang Ginoo
hindi sila magapalayo sa Ginoo, kundi magapalapit, magatuo sa niya existence, magarecognize sa niya lordship, maga-acknowledge siyang iya gahom, kagsubong man magadayaw sang iya kaayo kagaluoy. Amen? Matagayo, hindi ba lasiling ni San Pablo? Not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Di basta amuna ni gani ang repentance magalambot sa tao. Ginakilala yan na ang kamatuuran sang Ginoo. Ginahanungop yaman ang pagkamakasasala niya, ang kangilaran sininga sala kagresultas ninga sa diin masakit. Kaginakilala man siyang sinang tao na naghinulusol ang grasya sang Ginoo. Nagtuo siya. Anong benepisyo sa iya? Of course, pagpakamaayo. Ano pagid mga utod ako nakita, dari? Among paghimuno sa Ginoo. Kabalo ka mo, sa nagaagi kun kaisa kita sa grabe nga mga pagtilaw, sa grabe nga mga kabugatan sa aton pag-alagad, personal naton nga kinabuhi mga utod, data nakita man ang paghimuno sa Ginoo. Nga kun kaisa, amo ini, daw hindi makaligad ang mga inadlaw, kag hindi naton mapunggan sa aton mga kinabuhi, aka nagasiling pastor, do hindi gid ko kapati mo. Tingakon masiling sa imo abyan, patihi kay nangin matuod nga ang Diyos may nayuhon sa aton tanan. Amen? Sige, tanan, sulit-sulit ang aton nga exclamation na siling, it seems that I can't believe it. Di ano pa utod? O tanaw bala ninyo ang siling sang pulong sang Ginoo? Pagtakas nila, siling sang pulong, nakita nila ang kalayo, kagsubong man ang baga dito. Verse 9, chapter 21, sang John. They saw a fire of coals there and fish lay thereon and bread. You see, mga utod, tanaw bala ninyo? Wala sila nagkuha sang tikang nga namangkot man abi, kiti na-recognize na nila niya ang Ginoo to. Naghambal na si John sa kay Peter. Pagkakwa nila sang isda, siling amigo Pedro, ang Ginoo ina. Hindi talang maatagan diri sa may tunga sang dagat kay nagagarhom-garhom pa bala, gagaw-agaw ang kasanag kag kadulom sa kaagahon kag medyo malayo pa sila sa kilid sang baybay. Niyang Ginoo na siya. Di pagabot nila to, may sinugban ang aton Ginoong Hesus kag subong man may init-init na nga tinapay. Pero wala sang namangkot sa ila, diin ka nagkwas ning isda. Diin ka nagkwas ning tinapay. Posible wala pa man abri subong nga bikiray kung sa aton pa. Hindi tanaya mga utod malimitan ang kaayo kag ang provision sang Ginoo sa aton kinabuhi. Amen. Tida kong posibilidad nga nagtugas sa sang isda. Siya man mismo nagpangita to sang ano ini sang mga kahoy nga sa din iya masindihan kag nagsugba dito. Imaginon mo nang Diyos pa yan nagluto sa ila sang sinugbang isda kag subong man tinapay. Kita mo ni utod. Didiri na naton masapuan balaya kasing-kasing sang Ginoo nga mapinalanggaon gid sa iya mga kanakan. Amen. Kun kaisa mga utod ang ginagamit sang Ginoo sa iya kaayo amo ang pagdisiplina. Nang no, hindi na ya sinyalis nga mapintas ang Diyos, kundi He uses circumstances to discipline us or maybe His words or the conviction of the Holy Spirit. O kung ginagamit sang Ginoo iban nga mga tao nga nagamuno sa aton. Nga abi amigo, utod, utumuloo, malayo ka na sa Ginoo, balik na, way kakainsindi, nga ginadisiplina ka na sang Diyos sa mga circumstances sa imo. Di makita taman na agyapon ang iya kaayo. Kagari abyan ay, sa mga paghimuno sang Ginoo sa aton kinabuhi, kung kaisa may ginabutang siya nga mga kondisyon. You see? Sa mga promise ang Ginoo kun kaisa, may ginabutang siya nga kondisyon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things, mga kinanglano mo, shall be added unto you. Tinag-promise siya, ngidugang ning aton mga kinanglanon sa aton kung himuno, pero atong kondisyon sa una. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tiabyan, ano ang kondisyon dire nga ginambal sang Ginoo sa ila by the form of invitation? Nagsiling ang Ginoo sa ila, Jesus said unto them, bring the fish which ye have now caught. And Simon Peter
draw near to the land full of great fishes, and 153. Oh, very accurate gid sila sa pag-isip. And for all there was so many, yet was not the net broken. Kita mo gyapon ang kaluoy sang Ginoo, ha? Gidbutang gid diri ni Jan. Ya bisan amo na to kadamo kag dalagko ang mga isda, pero way nabuslot ang ilang ha? Pukot. Kita niyo ang kaluoy sang Ginoo? Pati pukot nila gintipigan sang Ginoo. Tibutang taabi amo to kadamo ang ilakwa. Gulpi lang nabuslot ila pukot. Way bilhin, mabalik to is dagat. You see? Kag si Ginoong Asus nagsiling sa ila, mga utod, versikulo 12, and said Jesus unto them, come and dine. Kita mo ng kaayos ang Ginoo? Kita mo ng kondisyon sang Ginoo nga ginahatag sa aton? Para ma-enjoy tang iya pagpakamaayo niya palapit, bala ka mo sa akon? Sa pangamuyo, sa pagtuon sang akon mga pulong, sa paglakat sa akon mga promesa, kag sa eksperyensya nyo sa akon presensya, adlaw-adlaw sa inyo kinabuhi, i-recognize nyo bala ako. Kilalahan nyo bala ako, upda nyo bala ako. Paintrahan nyo bala ako sa mga plano nyo, kag desisyon, kag ginahimo adlaw-adlaw. Kay may milagrugid nga maayong nga matabo para sa inyo, kag sa akon manhimaya. Amen? Tibalik kita liwat. Ano ni klase nga mga taong ginhambala naman ni Ginoong Asus? Come and dine, dali ka mukhang magkaon. Mga tawo, nga desperado sila kinabuhi, tungod kay nagahuna-huna sila nga si Ginoong Jesus amutong ilang misaya, pero nagtapos lang dito sa makahuluya ang kamatayon sa cross. Number two, mga tawo nga nagtilaw manliwat sa ilabilidad sa pagpangisda, pero waay sangkuha, nasulayan sila. Mga tawo nga tuyo, mga tawo nga gutom, apang mga tawo nga nagakinahanglan kay Ginoong Jesus liwat. Kagin sugata sila sang aton manluluwas nga may dala nga imbitasyon, nga may dala nga paghimuno, nga may dala mga kauturan nga pagpaumpaw, nga dali kamo kaon kita. Amen. Tiyamo ni mga utod, God's invitation to nearness and to His abundance must not be ignored bisan sino man sa aton. Manabyan, balibaran mo pa ng invitation ni Ginoong Jesus nga magpalapit sa iya, una, para maluwas ka, mapatawad imo sala, kagsubong man makaangkon ka sang espirituhanon nga mga bahandi nga hindi iya mabakal sang kwarta, balibaran pa nimo ini, may madula sa imo nga sa diin nga ang iya sinikabilyanan eternidad para sa imo abyan. So hindi pagdulain ng kahigayunan, palapit kay Ginoong Jesus kang magsiling ka siya, Lord, ginabaton ko ikaw. Kaglakip sa kaayos ang Ginoo nga nakita na akong diri abyan, kag pagpabalik sang liwat sang aton balatsyagon sa pagalagad, nakita na akong diri nga wala siya matak-an kay Pedro. Wala siya nagsiling sa kay Pedro nga doon din ako kasaling sa imo. Kundi gin, kumisyon niya liwat. Tatlo ka beses niya, Pedro, palangga ginimo ako bala sa sining mga gamit nimo sa pangisda kag sa sining mga tao sa imo palibot. Ano siling ni Peter sa iya? Yes, Lord, kabalo ka gid, ginahigugma ko ikaw. Nya tatapang akon mga karnero, tatapang akon mga obeha. Si Kristo Hesus nangin mapainumudon sa iya, tubtub nga magbalik si Pedro, kag puno ang pagsalig ni Kristo Hesus sa kay Peter sa pagfulfill sang iya commission. Amen. And within fact, gingamit siya sang makatilingala. O kaluyan kikita sang Ginoo. Umuna ning akon hangkat sa imo abyan, nagabugnaw imo kasing-kasing, nagapalayo ka Kristuano sa Ginoo, pabalik liwat sa iya. Kag ikaw amigo nga nagapamati, kun wala pa gid si Kristo sa imo tagipusoon, pasudla siya, agdaha si Jesus nga magsiling, Lord, come into my heart. Ginabaton to ikaw. Amen. Well, kaluyan kikita sang Ginoo. Paalam na kita sa inyo. This is the Hour of Hope. You are listening sa kay Pastor Daniel Salcedo upod sa Hinobaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Philippine Standard Time, it's 7:02 in the morning.
1: Buong taon na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Mayong aga, Western Visayas sa Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa, ang kaupod ninyo sa pagandum para sa pagbago, iniyong oras na Pilipinas! Mayanan, we are on the middle of the week, mayanan, Wednesday, isang aga, kag, kamusta ka mo? Sabay nga, okay nyo, tagsang mga kabuhi, no? Ha? Kay, damo, natabo, sining si Mano, mayanan. Eh, pwede santi kayo. may pagbakal sa baldi. May pagsalod sang ulan, may pag withdraw sang impeachment articles of impeachment, no? Kag damo pa mga biyanan. Pungsod Pilipinas, ano nang nangyari sa atin? No? Anyway, good morning gyapon, no? Kanami gyapon sang aga. Inabla magbugto ako sang aga nga medyo mabulubog na kay nagtulutaliti, nagulan-ulan. Amo na gurong ginambal sa aton nga isalod na aton. Naanong kumuyuman, bakal na! amo na gurong pinaka nami nga negosyo subong, no? Mamaligya kasing baldi. Pero siling man ni Auntie Claire, no, nagligad, siling niya nga kinanglan, balding, utak. Ay, nun natabo man sa aton man, ay, ginpabakal kita baldi, sa nagreklamo, no, na gin-gaslight pa noon. Gin-insulto pa noon. Ay, na, naman. Sige lang ah, magandang ng Pilipinas, no? But then it's still a very good morning sa sining adlaw kag wala pa ko mo kasalod. Salud na samtang may ulan pa. Amo na gurong ginatudlo kag ginambal sa ato, no? Kay sa tiun sang El Nino, wala na ulan eh. Oh. So paano ka kasalod kung wala ulan? Ti ano eh, salud mo gurong balhas. Galing balhas yung parat na ya. sang nagbasa ako sa mga komentaryo. Grabe nga, utoy-utoy ako sang kadlaw kay kadamo sang mga Pilipino daan, mga ano teh, mga witty. Sharp pa nga to niya nga mga utok ya. Sagad taya sa mga tinunto nga mga bagay. Wala to sa mga meme, sa mga ano. Si Kapitana, nagsenda yon sa akon. Si mga AI to nga, no? Baldi! Anyway, mga biyanan, so kung jutay pa lang na inyo baldi, dra, akong to baldi, no? Kulang, musulot na to. Di, dugangan ko to kay Delikado, no? Delikado. Kung di ka kabakal baldi, you don't belong to the Philippines. But anyway, kumusta inyo nga mga aga, subong? Kumusta inyo nga mga helikoton? Kung nagapamahaw ka, kung nagapanglakaton ka na, subong? Kung nagapakadto ka na si Mulubrahan, isiguraduhon mo ang safety ni mo, okay? Pero ariho, sarado na ang lakso, no? Kagapon kin nagsugod. Na? So, planuhon mo imong ruta maayo, ha? Again, ha, sarado na ang portion. Hindi magiging nagkabilugan sa lakso na. Portion lang, mga kabiyanan. So, kung dira ka maagi na yun sa may Capitol, ito isarado, ginadaya. Oh. Kag, may mga stage na daya sa dalan lakso na. So, planuhon mo yung imuyang ruta kung diin kaya maagi. Okay, basi iya, abi mo, bukas pa, abi mo lang. ang imo yang paminsiron. Oh, din ko maagi man, din ko malusot man. Oh, kay kun magtalang ka ati balik ka gidi. Siling ni Nanay Ipin Ilocano ang president. Oh, sanay sa init nga lifestyle including tubig.

Ilocano, may Chabacano, tanan nga no, no? Cebuano, oh, tanan basta tanan nga no ara. Ha? Tanan nga no mga kabiyanan, oh. May ibang ni may mga sano pada eh. Oh, bulok mo no sano, mga bulanon blaho, oh, mga bulanon, oh, mga sano, sano nang tawag na mga bulanon. Oh, maingon ng ingo ng mga bulano, ninja, ray mo patay ninjo. And anyway, umiyanan, daan mo gyapon ng mga bagay, no? Bisika naman ng kratabo sa Pilipinas, daan mo gyapon ng mga maayong mga bagay nga tutukan natin. So, if you are having problems with with the news and with everything, daw ka-stressful, daw ka, ha? Ikadlaw na lang ng imo yung ginapanumdum, ah. Ha? Ikadlaw na lang na. Kung wala ka kabakal sing baldi, ikadlaw na lang na. Hindi pa huli ang lahat. Oh, pwede ka pa kabakal ka rin. Ha? But then, ha? Ang nami di sa aton, kay gaulan, gidyagi hapon. Ha? Kung hapon, kung kaagahon, gaulan, gidyagi hapon, syaro, wala ka mo may masalod. Salod, gikaw niya. Ang problema naman kay problema naman no kay wala pa eh, so pag abot na sang tig-ilinit sang El Niño, wala na, may wala, ubos na, nagamit na natong tanan. Ha, atay ha, this day, this morning, ha, sa ika-14 adlaw sang Oktubre, ha, choose to do the right thing in life, okay? And focus on the good things in life, okay? Tisang parayon mga pinan, mamati kita na si Isaac Ambahano. Malakat muli, kapabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:15 mga kabiyanan. Kag again ha. Good morning sa atong tanan. Good morning, good morning, good morning sa atong tanan. Tatlo dapat kay para maayogin. Kay kung hindi tatlo kulang na ya, ha. Aton yang mga helikopter na sa sining adlaw, dumdumon aton. But anyway, lagpatata sing ambal. But anyway, okay, amo na dapat, no. Karon storyhan tining impeachment proceedings mo bian ano. May interesting bagay ang natabo kay gin-withdraw sang prosecution ang ilang tatlo ka impeachment articles, articles of impeachment mga bianan, gin-withdraw nila ang Article 1, no? Ang misuse sang confidential funds, ang Article 3, ang bribery mga kabiyanan, no? Kag ang Article 4, ang grave threats, no? Kag iban pagid nga mga related allegations, gin-withdraw nila mga kabiyanan, okay? No? Kag by the way, happy birthday sa aton yang maanyag kag aton yang maambong taga uyat sang aton yang kabanang bayan, no.
2: Happy birthday
1: Madam Rose Jamelo.
2: Happy birthday.
1: Wala sa subong adlaw.
2: Happy birthday.
1: Happy birthday Madam Rose. Madam Rose Jamelo, birthday niya subong adlaw. Kung saan ka man naroroon. Ha? Ari lang kami di. So again ha, gin-withdraw mga kumyanan sang prosecution ining tatlo ka ang tatlo ka articles mga kumyanan. Ang ginpabili nila ining unexplained wealth. So there was a question of fairness, ha? Kay tapos na presentar ang prosecution sa ilang ebidensya eh, no? Tanan nga ebidensya, I mean tanan nga testigo, no? Ilang witnesses na present nila ko bagagin balbal nila maayo. And it was time, it is time actually biskan November pa actually. No? It is time for the next thing in line, no? Sa November. First week bell antong kalendaryo ba. Mga by second week of November mga binan amo ni ang tion sang defense to present naman their own witnesses, oh. Pero gin-withdraw na eh. Ah, so ano nung matapo sini, so ha, ka damo nagkomento, no, damo nagkomentaryo ti ano ni fair bala ini ayhan, no? Oh, delikado ni kay basi mahulog ni mistrial or ano man, ha? So damo nagambal nga kangaro gid ni question. Ano, hindi ko no prosecution kundi persecution. Ha, kay gin-withdraw mga kumyanan, okay? So but silingon, ha, they will continue to focus on Article 2 na lang. Ining unexplained wealth. Ito pinabuksan nila nagligad ang mga records ng mga ang ilang records sa bangko. No, tanan nga mga kwarta to nga nagsulod, nagagwa, nga naga kundi nagagadto ang kwarta sa ang completeness ng iyang sal-in, no? Kag sa mga business interests, no? And so on and so forth. So, amon na lang ni ang ilang nga ginatutukan sa buong ang unexplained wealth. Kung hindi mo ma-explain yung mga wealth, kay ma-impeach kagid. Ma-impeach mga bina, ano, pero siyang ginambal ko nagligad. Amon na ni ang president, ang vice president, kag ang chief justice. Impeachable officers mga kabiyanan sa pungsod Pilipinas. Sa so, wala naman nakaroon ito storyahan, intindihon ito ni kung nga aamon ni natabo kag kung ano ang konsekwensya sini. No? Ano ang konsekwensya sini o mga taktika ni siyang anong mahimo sini sa mga taktika ni siyang prosecution. Actually, it's a tactic. Mga, it's a tactic, mga kabiyanan, siyang prosecution, ining ilang ginaubra. No? So, what will happen? No? Anong dason? Sini? Kaya gin-withdraw na nila. No? Is the defense? No? Will the defense be able to present their witness? Ang ining tatlo ka... tatlo ka articles ng ini. Oh. Kaya ito, na-withdraw na eh. Oh. Maka-present pa bala sila Ayhan? Siyang ilang mga testigo. Oh. So, oh, umunakaroon na ito na storyahan. Ah. Kung hindi na sila ka-present sa ilang testigo, kay tungod kay na-withdraw na, is it fair? No, oh, umunakaroon ng mga bagay-bagay nga sabto na ito. But anyway, before... kita magpadayon no, especially sa itong pagpanamyaw kag sa iban pagid mamating kita na isang dalagan sa itong panahon ara sa piya kalinya si Sir Melvin Sir Dave Guahaw sa Siningal. Good morning Sir Dave, kumusta?
3: Yes, thank you Pastor. Mayong amayo gid Pastor, mayong aga sa imo no kag sa tanan sa parliament sa Sining istasyon. Jo yari ato lakat sa panahon October 3 or 14 to 2026. Sa subong intertropical convergence zone no, ang nag-apekto sa Visayas kag Mindanao. Samtang northeasterly wind flow naman niya nag-apekto subong sa northern Luzon. So ang Visayas kag Mindanao makaagom sa magalumo na kalangitan, iniman pag-aupdan sa laptang pagtupa sa ulan pagpanag-uog pagpangilat tugay ni sang intertropical convergence zone o kon ITCC. Samtang ang Ilocos region, Cordillera Administrative region subong man sa Cagayan Valley, maka-experience naman sila diraya sa kasarangan nga panahon, luwas malaging nga pag-uog ni pag-updan man sang laptang pagtupa sang ulan pagpanag-uog pagpangilat ilabi na gid sa kapunanon ukon kagampihon sala iniya sang northeasterly wind flow diriya sa aton Negros Occidental kit na siyudad sang Bacolod maka experience man kita diriya sang kasarangan tubtob magulugal umo na kalangitan kag ini pag-updan man sang laptang pagtupa sang ulan mostly in the afternoon or evening dala naman niya sang intertropical convergence zone. So wala man ta single warning ang atong nakadagatan mga kasarangan tubtob mabulubalod. Dave Guahaw sang PDRMO, madamang salamat kag bayong aga Pastor.
1: Madamang salamat Sir Dave sa imong update sa Siningaga. Kagawa na mabiyanan ang atong nga weather update sa Siningadlaw. Anyway, oh, bantayan naman natong nga weather kay whether you like it or not. Baldig jagyapon niya. Ha? Baldig jagyapon. No? Anyway, mayang aga sa aton nga mga kabiyanan sa Siningaga, no? Sir John Watas sa aton yung first honor sa Siningaga. Good morning. Sa aton yung mga suki nga mga tumalanaw kag tigpalamati, no? Sa Facebook live stream kag sa radio. Again, ha? Aton text line the same as always 0998-842-2130. Mayang aga sa inyo tanan. O, kag oy sa itong mga kabiyan nandira sa Sipalay kay sa bilog nga panimulay Kapindo kay Nanay Linda Kapindo and family, good morning kay Sir Gideon Kapindo, may nga gadra especially sa itong mga kabiyan nandira ng mga coffee farmers sa Kamindangan, good morning sa inyo. Ma'am Roslyn Pantonyal, mayong aga o, kag sa bilog nga panimulay Pantonyal, no, sa Pinalanga nga mama kag papa ni Ma'am Roslyn sa mga kabataan kay Pastor Benji Alfonso and family, good morning. O kag dira sa Lumbia Baptist Church, no? Ma'am Annie, kay nang suping kag dari sa Kawayan Baptist Church. Maayong aga gid sa inyo tanan. Kay Sir Jules Divina Gracia, good morning. Good morning. Sa bilog nga Divina Gracia family, Valio, Zamora, Moran, Azarcon families, good morning. Sa City Prince, kay sa Bible Center Church, maayong aga sa inyo tanan. Nanay Ipin Kinyosa. Uy, si Nanay Ipin nagmasakit. Kabay nga... mag-okay gid no kabay nga ano ang basta may flu dapat ya mapahuway gid flu dapat mainom tubig mainom sing vitamin C no pero hindi lang mag flu flag fat inom sang bulong ha pahuway vitamin C tubig no kay madula lang na after pila ka adlaw eh no ang flu pero kon magrabihan gid mamangkot na sa doktor kun anong imnon hindi lang mag may kilala ko daan nga nagsipo nag ano lang bograb inom gid dayon siyang antibiotic flu flag fat siyang inom Fluflagfat siyang inom siyang vulong. So rest, tubig, vitamin C, muna, no? Kag sa mga pagkaon nga, insakto nga pagkaon na. Insakto nga pahuway, insakto nga kaon. Hindi lang na yung maghimo sa mga mabugat ng mga lobraon. Kay Ma'am Teresita Hulyesa, maayong aga. Kay Sir Alberto Loreno, good morning. Kay Ma'am Eleanor Duresa, maayong aga dira sa inyo, no? Sa Haniway, Iloilo. Sa Bilog nga, Primalay Duresa, Pescadera, kag sa mga kabiyanan na ito dira sa City of God. Good morning. Sa mga kabiyanan, kag mga koneksyon ni Sir Alberto Loreno, maayong aga dira sa inyo. Sa Tanandra, sa Hope GK Kabatangan, good morning. Kay Sir Robert Isulgon, maayong aga gid sa inyong tanan. Kay Ma'am Grace GV, maayong gabi, dali sa aton maayong aga. Kamusta maskara? Ang maskara di gyapon ti imong malagyapon na. Galing kay medyo may mga issues ah. Sir Bibo Tumbion, maayong aga. Kamusta ang aton abyan sa Senado? Ang ato na abiyan sa DBS. Ang nagkaroon ng abiyan nato sa Senado, nasturyahan na nagkaroon. Sila niya, sa highlight lang ta, sa highlight lang kami maglagaw. Hindi na ako maglagaw. kadamo sing tao, nagligad, sang nagligad, birnes, nagtisting kami ni Mrs. Gusto namon lang taon ang NGC. Gusto namon lang taon ang 220 million pesos. Nadula na ang Bermuda, di ba? Bermuda na da sa una, no? Kapitana, no? Dara sa NGC. Bermuda na da tanan, di ba? Wala na, subong. Ano na, nahimo na siya nga duta na lang. Wala na, nagsang una, sang ginapungkuan namon, ginaligid-ligiran namon sa una, wala na, duta na lang. Duta kag may jutay ng mga graba-graba. Pero may mga TV. fountain nga ati, siyempre wala pa na ganda. Bakit yung panda ron, nasa bungang puta, kung ready na ng fountain na after 2 years, almost 2 years ng umranay. Pero 220 million na iya. Okay, so kamusta bakulod? Ano na tabo sa inyo? Ma'am Elizabeth Himoto, good morning. Kay Ma'am Ruth Kiman, maayong aga. Kay Ma'am Melanie Aison, no, good morning gid sa inyo tanan. Ma'am Alicia Garcilan, kay Ma'am Corazon Estilloso, good morning. Tita Nancy Dulca, kay Ma'am Ninette Pisaga, good morning. Sila yung excited ako mamati sa mga balita. Sa imo na lang ko gakuha. Impormasyon kay lagid ko ga-open ibang institusyon. Ito yung mayo man ha. Kay diraya puro kumaturan kag word of God. Hindi sa ato niya actually ma'am yan. Balance ta ha. Balance ta. Hindi man nga atake lang kita sa piyak na ano. Atake man kita. We present it in a balanced perspective. So depende na sa inyo magbinag-binag. Kung I pass the ball to you. Ma'am Jeneline Reichert, maayong gabi dira sa inyo. Sili niya, it's more fun gidya kuno in the Philippines. Kaya hamak kaaligad bulan, puro malita, subong balde naman ang bayran. Malita, magyapon, malita, galing siya bo. Galing kay, may nagwa naman subong bagong informasyon. Siling sang aton niya nga mga kapulisan, ginalantaw kay basi kuno konektado tong syabong ato sa eroplano ba lang nakita konektado kuno sang sa Davao. damo naman nagreklamo sila niya nga Davao haw. Dito Manila ang destination pero Davao connected. Kasi gusto lang nila pabudlayan nila kaugalingon nila. I don't know. Basi ko nung konektado sa Davao, kung nung sindikato, kung ano nang ara da sa Davao da. So, amo naman ang bago, subong. Pero ang balde gidya. Siling ni Ma'am Jeneline, amo na, bisa naga pamigado na, makakadlaw gapon kay sa Jahon, tani. sa Johon tining Pilipinas. Ma'am Teresita Grabansa, maayong aga hoy sa Iloilo City. Kay Ma'am Kabalhin Hayuna Carmen, maayong aga. Kay nang Maria Paz Dasas, okay, nang Sol Apalacio, okay, kay nang Marjorie De Hero. O, mayang aga dira sa inyo tanan. Sa ato mga kabiyanan dira sa Ibi Magalona, gali, no? Ibi Magalona Evangelical Church, kay Ma'am Michelle Opson and family, Nanay Elsa Cosonevon family, Ma'am Sonia Gilaran and family. Good morning dira sa inyo. Anyway, mga kabiyanan, natin sa mga panayon, ha? Kato kita, anay, sa ato nga pabaon sa Sining Adlaw. What will you do if, when life is unfair? Now, in Genesis chapter 39, verses 1 to 23, dira naton makita ang storya ni Joseph. Now, si Joseph, isa kahubin nga lalaki, nga damo na experience ang siya kabuhi, actually, in fact, in this chapter 39, damo na mga betrayal yan ang experience. No? Makon mo na nga ginbaligya siya sa iya kaugalingon ng mga utod, nga tugod kay nahisa sila sa iya. Ginbaligya siya into slavery, kagindala siya sa Egypto, sa Egypt. Now, despite sa iyang mga sirkumstansya, mga biyanan, si Joseph matutom gijigihapon sa iyang pag-ubra, especially sa nagtupa siya sa panimalay ni Potiphar. Okay? And because God was with him, nami ang iyang ginaubra, nami ang performance, and ang iyang master, si Mr. Potiphar, gin-entrust sa iya, ang iya panimalay with great responsibility. Okay? Pero yun yung kabuhi ni Joseph, hindi, wala naging manami. Kita ni, no, kung nahimu na ka manager sang balay, nahimu na ka mayordomo, do medyo halog ng imo pangabi. But you know what? No. His life took another painful turn. Ang asawa ni Mr. Potiphar, nga si Mrs. Potiphar, sulit-sulit gusto niya si Joseph, okay, makasiping sa kama. Okay? And he tried to persuade Joseph to do something sinful. Pero si Joseph, he is a man of God, kag may kadlok sa Ginoo. Hindi niya gusto i-betray ang iyang master, kag hindi niya gusto makasala against sa Diyos. No? Pero ini si Mrs. Potiphar, grabe gid niya iyang persuasion. Now, sa kadlaw, when Joseph fled from this woman, sang advances sa sining babae, gingamit ni Mrs. Potiphar ang iyang bayo as evidence against him, kag patuan sa kag kubaga ang ginpasakaan sa kaso nga wala niya man ginhimo. So that's the thing, she falsely accused him. Kag tungod kay si Joseph slave, ay si Mrs. Potiphar, di siyempre asawa siya ni Potiphar, siya ang ginpatihan. Okay? Kag si Joseph ginpinahan sang bagay nga wala iya man ginhimo. Now think about that. Okay? Ginhimo niya yung tsakto, maayong ang mga bagay ang ginuna niya, but he still suffered. He resisted temptation, but he was accused. Nagpabilin siya nga matutom, pero sa ulihit, dito si Gihapon nagtupa sa prisyuhan. Now that was unfair. Ha? Kung pa mangkuto na itong kabuhi, itong tagsak mga kugalingon, ining natabo kay Joseph, unfair kayo. Kung sino po itong tao ang nagimo sa insakto, nagimo sa mayo, nagalikaw sa mga mamlain ng mga bagay, siya pa na priso, unfair, di ba? So, pwede kita ni, si Joseph, kung retubado lang iya ulo. Masinsa, tinuntoy ni. Kung sino pang gahimo umayo, amo pa priso, ati hindi na ko magimo umayo. Pwede kita ni, He could have abandoned his integrity tungkol kay apparently, mga biyanan, kung lang tawo ni mo, ang iyang integridad, amo ang nagdala sa iya sa sininga sitwasyon sa Yakabuhi. But you know what? Ang pulong sa Ginoo nagambal sa ato that even in prison, the Lord was with Joseph. Kaginpakitaan siya sang Dios sang iyang steadfast love. Kag ini mga sirkumstansya ni Joseph, no? Although they were unjust, pero wala siya ginbayaan, wala siya ginpabayaan sang Dios. Kanami sa ginamal, no? Genesis 39 verse 21, but the Lord was with Joseph and showed him steadfast love. No, mapipila ka mga leksyon mga biyanan nga makuha naton kag dumdumo naton. Number one, doing what is right does not guarantee that people will treat you right. Okay? Si Joseph, nag-refuse siya nga magpakasala, but he was still falsely accused. Okay? Now, kasi aga pati kita, nga kung honest kita, faithful kita, kind kita, nga, tanan nga mga bagay will work out well. Now, that's a wrong notion, wrong understanding of everything. Nga? Kaya ang pulong sa Ginoo, wala nagapromesa sa aton that obedience will protect us from every injustice. Ha? You can be honest but still be cheated. You can be faithful and still be misunderstood. You can do your best but then pwede ka gapon trataron unfairly. Ha? Now, kung naman yung matabo sa kabuhi ni mo, hindi mag-assume automatic that you have done something wrong or kung ginabandonar ka na sa Diyos. Look at Joseph, mga biyanan. Piska na muna natabo siya kabuhi, padayon siya, sige, pag-alagad si Ginoo. And number two, hindi mo pag-i-allow ang unfair treatment nga himuon ka nga unfair person. Now, si Joseph, he had every reason to become bitter. Diba? Ginbetray siya sa iyang mga utod, na ginfalsely accused siya sang isa kababae. Ha? Pero ining account ni Joseph mga benan, nag-emphasize ang iya padayon nga katutom. Ha? Always remember that when people treat us badly, we face a choice. Ha? Will we allow their actions to determine our character? Amo na pamakuton mo. No. Kung ano ba lang ginhimo nila sa imo, amo ba lang na ang taksanan? Kung ano ka matabo, anong imo yang pamatasan deson? Yeah? Because you cannot always control how people treat you. But with God's help, mga kabiyanan, you can guard how you respond. Yeah? Kabay pa, hindi ito maging dishonest tungod kay gin-scam kita sa iban, gin-into kita sa iban. Kabay nga, hindi kita maging cruel tungod kay ang iban nga mga tao naging cruel sa aton. Yeah. Because number three, God sees what others misrepresent. Now, ining asawa ni Potiphar, nagambal sing false story about Joseph. But she could not change the truth about his character before God. Ha? Isa mo na, no? Ang mga tao, bala, mga misunderstood ng mga intentions. Ha? Ginajudge ka sa iban ng mga tao base sa incomplete information. And they may even damage your reputation. Siyempre, magabuti na ang mga tiyon, masakitan ka. Especially when you cannot immediately defend yourself. Pero dumdumon mong mabiyanan, nga ining mga opinion sa mga tao, they are not the final authority of your life. Ha? Hindi but silingon, nga i-ignore nato ng mga akusasyon or ma-refuse kita, nga i-correct nato ng mga false information, no. But we should respond wisely. We should establish the facts. We should seek appropriate help. Kung kinanglanon. Ha? But we do not have to live, no, for everyone's approval. Okay? So, abo niyo mabiyana, no? And always remember that God's presence does not always mean immediate escape from injustice. Tibi silinta, di ba ang Ginoo ko upon man kay Joseph? Tinga mo na tabo sa kabuhi ihaw. Ha? Nga na preso pa siya, nga gin falsely accused, nga gin maligya sa siya mga utod. Ha? Basi wala na ang Diyos, ya? No, God was with Joseph. Yeah. But Joseph still went to prison. This is an important truth. Kaya kisabla sa ato mga kaboy, gina-expect nato nga ang presensya sang Diyos naghatag sa ato lisensya nga madula na tanan mga problema di yun. Pero ining story ni Joseph, nagapakita sa ato nga ang presensya sang Diyos can remain real even when the circumstances remain painful. Always remember nga ang faithfulness sa Diyos wala ginatakos pinaagi sa pagliwat niya sa aton nga sitwasyon. Kisa gina-experience nato ng iyang sustaining grace samtang nagahulat kita sa mustisya. Samtang nagahulat kita sa healing or maybe restoration. And if you look at the story of Joseph, if you look at the life of Joseph, ang iyang pagkapriso, hindi niya ang katapusan sa iyang story. In fact, he became someone powerful. Someone who controlled the country, Egypt. Okay? The life and death of millions of people. Diba? Kita nato nga nagabot ang tiyon later on in the story nga siya kabuhi. Naging butang sa si Diyos sa siya kaposisyon where he could save many lives. Okay? Pero wala ni nakita gihapon ni Joseph in a future while sitting in the prison. Humuna sa ato kabuhi mga biyanan. If you are experiencing unfairness today, consider ining tatlo ka mga pamangkot. Ano ba lang tuod? Ano ba lang insyakto? Anong mahimo nimo wisely? Well, yes, masakitan kita sa injustice. Well, yes, hindi kita magpabilin nga maghipos lang. But you know what? Don't allow the injustice you experience to destroy the integrity you are trying to protect. Hope and I pray mga kabiyanan sa siningaga. Kung naka-experience ka man sa injustice and fear sa kabuhin mo, palayon lang. And allow God to work His thing in your life. Alas 7:42 mga kabiyanan, tis yung magbadayon mo mati, kita na sa pipila ka mga panumdum. Di ba lang ka dumali, ibabali pang oras na Pilipinas.
4: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tudtob nga ang tanan makabati.

0: para sa mahusay na manggagawa. Narito ang Pro Tips.
1: Malapit na naman ang sweldo ng marami. How are you doing when it comes to managing your finances? Mas magaling ka na bang magtipid, gumastos at mag-ipon ngayon kaysa dati? Isa sa mga kailangan nating matutunan para umayos ang ating financial health ay ito, spend wisely. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang paalala sa atin sa Colossians chapter 3 verse 17 ay ganito, "And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him." Alam mo bang kasama sa whatever you do ang pamamahala ng iyong pananalapi? Are you spending your money in a way that honors and glorifies God? Tatlong tips ang gusto kong ibahagi sa iyo na sana ay makatulong para maging mas mahusay kang financial steward. Una, before you spend, ask if you really need to. Kailangan mo ba talagang gumastos o napapagaya ka lang sa mga kaopisina mo o kaibigang mahilig mag-shopping? If you struggle with impulse buying, bawas-bawasan mo ang pagbisita sa mga malls, lalo na kung sweldo at may sale. Bago mo i-let go ang perang pinaghirapan mong kitain, tanungin mo muna ng makailang beses ang sarili mo kung talaga nga bang kailangan mo ang iyong bibilhin. Buying what you want will only make you happy for a while. Irereserba mo ang iyong pananalapi para sa mas kailangang paggastusan. Pangalawa, before you spend, check if you can get the same product for a cheaper price. Matuto kang mag-canvas ng mga mas mababa ang presyo. Matuto ka rin tumawad at makipag-negotiate. Kung hindi mo makuha sa mas mababang presyo ang gusto mong bilhin, negotiate for freebies. Ang natipid mong papiso-piso, kapag pinagsama-sama yan, makakabuo na rin ng 100 piso o higit pa. At pangatlo, before you spend, think if you have the money to pay for it. Iwasang gumastos nang hindi mo naman alam kung saan mo kukunin ang ipinangbabayad mo. May kaibigan akong nagsabi na kapag sila'y bumabiyahe sa ibang bansa, palagi silang nakakaranas ng signs and wonders ng kanyang misis. Bakit? Kasi sign ng credit card si misis, habang wonder naman ang wonder si mister kung saan nila kukunin ang pangbayad kapag dumating na ang credit card bills. A responsible financial steward spends if he already has the money to pay for his purchase. Tatlong bagay ang sana ay tandaan mo. Before you spend, ask if you really need to. Pangalawa, before you spend, check if you can get the same product for a cheaper price. At panghuli, before you spend, think if you have the money to pay for your purchase. Ang maayos na pamamahala ng iyong pananalapi ay mahalagang bahagi ng ating buhay. Glorify God in the way you manage your finances. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
2: Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
3: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh konting hangin mula sa yung ever reliable electric fan.
2: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
3: Power Tipid Tips mula sa FEBC.
2: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
3: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
2: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
3: Yeah!
4: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: Congratulations! Ikaw ang lucky winner sa 100,000 pesos. I-click ang link para maklaim ang imo prize.
1: Ha? Ako? Nawala po kayong dress kay Apple.
0: Basi Miracle!
1: Ukon basi, scam!
2: Huo, hindi tanan nga congratulations dapat kina-celebrate. Subong, madamo ang text scams. May nagahambal nga nagdaog ka, may parcel ka, o kung may problema ang imong bank account. Pero tandaan, hindi magdali-dali. Hindi mag-click sa mga kaduda-duda nga mga links. Hindi man maghatag sang OTP, password, o kung personal nimo nga mga information. Paminsara anay. I-check anay, kag antes mag-click, siguraduhon anay. Kay base ang ginahuna-huna mga jackpot, scam gali. Maghalong sa text scams. Ang ini nga pahanumdom ginadala sa imo sang 1233 Radio DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
3: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radio DYVS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sang atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa sang Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Latinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 7.54, mga kabiyanan. May nga kay Nanay Virginia Arabilo. Sino niya? Please greet someone, Pastor St. Emmanuel Bible Baptist Church, kay Pastor Melchor Gamboa and family. Good morning sa inyo talan. Kay Pastor Jiomi Gutierrez, mayang aga. Happy birthday kay Pastor Alan Doronila sa Granada Evangelical Church. Ka good morning sa Transformed Life for Christ Fellowship. Oy, good morning. Happy birthday kay Jocelyn Galvan Teves.
2: Happy birthday!
1: Kay Sir Ricky Olimpo, mayang aga, sir. Sir J.R. Mainit Trihon, good morning. Ma'am Leia Abanto, Ma'am Gemma Hivero, good morning. Kay Sir Daniel Agi, mayang aga. Okay, Ma'am Sarah, kay Hannah Grace. Okay, sa tanang mga members sa Bacolod Evangelical Church, good morning. Kay Ma'am Rebecca Julian, mayang aga. Your name is very unique. Combination ng parents name. Hindi, ano na, alias. Alias. wala ni kapari sa Inbegli. Wala hit. Siling ni Ma'am Rebecca, every time Rebecca J. Lacson files for the said clearance, it will take time to claim it, daghang mga cases. Ma-audio na, ma'am, basta daghang kaparehas pangalan. Parehas akong pangalan, nga unique kayo, ako rang usa, wala, G-hit. Ma'am Edna Bacafuro, good morning. Kay Sir Hoben Haro, mayong agagid. Oh, kay Persing Mourinho Quintoya sa MFBC diri sa Bago. Oh, happy birthday.
2: Happy birthday!
1: Kay dira sa Open Door Baptist Church sa Pandan. Good morning, Sir Arvin Anit sa Gimaras. Mayang aga dira sa inyo. Kay sa aton mga kabiyanan ng mga Cebuano, no, sining niining buntaga, maayong buntag kaninyong tanan. Ma'am Nympha De La Torre, good morning. Anyway, ma'am, yan, arin na kita sa unang bahin sa aton nga tingong publiko. Let's talk about this impeachment proceeding, especially this interesting thing na natabo, mga diyan. Kagapon, the House Prosecution Panel, October 13, 14 subong eh, gin-withdraw nila ang tatlo sang apat ka articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Okay? Kag ang Senate Impeachment Court ginbaton ang withdrawal, leaving only the charge concerning alleged unexplained wealth for the prosecution to pursue. Dibla, dapat apat to ka articles of impeachment eh. And this is a significant development, mga biyanan. Tungod kay ang prosecution nagpresentar na sa ilang mga ebidensya kag sa ilang mga testigo on several of the allegations before deciding nga i-withdraw nga. Nagpresentar na sila, mga biyanan, sa ilang ebidensya kag sa ilang mga testigo eh. Ha? Dason i-withdraw nila. Dason gin-withdraw nila. So ano ang gin-withdraw? Number one, ang misuse of confidential funds. Nga amo ni ang tani, di ba? Amo ni ang isa sa mga pinakamainit nga isa ni sa mga pinakamainit nilang nga kaso kay Vice President Sara Duterte. Ha? So ining article nga ining article 1, the article concerned alleged misuse of confidential funds by the OVP or Office of the Vice President kag sang DepEd, no? Kay Tisdibla, si Vice President Sara Duterte nag-uyat sang DepEd during sa iya tenure as Education Secretary. So the reported amount at the center of all the allegations was approximately 612.5 million. So siling sa prosecution, we will no longer pursue this article in the impeachment trial. Pero tapos sila hatag sa mga testigo nila. Ikadua, ining Article 3, mga biyanan, ang gid-withdraw man nila, ang bribery. So, ining article, alleged, nga si Vice President Sara Duterte, gin-bribe niya ang Department of Education officials agod nga ma-influensyahan ang procurement decisions samtang siya pa to nagligad nagapungko ng education secretary from 2022 to 2024, di ba? Sabi siya nga mainit itong mga baliktaktakan man, ginpatawag nila kung sino itong mga bangko, kung ano itong mga bangko, kung ano itong mga ano itong mga auditor, nagtanong, nila, natistigo nila. And the prosecution had already announced sa ilang desisyon to drop this charge earlier, mga October 6, balamong, somewhere, October 6, somewhere there. Kay siling nila, ang ilang sufficiency sang ebidensya sa iban ng mga articles, kag sila nila gusto nato mapanubo nga ini nga trial. So again, withdraw nila ang article 3, ang bribery, kag ang article 4 mga kabiyanan, nga examination siyang ilang una nga gintalakay, no, kung grave threat gid bala ko din. gin-withdraw nila mga kabiyanan, grave threats and related allegations. So, ining article, it included allegations involving some threats, okay, against the president, against the first lady, kag against the former House Speaker Martin Romualdez. Included pagid ang statements nga related sa alleged assassination plot. So, gin-withdraw naman nila ini. So, tatlo gid mga kabiyanan. Ang misuse of confidential funds, ang bribery, kag ang grave threats. Ang ilang agin pabilin, ining Article 2, the unexplained wealth. And this is the sole remaining article, mga kabiyanan. Nga, well, as of now, nakita nyo naman ang proceedings, ibla. Kung nagasunod ka mo sa proceedings, kung wala ka mo nagasunod, pwede ka mo magkanto sa mga website, sa mga balita. Kaglan tawon nyo ang araw may nakabutang na sila nga day amuni anong natabo sa ano summary sang natabo may amuni mo nakabutang mga biyanan. Mga website sang mga balita bla So this is the sole remaining article na lang, okay? So ang concern sini mga biyanan, this article 2, ang allegations involving Duterte's declared assets and liabilities, kag sang completeness sang iyang asal-in, kag sa mga business interest nga allegedly wala siya nag-divest. Ano ba't silingon sang divest? Divest is the opposite of invest. Wala? Mag-divest ka, magwa ka, kuha ko may mong kwarta, hindi ka nada, wala na ko da labot. Kaya ko dapat nakapunggo ka sa nakapunggo ka sa posisyon, no? Mag-divest ka, matubla kay Alice Go to nagliging. No. So, chilling sa mga prosecutors, nga ang ilang ebidensya sa sing article, sufficiente on its own to warrant conviction and removal ni Vice President Sara Duterte from office. So again, nagpabili ni Gyapon ng mga allegation kay ginapadayon man ni Gyapon. So, saan una natabo ang mga withdrawals? Now, may ara mga important distinctions mga biyanan. Number one, October 6. Sinining October nagsugod ang withdrawals ang bribery, dira na laging sugdan. On October 6, ang prosecution nag-submit sa ilang formal manifestation indicating nga hindi na sila mag-pursue sa Article 3. On October 9, nagligid nga si Mana, the prosecution publicly confirmed sa sininila nga desisyon. Si Prosecutor Jonathan Kit Flores ang nag-explain. Ang ilang team, gusto na lang nila mag-concentrate sa mga nabilin nga mga articles kaglikawanan nila ang unnecessarily